Bago ka mo ang cellphone nindo, makiapit na ka mo kay Stang. Kangayas, bigay imbitaran mo ngayon. Magkasala mo. Sweet self-shop, maurag yan magunda. Talagang route na hayon sa mga katusok ko diso. Kaya na nindo tabi utagong cellphone. Utang dyan, pautang dyan ng gadget. Ni Papa o, latangon. Kaya sweet self-shop ng computer. Campbell Assistant, barangay sa wide lang. Gaul. La. Tira. May banjan Liga Avenue sa Baco City. Piesta man sa sarang. Tira. May daragang saday. Sa dyan piesta. Sa ESN Sweet Gadget. Tira. Akinin pagayo. Taman sa review shop. Basta burak na pang regalo. Runner shop. Maurag ibarsali nin burak na pang regalo. Week sa rian. Iba pang mga burak. Lugon. Dayang. Surprise bouquet. Money bouquet. Chocolate. Kapi bouquet. Speed yan kay Ma'am Yoli. Sa dyan nagulpi. Igwa dyan manin blank. Igwa nin green. Igwa sa original. Yan kamo magbakal. Hindo dyan sa taman. Masanaan sa Runner review. Sa kanindo ipagibo tabi na best. Ta yan na best kapi. Pwede yan tabi ti kay mama, kay lolo at lola mahilig sa kaping hirap. Tira! Amo! Bagalo! Ronnie Bio! Bashams! Kandibino Rostro! Hala! Kandibino Rostro! Hala! Diyan sa may po, Mr. Ronnie Bio! Hala! Tira! Katuwang tawa, grabe lun kamutabi, mapahunyo, magsipararan, magpagibo ka. Mag-istar ki ugangan mo, tangani din ang tayan kang gibo-gibo mo! Kay po ba isin graba? Deliver tulos iyan tabi kan bala basta diyan ka nagrani. Arjun Balayo Balansan sa Paroktos Kako City. Basta man diyan sa hala. Tira. Mayor attorney diyan sa Balay sa Udan. Makipiesta na. Suwang taman sa programang inis. Mayor Rips. Hey. Mayor Ray. Makipiesta ako. Servicio. Resom niyo.

0: Katugang ni si Municipal Mayor Chilong Bagong Malina. Happy sana si nasabi ni Mayor Shi. Kuwang tama, honorable City Councilor Renner Burse, tawad sa pag-asensor Burse. Gons Renner, sa indo dyan. Happy piyasa. Kapulun pa lang kitang kunyana. Tahan, anpro. Ura, mang kimbitasyon. Dipisil imbitado, adi. Nga, sir, basta piyasa daw. Oyo. Tawad ay na di. Katuwang tama, ramang ni board member Vix. Oy, happy piyasa man tabi. Eh, oy, BM. Ito ka mo dyan lot. Siga compound lot. May makipamanggingo niya naldaw. Katipid-tibi. Tahan sa mga programang ini. Bago kay isyo ko niya napag-aaga kay Sean. Good morning, happy. Uslaw nun, Lods, nag-rookie opinion kang mga taga-isla. Maski mga taga-isla, may kanya-kanya kami, Lods. Day mo man iyan masarap. Lods, Senior Castro, good morning. Si Arcos, Franz Barsaga, De Bolaños, Joy Rosales, kay Miria, good morning. Quezon City, natabi sa mga taga-Pawa, Anbi. Sonka Coroning, Gopang, happy birthday kay Marichi Baroy. Antusin Kampuro Uno. Yan. Then Sid, good morning Johnny, good morning Tabi. Sered, grabe ro. So, yung ngunyan mo. Saing ka. Warang pasdagdagan ng Justice Act ni Buki Krimen ang minor. Kaibaan magurang indan. Magpaurang sa pagdisiplina sa mga 4-7. Di isabay sumagura. Ang pinakang muyaso ng kasala, iyo lang Tabi ang susahan. Pagtusaruman akong magurang, nagagsarong mag... Ako, ituturo ko sa akin niya. Pero kung manaangki ko mga katindag sa sakuyang pigtuturo, na, hindi siguro na patiin kasalan ko pa. Adel Basing, kay Morising, Lyra Bendal Prieto, Bibilolo. Kay Buang Tano Camodo, family. Kay Adel Pabaron Canila, good morning. Pilista sa Rico, huslaw noon. Ang katerbang sponsor mo sa Garo, mababawasan sa Ro. Stream day na. Tommy Cruz, morning. Alas, eh, mabot na Malaysia, dugon ni Kuchahan tayo noon. Oni pa uslaw na natang hanap buwan datang na tira ahon ta natin diba kadina.
1: Your One News. Tindugo na. Olandia.
2: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in magbo, magayunan po lang digdi sa Tabak Tan Stud lang ini sa Tabak Yes City. At Zone 1 San Lorenzo. Tanakang Debzo. Problema. Manama sa Tabak dagaag sa mga bagong DI or dance instructor. Training powers. Ang Tabak Tan Studio Webes. Agi hanggang alas 10 din banggi. Mahiwas as in full pa. 200 ang entrance fee. Lingawan na ang malikita sa Tabak Dance Studio.
3: Perpetual College, Homes of the Vast Tabaco City, is now open for school year 2027. Courses offer Bachelor of Science in Hospital, Bachelor of Science in Midwifery, Bacheloration, Certain Students Requirements, 2 pieces, 2 YS kit, high school card, or 4 good concern law. We senior through for implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours, and

Ayan, garo ka ngayon subako, taga-ibong. Garo ngayon habuon mo na magkaigwan ng community college. Tapos sabi ka ni Maday na ngayon pagbutuan utro sa masunod ngayong eleksyon ta. Dahil man ngayon nakakatabang dyan sa 26 na ganda. Dahil ako may pabutuan, Sir Manny. At adawan ni Dahil ko iboto, mati na akong vice congressman digi sa probinsya, kanal ba? Bihirang. Bihirang mga kababayan ko dyan sa Isla Can San Miguel. Aram nindo, ang pagmakulog ko niya, onsa na po sa Satuyo San Miguel. Abo ko lang kaya na makulog sa buot ko mga katindo ko na pagparapalaumon kita dyan sa Isla Can San Miguel sa sarong bagay na imposibleng mangyari. Iyo po. Imposibleng mangyari. Ang ngunyan pa sana, dapat handa ka mo sa siring ka na realidad. Aram nindo ko nanta, ang pagpapatindog ng community college mga tugang, bako man po yan pasil-pasil. Maagi po yan yung feasibility study. Maagi yan sa feasibility study. Buda ang gobyerno, ako nagtutubod Sir Manny, ang gobyerno, dahil yan magibo ng sarong lockdown na ang mabibinipisyon sa na nagkakampira. Ang binipisyo ka ang pirmi dapat para sa kagabsan. Iyan po ang programa kang gobyerno. Asayin kayo, hilingan nindo ha. Tawanan ta ka muning mga factors na makakaapekto kung nanta day malalawos dyan sa San Miguel Island ang pagpapatindog kan community college. Inot na inot, sa mga matok doon sa na mga profesor, example ha mga profesor, dahil man kay Professor Sir Manny na ang edad 35 anyos pa sa na siguro pababa, profesor, kada klan ka iyan, mga may edad na, mga sobra na sa 50, pa senior citizen ang iba dyan kada klan. Ididistino mo dyan sa Isla Can San Miguel, urual daw maguli. Sa pag-una nindo, tumanggal daw dyan tabi sa Isla Can San Miguel. Mga profesor, iyan ang inot na ikukonsiderar kan Ched desisyon nindo baga tugang tabi. Siyempre may napig-offer. Halimbawa, di profesor, igwaman kamersa na sira sa narong aso, ang propedi sa isa sa walahan digdi sa tabang. Turo ka man na, at turo ka naman, sarong oras, pagkatapos mo kay sarong oras, sarong, mauli ka na digdi. Kaya, tabi, baga tugang, iyan ang mga factors na apekto. Tulos mo. Ha? Baka katinduking pa, na makatabon sa pagpapriti college sa Isla Can San Miguel, sa populasyon. O ni, maging practical kita. Hindi, gusto ko maging bukas ang isipan nindo digdi sa bagay na ini. Sailing nindo, sabi kan iba na mga taga-Isla Can San Miguel. Dahil mga sir sinabi, pinat-Isla Can, exclusive na sana sa mga taga-Isla Can. Pan-Isla Can San Miguel. Oras si Rinkain. Hindi maging sumangatiyo sa halidin sa kasentron sa mainland. Sailing nindo. Isurang, na dyan ka na ngayon mag-sa San, man ngayon sa kunyan, inihong San Miguel Community College. Sailing nindo. Isurubo, maray pang-Tiwi Community College. Jose Community College, ta. Accessible, pwede sa nang agiyon sa paagi po mga katindugon kan auto, tricycle, makakaabot ka na. Di ba? Yan yung mga factors. Kasi, ang edukasyon mga tugang, bako iyan, dapat mga katindugon, kumbaga, tawag nito, inihong i-offer ta sana sa nagkakapira. Dapat kaya, edukasyon, kung mabukas man yung libreng edukasyon para sa mga nagtitiyos, para sa gabos, na nagtitirios. Iyan mga practical sa naano ang katindugon ng pigsasabi ko sa sendo na makakaapektar sa pagpapabugtak dyan tabi kan community. Wala, nagkadyan yung test na sa ibong. Sir Manny, may test na na pala sa San Miguel Island. Ano nangyari? Napundo sa test na. Dahil nang test na dangon yun sa Isla Can San Miguel. O, iyan pa sa mga katindugon, barometro ng maray. Buda, iling magmiyon Isla Can. Pero mga hapso na pis ngayon, dyan ibubugtak ang community college. Kan kurso na iyan. Taram nindo dapat ang sasarong community college, pinag-aadalan yan. Dahil dapat yan na nagkakaiguan ng hararom na kompetensya sa mga pagtaraid ng mga nasa pribadong eskwela. O, kung dahil man uyon, kan mga taga San Miguel Island, so ibubugtak dyan na course, sailing nindo. Magiging epektibo daw. Di ba masasayang lang tabi mga katindugo ng investment? Iyan ang gusto ko na ipamuklat sa Indo. Na dahil magamit hanggang San Miguel Community College na iyo ang minsan ginagamit ka nagkakapira na padaatulan para maka-advan makakonya lamang kaya kita makaagta lamang kaya kita kan mga uruag taon dyan sa isla nga nga pag-awad kang eleksyon bida kita bako arog ka diba? Tapos di mahanap na kamo ni babasulon o yun kaya ngayon si Vice Congressman si Vice Kong Edward Deus ngayon ay kontrahon. Kaya ngayon dahil tala ni Pagbuto. Kaya ngayon din alaw.

0: kinalaos ang pagpatindog din sa Satuya kan Community College sa. Uyan nga si Vice Kong Inbordeyos kontrahon. Alam nga nindong mga pasali nindo yan dyan. Hiwasan daw nindo ang utak nindo. Anong utak nindo? Ano na tayo? Sa pagkontra, gusto ko mga katindugon ta. Bako lang ang taga San Miguel Island. Ang mga nagtitios. Ang San Miguel Island, parte po yan kan Tabaco City. Parte kan 47 barangay kan Tabaco. Tama? Pero kung ang San Miguel Island, saro ng munisipyo, Municipality of San Miguel, Province of Albay, yan, pwede pa. Tamay sa diri ka ng munisipyo, Sir Manny. Pero tayang sakop kan Tabaco City, baka katindugon, ako, dakulaw ng pagtubod ko ang gobyerno, dahil magibo po ning lockdown, dahil magibo po ning aksyon, napipira lang ang makikinabang. Ha? Practically speaking yan, tabi mga katindugon. Ha? Bako yan suko niyan, inihong barabarasan ng opinion, habo ko ngayon, di, bako, ang pinakang punto ko dyan mga tugang, kamo dyan sa isla kan San Miguel, dahil magkaaragta sa mga mahamis na mga promesa. Ayan, buksan nindo ang isipan nindo dyan.
1: Hala, tira.
0: Pero, extension campus, posible dyan. Halimbawa, magkaigwa na ng main campus nindi sa Tabaco, i-request nindo na magkaigwa dyan in extension campus, pupwedeng mangyari. Extension campus. Pero, yun na nga niyan, pag may extension dyan, para yun din. Mahanap ka kang professor na pwedeng mag-stay in dyan sa isla kan San Miguel. Oh, mahanap ka mo kang professor na pwedeng dyan na magtinir sa isla kan San Miguel. Sa Lauki, pira, sarong simana, mauli sa na Domingo. Ay, yan yung mga factor. Yan pa, so pag marautan panahon din, di ba? Rautan panahon, nabagaton, makusugon ang parhus, baka katindugon. Yan ang gabalan eh. Bako lang naman pasil-pasil po yan.
2: Ang sapong luha, naging sa...
0: Kay G na Kanchela Burbe. Good morning po si Red. Very good po ang paliwanag mo about sa Community College. Good jump po. O salamat sa mga nakakasabot. Sabo bag sabot. Subit, bahala ka mo. Good morning si Red. Malay mo si Red, gawa ng tulay. Bridge pa, kung may negative kasi ang pag-iisip mo. Negative. O di pa, oh, Betkate. Iyan na pigsasabi mong tulay pa sila kan San Miguel. Ay! Nung kaiyan mangyayari, Betkate, taan barangay baya dyan, lima man sana, dahil dyan kidakulang opportunity na masasabi mong pwedeng maging investment. Maski nga ni sa turismo, Betkate, alanganin na marita, taga dyan ako sa isla kan San Miguel, kaya di mo ako pag-istorya. Bako sa pagiging negative kan pag-iisip ko, dahil gusto ko baya na imuklat sa katotohanan ng mga kababayan ko sa isla kan San Miguel.
1: Hala, tira!
0: Kasi ang pagpaliwanag mga katindog na dapat kapakinabangan kang gabos, o bako yan sa kunyan inihong punkaini kanigatiban kan pag-iisip ano positibong paghiling nantig para sa gabos bako sa na para sa nagkakampira. Kaya natulay mong iyan Betkate na pigsasabi ngapit na panahon ata ng Betkate tunaw na kita digdi sa ibabaw kang kinabandayan mangyayari. Limang barangay ano dyan ang invest mo? Ma-invest ka ng bilyon. Tulayan mo pa si rin naman sa isla kan San Miguel. Tapos anong ibubugtak mong mga building naman sa isla kan San Miguel? Ano na nalaganan mo naman? Mabugtak ka naman ng laboratorio.
1: Hala, tira!
0: In short, Lods, daing asinsuhan isla mo ay ego ayan ng asinsuhan, Lods, pero bako sa industrial na pag-asenso. Bako araw kang tig-iisip kan nagkakapira na kayo, maabot kayo ang panahon, dakulo na ngayon dyan kay mga establishment, bako araw kayo ang loads. Kasi utroon ko, ang isla kan San Miguel, salit man sa Napong Island, kompuesto ng limang barangay tabi. Bako yung kasindakula kan rap, oh, bako yung kasindakula kan rapurapo albay, bako yung kasindakula kan Katanduanes, pwede mo laganan ng Jollibee McDo.
1: Hala, tira!
0: Sa kunyan nga ni Palan, sa Upland Palan nga ni Sir Manny, nagkaigwa naman pala ng college dyan. Kuri, Saint College ata? O, ilinga, taday kami nag-enroll dyan sa Upland kang college, mga katindugon. Kasi, nakadepende mga tugang sa lokasyon din. O, Upland yan, kung nisipon. Sa Upland, mas kaipuhan ko tayo yan, lalo digdi parte sa San Antonio and Bantayan, dawa ang high school, kadakol na nag-graduate taon-taon, natabako mo na inuton digdi sa Upland. Alas 8:31 na po nin pagka morning digdi po sa Laog Kasatuyang programa. Sige lang po Sir Manny, kunday makunta kasi aram naman ka to. Pigchat ko naman nga ni si Mayor Ray.

0: Baka mag-call back na lang. Or baka surprisahon kita. O kaya baka nag-ready para sa misa. May misa ba, Gazerman? Ano? May misa ng alas 9. May isang alas 9 dyan sa simbahan ni San Juan. May handaan man, Sir Manny, pagpiestaan parokya. Iguaman handa dyan. May karakanan man dyan. Ayun, adi. Daw pala nung isain manangad. Ano yung kunyan? Pwede manangad makihungit, adi. Oy, John. John sa Peter. May handa ka mo? Ika ngaya. Ika ngaya. Handa ka mo, John. Kundi pagpiestahan, Sir Manny, ano ang pigahanap mong pagkaon basta piyesta? Ha? Ano ang paborito mong pagkaon, Sir Manny, sa piyesta na pigahanap-hanap mo? Gulay na natong ade. Adi, portihon niya. Oo, gulay. Nagkakauruyam na gulay na natong. Ikong ibenta ta na sana sa pribad bulods bakalon kan kumpanya ko ta i-develop na pipe. Rayon man sa to, rayon man sa tunay. Hala. Advance happy piyesta lang po digi sa tuli malinaw June 29 sir Ed. Favorite ko salad macaroni. Macaroni salad a pag kunyan. Morkon habon indo. Ita kon uso pa di so kunyan, chocolate. Pagkaagabaga, di ka pistahan, pamahaw, tsokolate, sir, dahil na uso, iyan ang nakagimatan ko, iyan ang handa kay itong mga kagugpiesta, di. May tsokolate, may ibos, yan, iyan ang handa, di, pamahaw. Oh, iyan natulong iyan, tsokolate, oh, ganyan. Ano pa, Sir Manny? Tapos, bigla kang mahigop, taday baga, nanokon baga ang tsokolate?
1: Sutangon, sir.
0: Sutangon, yan. Iyan ang mga partner pagkaaga. Ganyan, an chocolate baga Sir Manny kunya na yan inikiturog adi miski maini pag day mo kabisado pag rinoprop mo mapapaluha ka. Maghihibi-hibi ka. Maghihibi-hibi ka mga tuga. O tunay ah adalsuan ka na tamay ni iton so sa iwang pigroprop. Ayan.
2: Hala. Tira.
0: Gulpian ng sponsor mo maray pa ikaw mag-imbitar sa mo nahiling mo hudyan naman ining chat mo. John Bigas, maray na pagka-morning tabi. Alas otro na po ni pagka-aga, digdi po sa tuyang programa. Shout out, happy birthday kay Bunkul mo. Morning, Sir Ed. Lisi Horpao, Pauli Terbisky. May oras pa. Sige. Oni da kulon kalit sa sentro Malina, wara kinagiskwela. Higa si kaso na yan dyan, ang Malinao Community College.

0: Aputa daw si Sinon kay karwasyan dyan sa highway. Pat supportable bagang karwas, so igulugan barya, nasa shoulder, nagkakarwas, delikado obstruction. O, Mayor Sinon, bala ka na kay Mayor. Dyan da sa may patio di San Jose. Dyan da sa patio di San Jose, mga tugang. Ano na, yun na si Mayor eh. Dahil na kayo makadigdi, ade. Sir Manny. Dahil na makadigdi si Alcalde. Di ba, ale? Ano importante niya, on siya sa ibong nalinya. O, yun na mga katindugon si Mayor eh. Madigdi ko tayo ni Kudi, maalangani na gayod si Mayor. May misa pang alas 9 dyan sa simbahan ni San Juan. Mayor eh, good morning, Tabi.
1: Po sa imong programa sa mga parehina niyo.
0: Nga po.
1: Good morning po sa Gabos, Tabi.
0: Nga po. Happy power.
1: Happy fiesta po sa Gabos sa Tabak inyo.
0: Mm-hmm. Pag-arog kay Niyor, may handaan man dyan sa City Hall.
1: Ang araw ko ka rin ko, Tabi, at na prepara.
0: Ay, iba man.
1: Sigwa man yatang papanaaw sa opisina.
0: Iyo po.
1: Pero para ma-distribute, Tabi, at kaya no, ki staff.
0: Iyo po, opo.
1: May mga pala. Sigwa man nasa siguro sa mga para sa mga empleyado sa mga
0: iyo, Tabi.
1: Siguro, Tabi.
0: Opo. Pero your anggan sa roong rason ko po sa may anayor na sarong good news sa mga kababayan tadi di po sa Tabaco City. Dawa nga ni palang piyesta, pahit pa ang trabaho mo. Adi. Uning manungod tabi yor sa 600

0: 1,000 pesos na pigalukarkan lokal na gobyerno na budget para po sa satuyang PWDs tabi. Para sa inining gagamiton tabi, Mayore?
1: Iyo tabi, eh, ano? Siguro tabi, pasensya na, dahil ko na doon, sukupya ako tabi.
0: Iyo po, oo.
1: Hindi ko tabi na nahilig. Ikaw na lang po magano ka mga requirements, ano?
0: Oo.
1: Kuna, kumpira ang kay Potter. Ini tabi, Ed, maduman po si Ed sa opisina kang PDAW. Sa opisina kang mga PWD, ano? Person with disability. Na concept po, matok kita, Ed, ki, ini programa tabi, Ed, kay siyudad. Na nagalukar kita ng 600,000 para po sa mga disabled na mga estudyante. Ang elementary, mataw po kita sa elementary ki 1,500. Sa secondary or high school, 2,500. Kasi po sa college, 3,500 tabi, Ed. Yan po ang itatawag na tabi, Ed, na mga beneficyo sa mga PWD na nag-eskwela. And Ed, tabi, sa mga requirement, and kung pwede tayo mag-submit sinda, nag-ibo kita ki-deadline kaya. Ang deadline tapos sa Friday.
0: Okay.
1: Nag-i-dali naman po ang opisina kang Pilaw. Tama-interview pa, mag-conductor mas sinda tabi ki-interview. Kasi siyempre tabi, sigurado na ko lang ma-aratinder po kaya.
0: Iyo po.
1: Tama ka tabi, pinos tabi yan sa tuya po na FB page account na para po maraman. And pagpapaisit ang tabi yan, eh, yung mga programa baga na dapat na isiyan. Buna baka, akang naraman ko may nakagayat ang taon na parang kulang po sa nakabail.
0: Okay.
1: Sayang man po na higwa kitang budget na rin po magamit. Kaya mga satuya po ng mga katugangan na muyang mag-reskwela at may inibinipisyo ni para sa mga person with disability.
0: Ayun. Okay. Person with disability digdi sa Tabangco City tabi Mayore. An kunyan kay ni Mayore nakabugta kasi digdi sa City Social Welfare and Development Office. So sinda mga person with disability madiretso sinda duman o daiman po?
1: Ita be tama makibasa mo sa tabi sa requirement kung ka po tabi diyan.
0: Ayo po. Oo.
1: Tabi ko talaga na dara.
0: Ayo pig booklet ko digdi yon.
1: Oo. Pero kaya po yan na yan ninda. Ang requirement para silon mas ang requirement na yao tabi bagayad.
0: Eyo po tabi yo. Basahon ko ini tuod-tuod pagkatapos kang interview ko sa imo. Ta ini palan madali na sa Biyernes na deadline kay ni.
1: Eyo po tabi. Ma-submit mo na sinda tapos ma-interview. Tapos saka ma-ano consistent sa mga beneficiary.
0: Eyo po.
1: Qualified.
0: Tabi. Ano ini your ang kasi ta tao tulos o sa eskwelahan na tabi ipapadara?
1: Dahil sa hindi po yan ito tao. Pero hindi man tulos-tulos na ito tao yan.
0: Iyo.
1: Kasi siyempre, may proseso man tabi.
0: Ano? Mais pagkatapos kang interview, papasabuton man gayon ni tabi yun. Na uli nga yan?
1: Ano tabi, ma-schedule kita para sa pag, ano?
0: Payout.
1: Para sa pag-payout.
0: Iyo. 268 inyong beneficiaries tabi yun. Dakul-dakul ini. Na mga beneficiaries ang target.
1: Tama, 268 tabi. Tama po.
0: Iyo. Uli yan, good news ano. So, pwede ko yan mag-asikaso. Taod-taod, ano, mag-abay ka mo. Tay-announce ko sa mga requirements kan mga PWDs tabi na muya kayo ni mag-avail. Aside kayo ni Mayor Ray, igwapat kisarong good news, kunyan nakapiestahan. Itong mga, maigos niya itong mga parapadyak, ang aram ko, ang Tabaco City, may programa din na kumbaga entitled para sa senda.
1: Opo, tabi na lang. Igwa kita ang 115 na pwede po mag-avail kang para po mapakarayan sa inyo ng mga padyak.
0: 115, okay. 115,
1: Magatabihin, bago ka makaparistro, dapat ang sa'yo mong padyak maagi sa inspeksyon. Alagad, kung ang sa'yo mo pong padyak na di na sabihin talang bako magayon, di makapasa sa inspeksyon, di po yan nirerehistro.
0: Okay.
1: Kaya requirement po yun eh, para ma-rehistro ang sa'yo mong padyak, dapat magayon as in presentable. Ang ano tabi kayo na Ed, papakarayon tabi kayo na Ed ang apulisteri sa mga tukawan as in atop. And sa party kang driver, lalagyan lang po yung tabi, Kiatop.
0: Okay.
1: Ngunyan na itong tabi, na budget ka last year, may ginibuan naman kita kayan, may natawala naman kita kayo ito.
0: Arin ini, so pingbukta ka ding solar panel, ang ibabaw
1: tapos
0: kang...
1: Tapos ito, tapos ang solar man tabi, bako po yun yung 115.
0: Okay.
1: Ang solar tabi, 46 lang po ang inabot ka sa tuyang budget, na lalagyan ng solar, 46 units lang po.
0: Okay.
1: 46.
0: Okay.
1: Opo. Pero ang inigapulos nyo rin tabi, buday ni solar, sindang makarabit kayo ni.
0: Ayun.
1: Sindang matrabaho kayo ni.
0: Sisay ang ma-assist sa inda tabi, Mayor. Buda pa paano ang selection kayo ni tabi?
1: Yun, eh, ma-apply tabi sinda yung dumanid sa TRD. Maduma sinda sa TRD. Aram na po ninda yan.
0: Ay, okay.
1: Maduma po sinda sa TRD. Ano lang tabi ni Ed, buti mo na po, si selection naman ni Kang Peso.
0: Okay.
1: Ni Mr. Sosimo Bincunseo.
0: Aha.
1: Yeah. Tapos tabi Ed, ang pagtrabaho ninda, dahil bayan.

0: Okay.
1: Siyempre, sinamabi ni Bishop Alagad, nag-iisip kami na baka i-apply mo po yun yung tabi, tapad. Sana po tumugot, matugutan kita kang dole.
0: Ayo.
1: Pag natugutan po kita kang dole, magkakaiba po siya nakibayad.
0: Ayo.
1: Sa pagi po kang tapad.
0: Ayo.
1: Pero sa ngunyan tabi, pigaranos ko lang.
0: Pigadalan pa.
1: Sa ngunyan, kung mo yan hindi mag-avail na mababinipisyaran sinda, libre po yun eh.
0: Uh-huh.
1: Pero kung makakuha kami budget sa tapad, sa dole,
0: uh-huh,
1: may bayad po sila.
0: Ah, mas magayon.
1: Alagad tabi ni Ed, mm-hmm, ini po tabi na padyak, dawa po bakunin da sa liri.
0: Okay.
1: Yeah. Alagad, kung ang solar, dapat po sa solar, ang maabil siya na po kay ni Ed kaya solar, so padyak mismo.
0: Oh,
1: okay. Talimang pwedeng, halimbawa, boundary ka lang, nag-boundary ka lang, talimang pwede ta. Dapat pag ang tricycle mo may solar, dapat may maray kang parka paradahan.
0: Iyo.
1: Taba ka mawara ang solar, solar mo.
0: Interesante taba. Diba? Makuro kantidad mambaga ang solar panel, di ba? Interesante.
1: May kantidad ba solar panel?
0: Iyo po, may.
1: Kaya magdumana lang tabi sinday sa TRD.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Iyo po.
1: Para po mahiling, mahiling po na magkakigwaman po yan kiseleksyon.
0: Iyo. May assessment siyempre. O kung dapat ng pakarayon, ansarong unit.
1: Iyo tabi. Ano yun, requirement yan sa pag-restro,
0: uh-huh,
1: dapat ang unit mo maray, buda presentable.
0: Iyo po, tabi, Mayor Ray. So, dakulang bagay ni, 115 na mga padyak ang kunyang kini makikinabang digdi sa Tabaco City na yeah, mapapakaray ang sendang unit.
1: Ed, so, manilagan man ang tabi, ito yung solar light,
0: mm-hmm,
1: a solar panel, dapat ang padyak ninda registered.
0: Arestrado na,
1: dapat
0: okay.
1: Arestrado na, padyak ninda.
0: So, dahil arestrado, di dahil ka mo makakabitan tabi, Mayor eh.
1: Yes po, tabi.
0: Ayun. So, klaro yan, ano, so, para sabot kan mga kababayan tabi, Mayor. So,
1: kung may, ano pa, alam naman siguro tabi, init kan mga parada president. Sinda po, bigo pa meeting man, bigo pa po ng taman yan.
0: Mm-hmm.
1: And sana po, ano na, tabaka pag, by July 1 tabi, baka magpuna po kita at yung patrabaho July 1.
0: Iyo. Mm-hmm. Gada ko lang bagay yan, tabi, Mayor. Pero, Mayor, ano, samantalong ko na nayaong kasali niya, may naghaharapot kang subagas na su, kunyan, baga, ali sa probinsya. Paano da ito nangyari na, kunyan, nasulistahan, tabi, kan binipisyaryo, ano so, sulistahan kan binipisyaryo kan makakaresibi kan 10 kilos na bagas, may nagpaparaharapot sa ko, Mayor.
1: Ay, tabi, ang nagpili tabi ka na yun, CBMS at saka CSWD, ano?
0: Ayun.
1: May qualification man po tabi na dali sa probinsya.
0: Mm-hmm.
1: And kita man tabi, di ko amang kita ng itatao dyan.
0: Ay, apwera sa pasusyudad.
1: Iba man po.
0: Oh,
1: so, natawala okay na po kang probinsya, dahil naman po pwedeng tawalan ka ng syudad.
0: Ayun, okay. So, iguaman pala.
1: Di kita yung nakiaram ng litahan po na halis sa
0: probinsya.
1: Sa sindaman po kaya.
0: Ay, okay. So, binaba na lang pala na nigdi sa Satuya para aram lang kan mga...
1: May nada daw mga tao talaga tabi ako okay, na may mga reklamo. Natural, sa gabos ng mga tabi na bigda taong mga yun at manahali talaga.
0: Oh, may reklamo. Pero basta ang mali daw, Mayor Ray, iyan, binaba na lang hali sa probinsya. So, ma-distribute na lang ang tabako.
1: Mahali po sa probinsya yan. And then, iguama po kita sa city.
0: Ayun.
1: Kaya lang, dahil pa rin pag kita nagpapaluwas kilistahan,
0: uh-huh,
1: na nag-agi pa po sa proseso, pati sa pagbakal kang bagas.
0: Ayun po.
1: Hali po, nag-agi pa po sa proseso. Ang gordo tabi kan, Ed, hali sa nasyonal, hali ka presidente.
0: Binaba.
1: Sa budget po kang presidente.
0: Ayun.
1: Binabaan man po kita kay budget kaya.
0: Ay, okay. So at least klaro na tabi, Mayor Ray. So human sa nada, ikunay kapag paparaisturbon, taaram ko na kulpa kikasiributan ko niya na pagkaaga, tapiyas na baga tabi, Mayor.
1: Apo, tapiyas na po sa mga taga-tabako. And palawag na tabi ako sa simbahan.
0: Ayun po. Sige tabi, Mayor Ray. Salamat, Mayor. Thank you so much, si Mayor Ray. You good mo, ah. Maski pa simbahan, labo-labo pa na lagi. O good news ni ha, basahon ko sa mga PWDs. Doon na kulaman ini. Uyugon indo 1,500 sa elementary, high school 2,500, 3,500 man para sa college. So, uni po ang mga requirements. Ah, para po maka-avail ka mo kan inipong educational assistance for persons with disability. Iwalat ko ini digdi. Kung may maghapot, di at least mahiling nindo sa kan mga masunod na mga programa. Eligible beneficiaries, kinakaipuan mag-submit ka mga dokumento tabi. PWD identification card of student. Photocopy, 3 copies tabi ang kaipuan. Photocopy of PWD ID. Certificate of indigency, duang photo. Yugon mo in. If applicant or by the agency will to his or parents or

0: guardian in the relationship will also be stated. Kung sa imong guardian, kumbaga sa imo, nakasurat yan tabi, buda kung ano ang relasyon. Certificate all men for elementary, secondary, junior, and senior. Dangan sarong original, duang photocopy ang kaipuhan. Yung certificate for elementary and secondary. Okay. Tapos, white form or certificate of sarong original, sarong photocopy para sa college tabi na PWD. Iya po. And beneficiary tabi sa address and vacanting slots. Field call sa address. Iyo, charge to God CSW Educational Assistance Program PWDs. Iyo po. Okay. Ano pa nakabugtak digdi? O, pasiring na kamo sa opisina kang CSWD. Tayo na ini. Iyo na tabi ini mga katindugon. Sa nalina na po yun eh. Qualification to. Kinakaabil tabi ka. Kaya ni. Assistance program tabi. Kulang bagay ini ka. Hinggaanan ini. Kan mga kamagurangan niya to. Naiguan yung pigpapaklase. Na mga PWDs digdi. Ano? Almost sobrang half million successful na dyan kan lokal na gobyerno nga nalatabi kansay ng mga aki na kunyan inihong bilong sa PWD ano? O yun na yan and in public service announcement sige sunawal takpo kaya susikan motor ni Agom till now day pa po nakukuha bad lamang po ay bumakal ka na. Kung susi kan motor an naraot, pasalidahan muna kan kunyan yan. Ano nga nga, ignition switch yan, Sir Manny, para makabakal ka na ning kunyan. Magamit mo ang motor mo. Dahil mo na paglauman na hanapon pa ito. Ignition switch, di ba? Pagka sa susian, nawara na susi. Dahil mo na pagparahala itong susi. Bakal ka na ning bagong ignition switch. Or, mapapagal ka kan kay ka-public service. Yan ang pinakang maray nag-ibuhon mo. Pag-ibo ka na ning, bakal ka na ning panibagong ignition switch yan sa motor mo. Tapag nagbakal ka ng bagong ignition switch, may kasabay na po yan na siyempre. Sige na. Tayo na ini. Magkipiesta kita. Naurulian na naman. Sa PWD na nagpapaklase sa Lasal, Lodz, Abiday, Jen. Nururun baga? Dawasin mo paklaseo na yan. Dawa duman sa Amerika, tabi yan. Uslaunon, Abiday, Jen. Ayo, makakuha ka ng certificate of indigency. Pwede yan, taang hururon, indigent, mga tugang. Eh, kung nagkaklase duman sa Amerika, ti tapong hong nag-isip, indigent, mapag-arawa ka. Taang hururon, indigent. Pariyo tandua huslao nun, indigent, nakikipila kung sa intabi, igwaki ko niyan, inihong pwedeng pakinabangan. Ay, na kong buhay sa maabaka. Alas 8.50, iuno na po rin pagkaaga. Salamatan tangunan sa tuyo mga sponsors. So, tema tama, nungod tabi sa Juvenile Justice Act, ano? At yan na lang naudto. Sige muna naman ngayong announce na at yan naudto. Tapos ngayon, dahil ka man malaog. Kalinga o kusudma?
1: Hala,
0: bihira yan. Kalinga o kusudma? Pasensya na ka mo.
1: Hala.
0: Magururang man ka mo. Health Department, dyan si Sir Manny Almugara, Talubo, Tabaco, masunod na po yan. Kasabay po si Ma'am Cecil Tabi. Nakulon pa kaya digyan pag-irumdum, Sir Manny. Kaya kay puwantana na mag-iska po. Alamat po kasi ng panagos sa pagkantambay kasubago na kay Bahanta si Mayor Ray Bragais. Alamat po kasi ng panagos sa pagtutok rin po sa mga programa sa One Radio News FM. Happy Fiesta, Tabaco City! Makikaon! Makilafang! Sa Indian pwede makilafang. Tatapos na dahil pa ako namahaw, nagali sa haro. Madamang igod dyan kayo magkiblit sa ko, makilafang.
1: Hala.
0: Ang sa kayang angog, binalagatak din sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sino. Ligi pa yan sa 1 Radio 91.9. Dugo na.
1: Hala.
2: Your One Radio. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Good news mga kapitbahay, kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving aircon, ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at amat.

0: kayang appliances? Sa Inka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
9: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
8: Dapat no retreat, no surrender din na!
10: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
9: Honey, I'm home. Reporting for duty.
11: O sige nga, attention.
10: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm to better education.

Marahin na miyan ko desin in aga katalubo. Ako po si Cecil Among at well, nakakalungkot sapagkat umabot na nga sa 3 ang namatay sa school violence sa Tacloban, Leyte. 15 ang natamaan ng bala ng baril at 5 ang napahamak sa naturang insidente. At syempre pa ang tanong, dahil nga mga minor de edad ang involved sa naturang pamamaril, ano ba ang criminal liability ng mga estudyanteng ito? Mula po sa page ng criminal law, narito po ang ilang mahalagang malaman natin. Well, una, ang isang batang 15 years old pababa ay karaniwang exempt sa criminal liability. Subalit, hindi ito nangangahulugan na wala na siyang pananagutan. Maaari pa rin siyang isailalim sa intervention programs tulad ng psychological evaluation, counseling at ilagay sa isang intensive juvenile intervention and support center. O iba pang pasilidad na itinakda ng batas para sa rehabilitation ng mga batang nakagawa ng mabibigat na paglabag. Para naman sa mas matanda sa 15 years old, depende kung siya ay kumilos ng may discernment. Ang discernment ay nangangahulugang alam niya ang tama at mali at alam niya kung ano yung kanyang

0: ng ginagawa. Kasama doon yung resulta ng kanyang ginagawa. Kapag napatunayan siya ay maaari siyang maragot sa ilalim ng batas at sumailalim sa mga pros para sa mga children in conflict with the law. Batay sa naunang ulat, may 5 nasugatan. So ngayon nga ay umabot na sa yung nasabing nasugatan sa Pumaril. Maaaring pumasok ang mga sumusunod na kaso. Kung mapapatunayang planado ang pag-atake at may qualifying circumstances gaya ng treachery o paggamit ng mga paraang hindi makakaganti ang mga biktima, maaring murder ang kaso sa bawat nasawi. Para naman sa mga nasugatan na nakaligtas, maaaring magkaroon ng hiwalay na kaso ng frustrated murder or attempted murder, depende sa tindi ng pinsala at sa naging resulta ng medical examination. At kung mapapatunayang illegal ang pagkakakuha o pagdadala ng paggamit ng armas. Kung iisipin mo talaga ang trahedya sa nangyari sa Tacloban, maaaring ng mga minor de edad na namaril, nawasak din. So patuloy po nating idulog sa panalangin ang ating mga kabataan. Kung kaya naman aming handog ang Talubo Alts at maya-maya ay magkakaroon tayo ng replay ng nauna na nating episode last week ng pasinayaan natin ang Talubo Alts. Not second-hand learning, but second-chance learning. Sapagkat ang bawat isang Pilipino ay nararapat ng pangalawang pagkakataong magbago. Nakasama po natin si Ma'am Jolette Borais, Curriculum Implementation Division Chief of the Tabacos School Division Office. At sa mga nag-aantabay po ng ating Talubo Tips, narito po ang ating Talubo Tips for the day.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

0: and your priorities are already being jumbled because of the tyranny of the urgent, remember these three words na aming natutunan sa aming youth camp. Pause, process, and pray. Pause, process, and pray. After 10 minutes of doing this, you will see that God has a ready answer to your juggled up mind. Last tip ko, remind yourself of this promise, James 1 verse 5. If you need wisdom regarding all your conflicting priorities, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. And don't be shy, ask away. And you will find that indeed, He has a ready answer if you are willing to listen. Para sa Talubo Tips, ako po, si Cecil Amog.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap ng mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
4: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
1: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
0: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17 sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: sa buong Bicolandia.
1: Well, we are on week one of the school year 2026 to 2027. Kamusta na so far ang pagpasok ng mga estudyante? Well, ating makakapanayam our newest broadcast partner, ang Schools Division ng Department of Education sa Tabaco District Office, at siya po ang Curriculum Implementation Division Head, si Ms. Jolette Aborais. Good morning, Ma'am Jolette.
2: Good morning, Ma'am Cecil.
1: Ako, ang ganda ng boses ni Ma'am. Ma'am, batiin niyo po ang ating mga tagapakinig, ang mga DepEd teachers na naka-tune in, lalong-lalo ng ating mga ALS implementers.
2: Sa kuupong pagtaon ng paggalang sa Schools Division Superintendent, sa pagtao sa kukaining opportunity na makadigdi ang samuyang visionary leader, si Ma'am Fatty Buen.
1: Yes.
2: Sa mong ESDS and Sir Alvin, and sa mong SGOD chief na si Ma'am Arline. Sa mga nagdadangog po kang programa, ALS Talubo, Marhay, Naaldaw sa Indugabos. Ini po ang One Radio, Talubo ALS, na perming nagdadara ng mga bagong informasyon para sa Indo. Ngunya Naaldaw, pagururunan ta po ang bagong mga halagang topic sa Department of Education. Saro na po duman ang 3-term calendar and ang Pagtaoki Award sa ka-recognition sa satong mga kaaki.
1: Wow! Ang galing ni Ma'am, parang nag-training sa radyo. Ano? Dapat yata kayo, Ma'am, ang nag-training
2: first
1: sa amin. Sir Erwin. hindi siya prepared. Parang nahiya ako bigla. Okay, Ma'am Jolette. Sige po. Kamusta po ang opening ng school year? And nabanggit niyo ang inyo i-explain. Meaning na three terms for this school year. Kamusta po muna so far? Ano? Yung first week ng school year 2026.
2: Sa ngunyan pong panahon sa Department of Education, nag-implementar na kita kang three-term calendar na ang inot nga ni Pin, ang first week is ang Apoduman opening block. Na kumbaga, di ipang formal na teaching.
1: Okay.
2: Ini po, pigtao lang muna sa mga preparatory activities sa mga aki, assessment para maging basihan. Kang mga aki, sisay ang malaog sa aral program, sisay ang tatawang kang enrichment classes, and dakon pa pong activities ang ginibo po sa primero. Ini po, so pagpamiridbidan, getting to know you sa grades 1 to 3, establishing classroom routines, setting rules, orienting the parents, administering initial screenings, implementing basic learning para ito po sa grade kinder hanggang grade 3. Then sa K-stage 2, ito po sa grade 4 hanggang grade 12. Nagkaigwa naman sinda kaining mga aktibidades, homeroom guidance, social, emotional learning and wellness checks, learning area orientation by teachers, general assemblies conducted by the schools, portfolio assessment, portfolio building, goal setting, and of course, the assessment na magiging baseline kang school year.
1: So yan po, mangyayari lahat.
2: Ginibo po ini.
1: Ay, grabe.
2: Last week, sa primerong semana.
1: Kayo na talaga. Ma'am, pwede niyong i-explain I think I mentioned this also a while ago, yung aral program.
2: Opo.
1: So ano ba ining aral program na ini from the DepEd? Sabi niyo kasi kung sino-sino yung maipapasok sa aral program.
2: Ini pong aral program, this is the Academic Recovery and Accessible Learning Program.
1: Yes.
2: Na nasa DepEd Order 18 Series 2025, na ginibo ka itong June 13, 2025. Actually nakapagpuo na ini last year. This intervention given to students to answer the gap, taaram tabaga po na ababaon kita sa literacy and numeracy kang mga kaakian. So nagkaigwa na po kita ang first cycle last year, pero nagpuun lang kita sa aral reading. Nagkaigwa kita kay beginning of school year assessment sa mga eskwela. Then so ang level ninda, ang proficiency level ninda is emerging, low proficient, sinda po. frustration level pa nga ni Pigaapon, sinta po ang tinawan ka ining remediation. Na, kumbaga, ang tabako nagkaigwa ki partner through the local government unit headed by our city mayor, nakatabang tapo, katabang po kang SDO Tabaco City sa pagtaugap ka ini pong remediation. Ang apod ka nga ni so, Tabaco City Literacy Hub. Nagkaigwa na po kaming one cycle. Last year, then ngunya nas kang summer, nagtalabangan na po kita kayo.
1: So, ibig sabihin na ito eh para i-augment ano, yung kanilang reading comprehension para, and comes sa so far, ma'am?
2: Ay, hirak ni Diyos. At the end of the school year, at the beginning of the school year, natauhan sa division office kay apat na awards.
1: Wow.
2: Certificate of recognition.
1: Wow.
2: Na nagharalang ka talaga po sa performance kang sa itong mga kaakiyan sa Tabaco
1: talaga.
2: City. Sa reading, sa numeracy. Kaya, maugmahon ako po ang isabi sa Indo. And congratulations to all our teachers kasi without the efforts of our teachers, data po ito makukuha. And of course, the support of the stakeholders and the division office po. Kaya nagkaigwa pong award ang Tabaco City Division.
1: Wow, congratulations. Of course, congratulations ano, sa ating schools division na superintendent ano, sa kanyang pangunguna. Kaya Ma'am Fatima Buen. Okay. So, nabanggit nyo yung three terms. So, yun ay 1 week pala.
2: Nabanggit
1: nyo. Opening. Ano? Okay, sige. So, ano pa ang i-expect nila ngayong first term? So, ang first term would be from June 8th, no? Hanggang kailan, ma'am?
2: Okay po. Po nang tapo, hindi sa dipid order.

0: this is the beginning of school year activities na sinabi ko na nga po kasama ko. Ang sunod, instructional block, this is dedicated to teaching and learning with minimum activities, disruptions of non-academic activities na pinunan po kang Lunes.
1: Ah.
0: Ini po ang instructional block.
1: So purely,
0: purely teaching po.
1: Kailan yun ma?
0: June 15 to September 1. 55 days po ang sa itong instructional block.
1: Okay.
0: Then, ang pangtulo, ang end of the term block, ini po ang September 2 to 15. Na pupo na naman siya sa September 2 pagkatapos kang instructional block. Ini po talaga ang actual teaching kang mga angki. Then, ito naman na end of the term block, may mga aktibidades naman po kitang itatao. So, ito po, the three term block consist of this three blocks.
1: Okay.
0: Ano po? Okay, itaw ko pong muna ang schedule ta. Sa term 1, ang opening block nagpuon June 8 hanggang 11, 2026. So, 4 days po ito. Then, instructional block, June 15 to September 1. End of the term block, September 2 to 15, 2026. Ang term 2 ta po, mapuon siya sa September 16. Dahil na pong opening block, tanatawan-tana po silang assessment.
1: Okay.
0: September 16 to December 4, ang end of the term block, hindi po sa December 7 to 18. Ang term 3, mapuon siya January 4 hanggang March 23, 2027. And ang end of the term block is March 24 to April 8, 2027. End of the term po is April 8. So, ibig sabihin, end of the school year break is April 9 to May 9.
1: Yan ang summer break?
0: Opo. Ini na po ang mga gigibuhon, kumbaga, sa beginning of the school year, sa end of the beginning, sa opening block, ito na po. Sa instructional block, ito na po ang tunay na pagturo kang mga maestra. Sa end of the term block, magkakaigwa kita kisang pulong aldaw. Malaog pa rin, malaog pa man giraray dyan ang aral program na pinunan kang instructional block.
1: Okay.
0: Malaog din digdi ang computation kang grades, kan mga maestra and accomplishment kang dyan po sa limang aldaw muna. Then, pang-anong na aldaw ka itong end of the term block, magkakaigwa na kita po ki distribution kang progress or performance report. Magkakaigwa din na in-service training for teachers. Then, wellness break for learners. Pero, tatawan sindang activities sa dadaraon sa room.
1: Okay.
0: And the last 2 days of the 10 days end of the term block is that wellness break for the teachers. Kaya, igwa pong 2 days na wellness break ang sa itong mga kamaestrahan.
1: So, ma'am, siguro i-clarify ko lang kasi kinokorrect nga hindi siya hindi siya trimester. So tatlong
0: three-term calendar. Kumbaga kang inot pong panahon, igo kitang 4 grading periods.
1: Okay.
0: Ngunyan, 3 term. First term, second term, third term.
1: At ganun usually, that's how it will run, Mayroong opening block, may instructional block, at may end of term block. Yung 3 terms na yun, parating may gano'n. Okay, sige. So far, kamusta po? Week 2 na tayo. So far, kamusta yung naging implementation nitong opening block?
0: Sa opening block,
1: ang dami nyo nagawa.
0: Nakulong talaga po. Nakamet sinda kang sa indang mga stakeholders, nakataon na sa mga teachers kay assessment. By the way, Ma'am Cecil, nakulong kaming assessment na pigatao talaga sa eskwela. Number one, early childhood development checklist ini po sa kinder.
1: Okay.
0: To evaluate the developmental milestone of children entering kindergarten across multiple domains. Maaraman ta sa gross motor, the fine motor, the self-help, receptive, language nila, cognitive, and socio-emotional kang mga aki. Yan po ang sa kinder.
1: Mga ano yung pinaka-bata na pwedeng mag-enroll sa kinder?
0: Kinder, 5 years old
1: pwede na.
0: 5 years old, okay. Hanggang po sa 5 years old ang kinder.
1: Ah, hanggang 5.
0: Oh,
1: po. Yung 6 pwede nang grade 1.
0: Na po.
1: Okay, sige. Pwede pa pong mag-enroll? Pwede pa pong humabol?
0: O pwede tapos pa, hanggang October.
1: Pwede pa, sir?
0: Diba?
1: Pwede pa rin. Oh.
0: Then ang sunod po kay ning assessment pa. Pigitawan po ang assessment din. Inipigaapod tang multi-factored assessment tool sa IMFAT. Ini po ang pagdetermine ta kang to identify learners who may exhibit developmental advancement or display signs of learning disability.
1: You mentioned NFAT.
0: MFAT.
1: Ano yung sabihin ng MFAT?
0: Multi-factored assessment tool.
1: Okay.
0: Na pinatao doon din sa grade 1 po. Para maaraman ta. So, difficulties, disabilities ka sa itong mga eskwela. Although we have the inclusive education. Dapat midbid kasi ang mga bata ng mga teachers. Then, ang pangtuluta, igwa kitang comprehensive rapid literacy assessment ini sa grades 1 to 3. To determine their literacy level.
1: Oo.
0: Tapos naman, igwa kita sa grade 6, ang pigaapod na naman sa PILRI, Philippine Informal Reading Inventory.
1: So yan, lahat yan nangyari last week.
0: Oo.
1: Pero ang ganda, no? Kasi talagang structured siya, no? In other words, talagang mag-uumpisa ka talaga sa assessment.
0: Para may baseline.
1: Para may baseline.
0: And at the end of the school year, around ta, Nale. Ano ba ang nadagdag sa indang level?
1: Kasi naalala ko nung panahon ko, parang walang ganun.
0: Wala talaga.
1: Sir, don't tama ba? Magka-touch ba tayo, sir?
0: Sa mathematics okay. Po. Sir, Ma'am Cecil, sa mathematics naman, ikaw naman kitang rapid math assessment na pigaw.
1: Pero ang ganda nga, ano?
0: Rapid math assessment to know the foundational skills of our learners.
1: Pero walang babagsak yan, di ba? In other words, assessment siya.
0: A basic assessment siya.
1: Pumbaga, yes.
0: Ini ang baseline para makalaob sila duman sa sa remediation program na pigaapot ang aral program.
1: Oo, kasi ganito, meron kong kaibigan, isang youth, sabi, medyo nai-stress siya dun sa mga assessment. Kasi sabi niya, pag-pray niyo po na pumasa ako dun sa pero wala nga babagsak at papa sa ina-assess kung anong level ka para matabangan ka.
0: Tama.
1: Diba? Oo, kaya yung mga youth na nakaka-tune in, yung mga estudyante sa senior, junior, high, huwag kayong may stress. Assessment lang yan para malaman kung anong level nyo na at para matabangan nga. Ano, ma'am?
0: Remediation.
1: Go ahead lang. Ano pa po ang... ngayong week na to, so ngayon, nun yan na yung formal or instructional block.
0: Instructional block na sila. Yun na ang actual teaching kang mga maestra na di pwede ma-interrupt. Pero, pwede man ma-interrupt siya after the class hours kung may program. Halimbawa.
1: Paano pag halimbawa may mga calamities o di kaya mayroong tulad niya, no? May time. Sino ba? Hindi kayo naiintan, ma'am. Ang init-init, ano, lately. So wala na bawal na mag-suspend ng classes? Ganun ba? Paano pa ba mangyayari doon?
0: May dipid order po kita
1: yes.
0: Sa managing disruptions and celebrations.
1: Uh-huh.
0: Sabi nga ni Duman, in cases where school-related activities and learner support programs need to take place during the instructional block, this shall be strategically scheduled outside class hours to minimize, if not eliminate, disruption to instructional time. Halimbawa naman, legislated activities, it shall be conducted strictly within the classroom through integration into regular teaching and learning processes.
1: Paano pag may bagyo?
0: Pag may bagyo, iyan talaga. You need to rest. Kasi meron kaming tinatawag na, yun nga, yung DPED Order 14.
1: Parang bago yun, ano?
0: DPED Order 14, Series 2026. This establishes the learning continuity in emergency.
1: Iba
0: naman siya. It replaces the traditional suspend or proceed. Meron kaming tinatawag na, yan, stop ka muna. Hinay ka muna. Hinga muna. Stop muna. Depende po sa pagkakataon.
1: Oo.
0: Kaya dyan, natatawan din ang sa itong mga school head, mga maestra, paano ta iyan gigibuhon in times of suspension of classes like that.
1: Kasi, tama ba ang aking pagkakaintindi doon sa bagong DepEd order about itong sa suspension ng classes? magiging mas localized na siya. In other words, maaaring yung principal ang mag-suspend ng classes. Tama mo ba?
0: Depende po sa location.
1: Depende sa location. Okay.
0: Kaya po sa Tabaco City Division nga, igwa kaming division memorandum na igwa kaming three schedules actually.
1: Uh-oh.
0: Class A, this is on the suspension of classes. Halimbawa, Class A, Schedule A, di ba Sir Don? Schedule A, ito yung actual, yung normal classes.
1: Mm-hmm.
0: Pag may mga activities, pwede sila magamit na Schedule B, yung long session. Long session. Halimbawa, may activity, pwede sila magamit kang Schedule B.
1: Mm-hmm.
0: Na aga lang, then hapon, they can have their activity.
1: Mm-hmm.
0: Then, yung Schedule C, half day lang sila, pero tatawan sa mga eskwela kay activities na gigibo. Kaya igwan po gigibo po ang SDO Tabaco City and there is an issuance on that.
1: Okay. Ngayon, kung sakali Schedule A pasok, ba? Jante? I mean, may makeup classes sila? Paano mangyayari ito?
0: Schedule A po, klase talaga. Normal
1: class. Ay, sorry. Schedule A, klase talaga. Oo. Ano yung times na talagang totally walang pasok? Halimbawa, yun na nga, may bagyo o di kaya ay may lindol, yung ganyan.
0: Digdi naman po sa DepEd order na nag on the implementation of the three-term calendar, as long as na yung 90% of the instructional block de nahero, da iman sinda makakaigawa ki remediation or sabiga apod baga ano nga nito? Okay, araw po kaya yan.
1: Okay, and by the way,
0: pwedeng 90%. 90% of the days, pwede po siya. Kung may calamities,
1: so hindi na, wala nang makeup class.
0: Okay. Walang makeup class.
1: Okay, sige po. And by the way, may talubok quiz tayo at maraming sinamad sa DepEd sapagkat sila po ay mamimigay ng 300 pesos na load. Diba? Kaya makinig kayo. Ako sa mga Ma'am Jolet. Ayan, at the end of the program. Okay? Sige po. So, mayroon pa po kayong gustong i-share na bagong adjustments o mga bagong policies ng DepEd ngunyan na school year na ini, Ma'am?
0: Yes, Ma'am Cecil. Gusto ko pa man na i-share sa inyo ang awards and recognition na itataos sa itong mga kaakian.
1: Oo.
0: At ang mga maestra nagataw man talaga ki formative assessment and nagataw man giraray ki summative assessment. Ngunyan pong 2026-2027, ang K-States 1, especially kinder in grade 1, ang grading ninda is descriptive.
1: Okay.
0: So therefore, wala silang academic awards. Igwa lamang sindang character traits award.
1: Ang ganda, no? Kaya lang para sa mga sanay ng may award, parang ganun. Ma'am, i-explain nyo naman tanong sa inyo na bakit walang... Oo, ano yan? Pero sa akin, ano yan? Two thumbs up yan, ma'am. O, sige, ano ba yan?
0: Yan po yan sa DepEd Order number 015, Series 2026.
1: Oo.
0: Ang kinder.
1: Ang kinder. Oo.
0: And grade 1 was in the character traits award.
1: So halimbawa,
0: kasi ang grading ninda is descriptive.
1: So halimbawa, anong mga descriptive words, ayan, or descriptive standards na gagamitin?
0: Actually po, pirmi na sinda ka nagkakaag, di ba? Loyalty award, friendly award. Mga araw, dati na ninda talaga ayan na pagkakaag. In addition to their academic awards sa kinder. Pero ngunyan, grade kindergarten and grade 1, yun na po ang sa indang.
1: So walang halimbawa, walang A or B or C?
0: Wala na po. Sa grade 2, magkakaiguan transition.
1: Na,
0: sa,
1: po,
0: sa grade 2 po, sa grade 2, igwapa.
1: Igwapa.
0: Igwapa ngunyan.
1: Ma'am, may question lang ako. So how then would you quantify, halimbawa, yung academic performance ng bata? Sa kindergarten and the grade 1. So, anong descriptive standard ang gagamitin ng DepEd?
0: Following the DepEd order, maluwas pag-aray ka, ayan po, gripsyon na itatao.
1: So, halimbawa, Academic Excellence Award, ibig sabihin, ang numerical grade 90. Mo would be, kunyari, 99, ganyan. So, parang ganon, Example lang siya, no, ma'am?
0: Opo. Pero po, sa ngunyan, ang grade 2 and grade 3, igwapa.
1: Okay.
0: While we are on the transition.
1: Oo.
0: So, grade 2 next year, Dai naman.
1: Descriptive.
0: Descriptive na din. Then in the year 2027-2028, descriptive na ang kinder. Basta tulupong taunaan. Grade 1 ngunyan, next year, and the other year, hanggang ng grade 3. Gabos na po sin

lasing ay amoy alak na kaagad ito. Bagamat maamo ang mga mata at guwapo, walang magulang ang nagnanais na ang kanilang anak ay ligawan ni Lando. Subalit minsan, nang ito ay magbakasyon sa baryo ng kanyang tiya, nakita niya ang pangangailangan kay Kristo at tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas. At tulad ng himala na nagaganap sa buhay ng bawat tumanggap sa kanya, siya ay naging bagong nilalang at binago ni Jesus ang kanyang buhay. Ganoon na lamang ang pagkabigla ng lahat nang bumalik si Lando sa kanilang lugar. Wala na ang amoy alak, ang maruming hitsura ay nabago, maging ang kanyang anyo. Nawala ang nakakatakot nitong anyo at umaliwalas ang kanyang mukha. Sa pasimula, may pag-aalinlangan ang mga tao sa kanilang lugar at iniisip na ito ay hindi magtatagal. Subalit dumaan ang linggo, ang mga buwan at taon. Ang dating magulo, barumbado at kinatatakutang si Lando na noon ay nanghihingi pa ng pambili ng alak, ngayon ay nagtatrabaho na at nagsusumikap. Ay wala ng pag-aalinlang na kababayan sa kanyang pagbabago. At ang himalang ginawa sa buhay ni Lando ay buhay na yak na hais. Samantala, mayroon namang isa pang kwento tungkol naman sa isang manunulat na minsan ay nagpunta sa isang lugar upang hanapin ang tao na kailangan niyang isulat. Halit hindi niya kaagad na nakita ang kanyang at na ay nakumain muna sa isang kantin o kainan. Habang kumakain ay biglang nagulat at napukaw ang kanyang pansin nang biglang mapuno ng mabangong amoy ang lugar. Hindi niya alam kung saan ito nang galing. Nang matapos ng kumain at nang siya ay magbayad, ay hindi napigilan ang manunulat ang magtanong sa kahera. Biglang bumango ang kapaligiran. Bakit? Sumagot naman ang kahera. Ah, pumasok kasi yung tatlong iyon na nagtatrabaho sa pabrika ng pabango. At marahil, sa pananatili nila doon sa buong umaga, dumikit na marahil sa kanila ang amoy ng pabango, kaya't dala-dala hanggang dito. Lagi nga namin silang inaabangan sapagkat nasasarapan kami at nagkakaroon ng kasiglahan sa tuwing sila ay papasok dito. Laging inaabangan, hinihintay, at nais na naandoon. Ganoon ba ang pagtingin sa atin ng mga nakakakilala sa atin dahil sa taglay nating amoy, amoy ng isang anak ng Diyos? Kagaya ng nangyari kay Lando, dating isang lasenggo na binago ng Diyos, dating iniiwasan at kinatatakutan, ngunit ngayon ay kinagigiliwan at naging pagpapala dahil sa kanyang pagsasumikap na makapamuhay bilang isang Kristiyano. Sa Epeso 5, talatang 2 ay ganito ang nakasulat. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Lumalabas ba sa atin ang kabanguhan ni Kristo? Sa iyong pagsasalita, sa iyong pamumuhay, at pakikisalamuha sa kapwa? Naaakit ba silang hanapin at matagpuan din ang ating Panginoon na nagpapabango at nagpapabago sa ating buhay? Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo po kami na makapamuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Panginoon, nawa ang aming buhay ay maging patotoo kung paanong ikaw ay nagbabago ng buhay ng isang tao. At sa pamamagitan nito ay magkaroon din ng pagnanais ang mga tao na nakakakilala sa amin na ikaw ay makilala at tanggapin bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay upang makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ang umaga inyo, makinig kayo sa 1.3 radio. Dogo na ko, makinig dito ko sa radio ninyo. Kaya dito kayo go na. We love music.

0: One Radio. Tendong de kayo kita. Parlaga. Paro. Yang rin.
1: Ah, malindong. Ako ang babae kaluwang tiyosa DJ! Simula na ang duelo!

0: bata. Fiesta. Mag- Tangaya o. Ad. Ay na aldaw. Marhay na aldaw. Mandugon. Dagos na sa programang Radio Chef. Siyempre, kaibahan po nindo ang ngudoy. Ngudoy. Bayan. Lama. Ngayong ata sa Tabaco City. June 24 to 6. Happy Fiesta Tabi. Siring man sa mga nakatutok mo na paragal pa kang harandaan. Sain kita. Kuna na kong barkada digi sa Tabaco. Digi sa sentro. Di lamang kinag-imbitar. Ura lamang kinag sa kuya. Mga kada ta, barkada ta dyan. kaya nga niya bagay na po na Tabak Festival. Dahil sa na Filipino words sa bolo o sword blacksmithing industry bagadigdi po sa yan. So yan. Kaya Tabak naging city ang Tabak Fest ako kang sa 2001 kusog po makusog po ano na Tabako kang 2001 third cityhood mayorship
1: ship
0: of former burse rumdum ang tutan mga ang papisa ilan na ba yung papataba sina basta yung naging ako noong 2001 taon na ngunyad ang mat at noon karampa

0: ni Joseph Galoy Belmonte. Aha. Aha. Happy birthday man pala sa tusok-tusok queen na si Primang Marie Jean Baroma Napay. Kampurok Tres Mabini Barangay 1 Malilipot Albay. May budol fight at chan sabi ni Boss Pido Balunzon. Sa no si Kamantabi magpabring me makatana man lamang ki manok ni Osang Jan ising iyang fiesta magbayad. 10:33 ang oras niya to mga katindugon. What? Pasensya na po kamuta si gitabi ang puro palsok festival. Muninal daw na ini. Sige may ang lipat from generator to ano to Aleco. Wow. From Aleco naman to generator. Yan sana ano. Anyways, nag-post ako kasubago. Sabi ko, happy fiesta, tabako si Tseng kita. Ang gusto ng gadinda sa manok ni Osang Da. To simbago mo man ako, Sir Man, ising ang fiesta, mabayad kami. Magta mo ngayon kami, ising ngayon fiesta. Eh, ising ngayon fiesta, mabayad.
1: Tindugo na.
0: Ay, good morning sa mga nag-comment. Nakulog yung mga nag-comment, digdi. Happy fiesta man tabi sa imo, Andre Patrick Junido. Jasmine Gonzalez Borjal. May lumpia patabi ka mo dyan. Day pa, nagupo. Day pa nga ni nagpupuon. Day pa nga ni alas 12. Gwapaan. Ang lumpia ka iyan, matagas pa. Oo, maragsip pa ang lumpia ka. Tamaluto pa sana, mapritos pa sana. Jit Bitadora, Jasmine Gonzalez Borjal. Sabi ni Manay Imelda Colar Copino, shoutout da sa mga classmates niya kang high school. Baka may mang imbiter da sa iya lamang. Eh, sabi ni Manay Imelda Copino. Imbitahan naman nga ni. Manay Lilibeth Bura, good morning. Sa'yong daungon niya ng barangay sa lakay, ano ta? Oh, sana dakol ang nakatutok mo niyan ta. Arambo ba ganindo, puro palsok festival. Ano sa tuyang? Puro palsok festival kita mo niyan. Ang fiesta tango niyan. By the way, sa gabos palang tabi ng mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today. Una na muna ang sa kuyang regalo. Pati ano po ang mga nag-birthday today ta. Naka-live kita ngayon sa One Radio Tanya. And sa tuyang live, may comment section dyan. Dyan na ka mamagpaabot kan sa indang mga greetings. Kan sa indang mga pabati. Iyo po sa mga nag-birthdays tabi today. Happy

0: ano na lamang. Dalaga na duman sa... Dalaga na duman sa manok ni Osa nga ni Ita. Birthday mo baga? Buda fiesta baga? Kulang handa. Handa. Dalaga na nga ni duman. Sa manok ni Osang, 50 man sana. Ansaro, darakulaon. Yan. Yan sa manok ni Osang. May mga branches kita. Digdi po sa Basud. Sa likod sana kang Mercury Drug. Sa likod kang Mercury Drug, JM Color Store. Sa Michelle. Ikaw man kitang branch sa ano, sa Bangkilingan. Sa pangan kang Bangkilingan na niti, Barangay Hall. And soon to open Panal. Tabaco City. Mabukas girari kita dyan sa Panal, Tabaco City, mga katimbugon kang manok ni Osang. And syempre, ikaw mang kita digdi sa Tabaco, sa ano, Tabaco City Mall. Sa laog kang LCC, Tabaco City Mall, igong manok ni Osang dyan. Ikaw mang kimanok ni Osang sa Barangay San Roque, Tabaco City. Kataning sana kang Wancho Dim Sum. Wancho Dim Sum Food Products Manufacturing, maraming thank you. Kataning hanggang Wancho Dim Sum ang manok ni Osang San Roque Branch. Siyempre man tabi ha. Ang ano ha, ang manok ni Osang Tagas Branch. Kataning sa nakang Harvey's. Happy birthday pa lang kay Agualyo. Agualyo, happy birthday si Imo. Saro sa mga fry man ko dyan sa manok ni Osang Tagas Branch. And ikaw man kitang ano pa, same pa kita may branch. Ay, dyan sa Bangkilingan, ikaw kita sa Bangkilingan. Dyan sa Basud, sa LCC Mall, San Roque, and sa Tagas. Sa Malilipot Mantabi, sa may hampangan sana kang San Jose, Malilipot Church, sa simbahan bagay dyan sa San Jose. Ikaw yung kimanok ni Osang, buda kataning kang munisipyo kang Malilipot, ikaw manok ni Osang dyan, Malilipot, Albay Branch, Sentro. Ikaw man po kitang Tiwi Branch, Tigbi, Tiwi, Albay, Sentro lang kang Tigbi, Tiwi, kataning kang Angel's Burger. Buda dyan man po sa Malinaw, dyan sa may, ano ang pagkini, Triangulo. Sa may Harinisa Balsa Elementary School and Malinaw National High School. Yaon dyan sa may Payahan. Ang ano, ang manok ni Osang sa may Triangulo. Manok ni Osang Fried Chicken. Right? Tian! Nasiram! Uni na! Yaon na sa Barangay Salakay. Talat mo na mga. So, pa-intro ko digde. Mapa-intro mo na kita ni Mauragya. Ayan.
1: Ayan na!
2: Barangay! Salakay!
0: Barangay Salakay! Hain daw mo niyan, si Erickson.
3: People of the Philippines, uh-huh. Barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, Barangay Salakay.
0: Nakabantay na tabi. Ay, nakatugdon na baga. Kaso bago pa si, ano, si Erickson. May manggagana na naman ngunyang kisarong bilog naman, oh.
4: Wow! Congratulations!
0: Kasood mo, baga. So nakapaldot. Ang balik tayo, ano. Wait lang, Erickson, para ano. Erickson, pasok!
5: Good morning, Tabaco City. Happy fiesta sa mga, wow. Sa mga barangay na may fiesta mo niyan. Hindi sa sudad yung tunay na pagkamood sa.
0: May nag-imbiter na lamang sa imo.
5: Wow! Ay, wala ang pangan mo. Yan ang problema.
0: Wala man lamang kinag-imbiter sa imo.
5: Hirap mo. Baana iyan.
0: Baana.
5: Tigti talaga
0: magkakaararaman kung talagang maray na barkada.
5: Tigti matitisting ang pag-iribahan.
0: Tigti matitisting ang pag-iribahan ka magbarkada. Magkakaararaman tunay na mga barkada. Lingon tayo, inbiter sa ko. Pag ikaw kaya inibiter, tayo ka man niya ma-attend. Ikaw mo ngayarot ka. Sige mong pa duda dyan na. Day ka ngayon, tigimbiter. Ano kayo ba kinimbiter ka? Day ka man mabot. Ayun, ang gano'n. Bata busy kita.

0: panahon yan. Oh, ano man, yan na ha. Ay, kasuot na baga si Jose Wilson Saludes. Pero si Jamel Rico, iyon ang gana kasuod mo dyan sa Tagas. Ano? Dyan sa, kaganan mo tabi, kaganan tadi din Tagas, ano, Tagas kita. Para Tagas Cemetery. Ta, ipapost ko kaya ini cemetery. Ayan. Si ano, si Jose Wilson Saludes, buda si Jamel Rico, init ma... Oh, makaskas, sabay pati ando ha. Wow. Oh, sabay, ditig ka ba nga, Sinda?
1: Wow!
0: Oh, di nakasalbar na laman sa pangutuang kanduang ini. Kaso,
1: wow.
0: Nag-claim na baga, Erickson, nag-claim na.
2: Ata, kuana pala.
0: Kuana, iba po, kapot-kapot ninda ang manok ninda. Kapot-kapot baga ninda sa manok ninda.
1: Wow!
0: Una, una, una. Oh, hello, yung manayosan. Kung nag-ano na mga rapandapan ko manayosan, sabi ka sa nung texter, pag ikadong inadahog mo nangyay si Erickson. Erickson, pag nanadangog ka na da, nag-ano nang rapandapan kang paradangog na inita. Wow. Mali mo yun sa barangay ninda. Tigkukurang mo yan kung tig... Nai-excite niya kung tigkukurang. Tigilan ng dasyang malipot. Mali mo yun. Siya mismo, ha, ini, sa totoo lang, day po kami na, day ko po aram kung masain si Erickson. Day man po ni Erickson aram kung anong ipapabring mi ko. Tango niyan po sila nga sa programa. Day, para sa day aram, day ko anong kung hain ka. Day ko, day mo man aram kung anong ipapabring mi ko. Kaya patas talaga, no? Kaya nga, limbaga minsan, pag nagayaong ka niya sa barangay, mataram na ako, ano ito ipapabring ang isip?
1: Wow!
0: Gamit ng isip ko. Oh, aram ko na ko nang ipapabring mi ko tabi ngon niya. Naisip ko na. May naisip na ako. Una ang hapot. Hain ka ngon niyan.
2: Dahil sa yes,
0: ano?
2: Una ako nagbis sa simbahan sa St. John.
0: Ay! Yaw ka sa simbahan! Yaw sa simbahan. Aram niyon man sana.
1: Wow!
0: Alam na ha. Oh, then para pahalo yun pa, Erickson. Ta.
1: Wow.
0: Oh, para talagang so pinaka-premierong nagdangog kayo. Ito talagang mabibiyayaan.
1: Wow. Ano? Congratulations.
0: Otron ko graray ha. Ang barangay Salakay nasa simbahan ni Dakula, St. John the Baptist Church of Tabaco City ngunyan.
1: Wow.
0: Dahil sa puro pasok tabi ang kuryente. Buda, may maringan ito, ma-press ko ngunyan. Ano, ma-paros baga ngunyan.
2: Ma-paros-paro?
0: Magdaratabi ka mong halangkaw na electric fan. Abo ko kayo sa day, ha? Sa hinagak man niya, o kakunon ka man.
1: Wow.
0: Ang gusto ko tabi, so stand fan. So, kasing height mo, na 5 inches. Ay, 5 feet. Dapat so kasing langkaw mong electric fan, ha? Kasing langkaw ko, 5 flat. Dalagin ako mo dyan para may manok niyo. Saan ka mo? Dali na.
1: Wow! Congratulations!
0: Magdara tabi kay stand fan. So electric fan tabi na nag-under ha. Wala kasing height mo. Dalagin na para may sarambilog na manok ka dyan. Ang problema, Erickson, kung brown outside da, yan sana, ano? Dako ba ako? Balita eh daw, chismisi daw tabi nindo ako. Pag-chismis daw tabi sa kuya kung sa inang barangay digdi, may brown out na Joseph Belmonte, bad lamang malanahan ang odoy ko. yan pa na. May lumpia pa man ay. Anoon pa sana. Ikakag pa sana sa, ano, sa lana. Day pa, alas 12. Baka nga nitigian, hihimay pa. Geraldine Sid, good morning. Shoutout kay Idol, ano ni, Moto Chicks. Day lamang nakapapicture kasi saro sa tabako. Ano, ayan. So good! Dako na mga paramotor ngunyan dyan sa ano. May event pa ganyan kan sa Rong Aldo. Ano? Anyway, igwa ka na lamang nanahiling dyan. Ang problema, takong bromot dyan. Day, nakadangog ka radyo. Day, aram. Yan sana. Ano? Aram yun. Ako na yung pamukong tagi ka pang San Miguel Isla ha.
1: Wow!
0: Basta ikang inot na mag-abot dyan hanggang alas 11 rin pagkaaga, hindi ka ang gana.
1: Happy yun na!
0: Pasalamatin mo na mga sponsors sa tabi.
2: Ayan, siyempre, ang barangay sa lakay na inyo, pero bukutin daw kang manok na asang 5 chicken, 5 chicken nuggets na, or chicken fillet pa. Yan ang sila, ang drop donuts na mababakal sa gumbo, sa bank sa manok na asang, boss, herbal cup, cool, mga kasi pong mountain, natural na sang cup, rice, kasi, healthy ka na, healthy ka pa, thank you very much.
0: Ayan ha, salamat po.

0: Pasalamatan ko man ang Wancho Dim Sum Food Products Manufacturing, ang Leo Lavandero, White Anahaw Haven, Smile Innovations Dental Clinic, ang Aldo's Glass and Aluminum Supply, ang Clavis Furniture and Repair Service. Iguana? Wala pa. Day ka pang nahilig. Smile Innovations Dental Clinic. Maraming thank you sa Smile Innovations Dental Clinic. Nong's Meat Shop and Joseph Tep Meat Shop, authorized franchisee of Nong's Meat Shop. Tobacco Color Mix Paint Center. Yibert Sari Sari Store, Jesus and Roque Tobacco City, Lola's Bistro, JI Enterprises, 6G Enterprises, Happy Homes Tagas, Tobacco City, BTS, Pro Lights and Sounds, and High-End Cell Phone and Computer Shop, JB Bragaiz Eatery at Zone 1, Salvacion, Tobacco City, Chowking Tobacco, Alin Deco, We Bring Fiber to the World, Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix, Healthy ka na, sexy ka pa. Best Cafe Gold, 20-in-1 Herbal Coffee, and Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Nem, balita.
1: Wara pa.
0: Wara? Yaon tabi din sa... Ano? Uy, mga nakatutok. Ay, aram ko na. Garo brown out ba ng good sa tabako? Ano, kamusta? Day ko, anong ko, naka-generator kami digdi. Yan sana, mabubukya kita ngunyan, Erickson, ano? Garo mabubukya kita ngunyan pag-arog kay ni, ano?
1: Oo,
0: oh, paano ka, brown out. Day, makatutok man ang gan sa radyo, unless na lang kung naka-ano ka, naka-Facebook live ka, ta naka-live kita ngunyan. Good morning, Angie. Happy fiesta sa mga taga-tabako. Makifiesta man da si Manay Bet Raniola. Raniola family digdi sa San Antonio, Tabaco City. Lalo na po sa Raniola family kay Engineer. Ano ni Romel. Happy panguduhan. Today pang lumpia. Ura pan, may lumpia sa Monok Mio sa Kasingko. At may lumpia nga ni sa Monok Mio sa Duman ka na sana. Baratuna mo sino. Daw, ang gusto nyo daw makipiesta da, sa Kuya Daa, sa Manok ni Osang Daa. Malulugi kita kayo ni Kunlibre, ano? Easy nga yung fiesta, magbayad nga sa imo. Ayun na, propose na kayo. Ayan, ayan sa na, oh. Shoutout sa mga classmate na ni Manay Imelda, nang inviter da sa iya. Manay Lilibet, Copino. Makipiesta nga kita, sabi ni Joanne. Oh, Romel Borbe. Sen niya kita. Sabi ni Romel Borbe, sa manok ni Osang kita. Yan na lang tabi kami sa'yo makikawin, ano? Baka lamang, ano? May saro din din nag-chat sa kuya, kambadusda siya. Ayun da ang pinaglihian niya. Uratin mo yan, ha? Kambados siya. Ayun tiglihian ni Manay... Anong pangarang kayo ni? Baliktad kayong pangaran. Arianoj Era Aliyev. Belia Area Jonaria. Tama ba? Iyan ang pangaran niya sa Faith. Kambados databi siya, Erickson. Iyan ang tiglihan niya. Sumanok ni Osang. Wala pa. Ako nagugulo-gulo ako, ha? Sentrong-sentro kang tabako, ha? May nag-jump si Erickson. Naman niya, may handa kami. Dahil kayo po ng manok pala na, no? Nahiling mo na yan. Igwa man niya kami handa, digdi sa harong. Bata, pirana sa na, 8 minutos na sa natabi.
2: Wow.
0: 8 minutos na sa natabi, ha? 8 minutos na sa na, mahalat kita, ha? Mahalat kita hanggang ano, hanggang alas 11. Mga 10:55, 2 minutos na sana tabi, ha? Nairin yung doon. Sa sentro ng God mismo kang plaza, sa simbahan. Deki nakatakop. Day natakma, sumanok niyo. Sige. Basta yan tabi, ha? 2 minutos. Pag nag 10:56 na tabi, ay pundo na, Erickson. Ta yan. Dahil yung dakay po, tawag handa man sinda.
2: Wow!
0: Dahil pigti, no? Irak man.
2: Wow!
0: Irak man. Dahil kita tini, no? Mabilang na ako, ha? Mabilang na ako.

0: bilang na ako ha. 10. 9. 8. 7. Wala talaga, Erickson.
1: Wala talaga.
0: Sabi ka sa Ron Texer, brown on po kaya manay osang day nakakadangog sa radyo yun sa Naira Kumar. Kaya amang pala. Pag nag-post po garing ako, kukulangan ko na kita kay oras. Ano? Ma-post pa ako ngunyan. O, sige. Sige, day na kita ma-post. Sumakadangog sa na, ha? 7. 6. 5. Brown out po. Digdi sa mo. Manay osang day po. Nakabukas kang radyo.
2: Iyan
0: sana. O.
3: Sat.
0: O. 7.
1: 5.
0: 4. 3. Ala ka mo dyan. Sayang. Sayang kang manok ni osang ano. Para at ipapabring mo ko. Electric fan. O. 3. Sabi ko na nga ni Sema, digdi sa sanos. Sema ko, digdi brown out. Dahil na kitang oras ko madalagan. By isang, puro kaya naka-video okay. Ay, kaya mampalan. Oo, oh, ginamit so.
1: Camera mo.
0: Gabos daan naka-video okay. Dahil nadadangog sa radyo. Sabi ni Giselle Bonagua. Sabi ni Giselle Bonagua Fernandez na para bakalon maninig ang manok ni Osang. So aki niya baga para ano nga ni so ano sabi niya request ng batang maliit mamala manok ni Osang. Oh ni sabi kang aki. Sabi ni Manay Giselle.
4: Manok. Oh. Manok utang.
0: Manok utang. Sabi kang makwapo. Makwapo mo tabi ni Manay. Sabi niya, Mama Lada, ay Mama Lada, si mga kwapo mo ini, si sumakwapo ni Giselle Bonagua Fernandez ini, o aki mo tabi, ay kaya man pala, tagabos daan, naka ano, naka video okay, sige, pabali na nga ni isa na, lakaw-lakawin na dyan, Erickson, dahil kita pigti na dyan, dahil nakatamabalik dyan. Gabos daan naka video okay, dahil mo nang nag-broadcast kang radyo, tamaribu ko naman kung durudubli na. Puro baga brown o tabi o puro naka video okay pa sa iba nailin mo na iya sige na lakaw lakawin na dyan Erickson malibong payo ko yan dahil kita nakabitor kay manok ni Osang o extra ka na tabi tama paaram na kita thank you.
1: Ayan tabi SM ang bukya digde sa
0: tabi pag dyan sa sentro o oh, grabe ano nag-urumbas nandyan sa may ano sa may simbahan ngunyan da eh nagkulog ang buot ko
2: kikumot kumot
0: dahil na kita mabalik dyan
2: kikumot kumot
0: apokya ang taga-tabako sa sabi ni
2: kumot kumot
1: ayan dinito naman ako sa pagkikin how's my chicken nugget my chicken yan ang tirang nizap bakal bantong boss bank sa mga kapsul kasang bantong natulala sa kap das kapig win 6 and 1 with turbo man sausi ka na sexy ka pa sao king tabako. Thank you very much, Erickson Butas. Yung ano sa Pirming Team.
0: Sa same mo, Erickson. Saaga naman. Saaga naman ang manok ni Osang. Hirilingunta na naman dyan. Kung sa ina naman matok doon ngunyan, ang manok ni Osang tabi.
5: Osang, balita ko, masarap ang manok mo. Makatry nga pagbisita ko diyan sa Albay. Tian man ang God. Masiram ang manok ni Osang. Talagang legit palan. Kaya tikman nyo hindi si Osang ha pero yung manok ni Osang Osang pagpunta ngat ngatin ko yan kung masarap lami kaayo seram
6: uni na yaon na sa Bicol ang Uragon na siomay ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing regular siomay o big siomay igwa kami kaiyan available sa mga iba-ibang flavor araw kang pork, chicken, beef as in Japanese na talagang mga uragon marina sa Wancho Dimsum Products Manufacturing mga siomay na masiram purong karne as in manamis-namis na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos or Pau San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni

0: Chef Jenky Bragais, licensed professional teacher and co-owner Gilberto Conde.
1: Looking for the perfect getaway in Tabaco City? Stay with us at White Anahao Haven, your ideal spot for family vacations, Barkada Getaways, full escape. Experience comfort, relaxation, and breathtaking views in our newly built, cozy, and spacious home. Perfect for families and friends. And don't miss the highlight, a stunning rooftop view of Mayon Volcano surrounded by greeneries such as banana, coconut, and graceful Anahao trees. A serene tropical escape, perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahao Haven or check our Airbnb listing for availability and bookings. Located at Puroktos, Barangay Bongabong, Tabaco City, near KC Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details. White Anahao Haven, your home away from home.
2: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Cleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Iba talaga pag anak mo ay outstanding. Magalang.
6: Check.
5: Masunurin.
6: Check.
5: Bibo.
6: Check.
5: Deserve ng iyong chikiting ang pagiging outstanding. Katuwang ang Yummybit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF at zinc. Yummybit ES3 Syrup with Zinc.
4: Mahalagang paalala, ang Yummybit ES3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng akin. Nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di raw kayang makipagsabayan, di raw kayang lagpasan, di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan, kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
10: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Al sa construction, ang likod parating kumikirot. Si Max, tuloy ang biyahe kahit lieg, masakit na. Sa abalang araw ni Ann, tuloy pa rin kahit may dysmenorrhea. Pawiin ang sakit ng ulo at katawan para di magaya kay Al, Max, at Ann.
11: Kaya dala-dala na namin lagi, Fast Relax, para laging on the go.
10: Fast Relax, faster relief so you can do more. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagising pa lang, may pambungad na kagad si Luigi. Nakaka-proud bilang kanyang mami, gano'n na siya ka-active. Napapansin naming mas naging malayo siya sa sakit at karamdaman. Sa edad na 2 years old, masasabi kong angat siya sa iba.

0: para sa kanyang edad. Thankful ako sa Yummy Vit. I am Roxanne, proud mommy of Vem Luigi Alemania.
1: Batang Bibo! Pag naka-Yummy Vit ka, batang Bibo ka. Sa mga, sabi ko nga, iba gano. Sa mga tagiltilon, mga tagiltilon na... Sino abi talaga? Tagiltilon. Grabe naman yan. Pag tagiltilon da ang aki, so di ba ganag itaba? Painuman mo nga ni Yummy Vit nga ni. Para magtaba-taba. Yummy Vit para sa mga aki. Mapapakala sa mga butika nationwide. Si Cherry Anipas Iskota, good morning. Salamat da sa gabos-gabos ta maugmaon si mama niya. Nadanawag ang boses ko. Nagataram da si Manay Elena Nipas na si Osang yan. Nahiling ko na ini. Namidbidan ko na ini. O, diba? Manay Elena! Belated happy birthday pala tabi igiraray sa imo. Sabi ni Beth Raniola, magipanguntuhan da ah. Happy fiesta tabi. Madali na bagang panguntuhan. Maalas 12 na ha, sarang oras na sana. Day pa lamang ginag-iimbitar sa ko, pumakaray ka mo. Ata, pumakaray ba ya? Kamu dyan. Pumakaray ka mo dyan. Maray kayo ni Kantahan Ki. Kanta para sa mga parabuyong, ta sigurado ako, dokul na naman ngunyan ang ano, ang buyong, ang kantang ini, ang title kay ni, ABB, Aldaw Banggi Buyong.

0: harusnya. Naina, lingaw ko na do ang ano ka ini, ang ano ka ini, ang script ka ini. Alapong ko daw si script ka ini. Dapat pala po may kundara, ano, makanta ko ta ako para sa mga pariinam mo niyan, ta fiesta baga.
1: Ang buhay

0: Amboy kang para pajak day pedeng maginugak naning igwa kitulus kipira pajak sanam pajak.
1: Oh, yun na nga niyan. Shoutout man tabi sa mga para pajak na nakatutok sa mga oras na ini. Wow. Di ko na toong o kakayanan ko sa abot ng

na sana. Kamag na sana. Tagay sanang tagay. Aldaw banggi buyong basta.

Sana.

0: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
1: Direk yan biyaso. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap!
2: MJDC Tuazon. Love na love ko ang manok ni Osang. Masiramon!
1: Direk yan biyaso. Paborito ko ang manok ni Osang. Sobrang sarap!
3: Si Beans, yan si Esmeralda. Ang manok ni Osang po, ang pinakamasarap na tikman ko ng manok. Palagi po ako nagbabakal pag wala akong ulam. At masarap po ang manok ni Osang. Masarap! Yum, yum, yum, yum.
0: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masiram ang manok ni Osang.
4: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
5: One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindogo na! Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron! Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
8: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito.

0: sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road, and Boyan Furniture. Also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. And Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Kidney Stone, mag-boss. Herbal Capsule. High Blood, mag-boss. Herbal Capsule. Insomnia, mag-boss. Herbal Capsule. Diabetes, mag-boss. Herbal Capsule.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-boss. Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng balaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
6: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
7: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
9: Mom, she! Dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
10: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It's 14 after 12 on One Radio.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din ah.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: One Radio, Ting Dugana.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: One Radio
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang bareta sa oras na ini. Atod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Namatean ang magnitude 2.3 na pagyugo, partikular na sa eastern part kan Bacacay. Sa probinsya kan Albaya, pasado alas 12:48 ni hapon. Kasuod ma, Hunyo 23. Huli digli, nagpatanig liwat ang mga eksperto sa posibli pang mga aftershocks. Magalihis ang nangyaring makusog na linog. Sa Santo Domingo, Albay, nag-abot sa magnitude 5.3. Sigun kay Mas Babi Seismic Section Officer in Charge Ronald De La Cruz, na hababaw ini asina kung ikukumpara sa mga enot na pagyugo na sa kalupaan ini. Wara man na i-report na intensity manungod sa naunang bitan ng pagyugo. Sinabi ni De La Cruz na basado sa lokasyon kaini, haranini sa enot na paglinog, Santo Domingo, Albaya. Dagdag pa kaini na posibleng saruini sa aftershock. Asin lauman pa ini, huli ta dai pa nagkapirang simana poon kan Hunyo 5, ang nangyaring magnitude 5.3 na linog, kaya dai pa magsabi na naghupa na ang paghiro kaini. Mantang diit ang mga nairehistro ng aftershock sa lugar, kumpara sa Mindanao, nagtitinir sa buota na aktibo ang San Miguel Fault Line na parte kan Gulf sa probinsya kan Albaya, kun kaya lauman ang mga pagyugo. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Team Duguna.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio
1: 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: In the air.
5: Everybody needs a little time away.
6: I could start dreaming, but it never ends.
4: Music touching your soul. Memories come to life.
7: My.
4: One for the heart. On One Radio 91.3. The one for you.

delivery rider ito. Tapos, pinotakte siya sa social media. Yun na yun ang memory tabi kada piyesta sa, ano, piyesta ni San Juan. So, mga pasaway na nandudurugdog. Marayani ngunyan, ano, may nandudurugdog pa ngunyan. Garday naman ngunyan kinandudurugdog. Di bali na ha, basta bako tabi. So, hali sa kanal, hali sa inpa. Ali isa kong sain. Oy, grabe naman yon. Pero may mga nagkadarang ugtabi akong mga experience ka ito na sa mga jeep, sa mga bus, nandudurugdog da atabi. Maray ngon yan, tagaro day naman ka iyan. I-celebrate ang sa tuyang piyesta na. Dapat nga ni, magpasalamat kita, no? Dapat maugma kita. Dapat basog kita, lalong-lalo na. And syempre, magpasalamat. Anyway, happy birthday sa mga nagsiselebrate kansa indang birthday today. Happy birthday. Sining man tabi sa mga nagsiselebrate kansa indang special na aldaw sa mga couples and sa mga friendships. Sarong taon na naman ang hinaloy. Ay, congratulations sa mga couples nun yan. Mga solido 24. Indugo Boss, mga katindugon sa bilog na Bicolandia, maray na hapon. Kumusta? Napuno ba ang inyong mga tiyan? And since What If Wednesday nun yan, here is our What If Wednesday question of the day. Pag o-overthink ka nun yan, katindugon, ang satuyang What If Wednesday question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. What If Wednesday? What if? Oh, niha. What if ikakuta ang tulay sa relationship ni best friend mo, buda ni crush niya? So, isipin mo si best friend mo, no? Si best friend mo, igwa siya ng crush. Tapos, ika ang tulay na maging closing da, inot, maging closing da. Tapos, you know, maybe magkaigwa kay time or pagkakataon na maging sinda, ma-fall. Pero huni ang plot twist, mga katindugon. Si crush niya, sa imo nagkagusto. Habang hair mo, te, anong gigibuhon mo? 0927-996-5002. Ay, sa mga neighbors, may tabi digdi sa basud. Hello po. Padangugod ka man ngayon. Sarot lang. Ang gusto lang po namin ay maging masaya at busog kayo. Visit DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. I-comment mo nang sa imong simbag and pa-follow na rin. TYTY! And nagpapadagos ang satuyang tugtugan hanggang alas 3 din pagkahapon with me, DJ Chloe, the Love Ambassador. Hindi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Tobacco City's Ting Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Argon, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Ang init!
13: Batata!
12: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
13: Batata!
12: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
13: Batata!
12: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
13: Batata!
12: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
13: Batata!
12: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
13: Batata!
12: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
13: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba,
2: okra, saluyot at panax ginseng.
1: Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo.
2: Labanan ang diabetes.
1: Regular na ehersisyo,
2: tamang pagkain.
1: Sabayan
2: ng Boss Herbal Capsule.
1: Ang bossing ng mga herbal.
3: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

mga katindugan, welcome back sa akin. Anyway, so mga kakatutok lang, chill ka lang dyan, katindugan. Welcome to the second hour of the show. Kedy man and po si DJ Chloe, the love ambassadress. Tigdi sa one for the heart. Oras sa po, 11 minutos, makalihis ang alas dos, ang oras sa tun sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture for your home, office, business, sa sinibapa. And syempre, gamit po dyan ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you, Ma'am Nora Boyon and Boyon Furniture. And maray na hapon sa mga nagpapatingay-tingay. Grabing patingay-tingay yan ha, alas dos. Pero tama yan. Habang nagsisiesta. Pakakaon mga siesta, no? Ako ang sa Indong background music. Of course, with your favorite love songs of all time and ang ating What If Wednesday question of the day. Ano na ito sa question ta? What if ikakuta ang tulay sa relationship ni best friend mo buda ni crush niya? Pero ang plot twist katindugon, sa imo nagkagusto sa crush niya? Ano ang gigibuhon mo? Curious ako sa comments nindo. Maray na hapon kay Bas Mayor Elvin Calya. Siguro sa imo talaga siya tinadana. Iyan sa ano. Dipisilon baga tabi kung syempre best friend mo baga ito. Tapos ikasugusto kang crush niya. Iyan sana. Alangan naman buhiyan pa. Hoy! Grabe siya ha. Maano ka talaga. Makagat ka tabi duman, Region Virgo Bobby. Kakagatin mo? Hello kay Cherry Car Borja. Marivic Bongkodin. Nangyari man talaga po an. Ay, may experience ka ba? Naranasan mo na tabi ni Marivic. Haba mo te. Haba ng hair mo te. Habo ko na ma... Wow, naman. Ang pogi mo naman, Romel Bendal.

0: ko nang marumduman. Hello kay Seth Van Consejo. Sab ni Manay Abby. Hello DJ. Ang masasabi ko sana dyan, Eddie Meow. Kung iyo man sana ang magiging rason, kanday nindo pagka sinabutan ni best friend mo, ay distansyahin na. Day na magtugot, maging tulay-tulay na. Sige, salamat po, Manay Abby. Shirley Arandia Baria. Alangan man, buhian ko pa. Good luck na lang sa mundo. Ka talaga. Boss Balita, DJ, kung magtugot sindang... Ha? Ha? Ano ini? Kung magtugot sindang duwa, pwede ko man sindang pagsabayon sa iya ko sa aldaw, sasaro man ako sa pag... Uy, bad yan, ha? Bad yan! O gano'n. Kakaloka ka naman, Boss Balita. Hello kay Manay Joseph. Joseph Bilolo. Grabe siya. Gwapo mo naman. Angel Belier, para sa kuya po. Kung su crush niya, may crush sa kuya, di iiwasan ko na lang, irerespeto ko man giraray ang best friend ko dahil sayang kang pinag-ibahan mo. Sige, thank you. Joseph Galoy Belmonte. Hamis, garimay narumduman ako sa barkada ko, naigtaraman ko, nailakad ako, tapos naaraman ko, sinda na palang. Shout out sa Inda. Para... Ayun sa nano, nasa'yo ang huling halakha. Wara na sindang ninyo. Ayan sa na. Janeline Camu, maray na hapon. And kay Romnick Bilaos. Hello po. Ako, mga usapang crush na yan. Anyway. Imagine mo, katindugol. May best friend ka. Tapos, sobrang crush niya, yung crush niya. No? Oral daw sa imong pig-istorya, ining crush niyang ini, gura ano ini ka-cute, talented, and ka-perfect sa paghiling niya. Siyempre, ika bilang best friend, taga-react ka naman sa mga screenshots, taga-check kang caption bago i-post, minsan ika pa ang messenger. Hanggang sa nag-abot soal daw katindugod na garo may mali. Bako na so friend mo, ang pinkukumusta kang crush niya. Ika na tabi. Bako na tungkol sa friend mo ang mga hapot niya. Dahil ika na ang topic niya pirmi kay itong crush ni best friend. Tapos sarong aldaw, diretsahan niyang sinabi, actually, ikaw ang gusto ko. Ngunyan, iyaon ka na sa sitwasyon na kung sain, syempre, ika mismo, habo mong may makulugan. Pero, syempre, dito na mahahali na may posibilidad na talagang mapili ka kung mag-abot ang time na iyan. Ano nga ba ang tamang gawin, katindugon? So, number one, syempre, importante ang boundaries. Ano? Day mo kontrolado kung sisay ang magugustuhan kang ibang tao. No? Given na yan. Bako umuman din kasalan kung ika ang nagustuhan kang crush, kang friend mo. Pero, ang may control katabi sa magiging hero mo after mong maaraman ang katotohanan. So, di na malaog ang character mo. Kung aram mo na may gusto sa iya, alat, mais may itang pangaran. Hindi ba ako si Chloe? Ang friend ko ay si A. Walang maisip na pangalan. Friend ko si A, tapos crush ni A si B. Okay. Kung aram mo na may gusto si A kay B, well, ika na mismo mag-iwas sa mga bagay na pwedeng magpararom kang sa indong feelings, lalo na tabi kung palihim iyan. Difícil lang mga palihim-palihim na. Anyway, ayun na nga nito, no, mga katindugon, di ka nanggad mag-entertain ki mga palihim-palihim na yan. Di ka magtago ning conversations na aram mo magiging issue pag naaraman ni A. And di mo managamito ng sitwasyon para ma-boost ang ego mo. Iyan sana. No? Bako dahil pinili ka, ni B, kaipuhan na pilion mo man siya. So, minsan mga katindugon, ang pinakadakulang test kang maturity ay bako kung sisi ang pipiliin mo, kundi kung paano mo poprotektahan ang mga relasyon na importante sa imo.
1: Tama!
2: Tama!
0: Ang pinakadipisil na part digdi mga katindugon, ang pagtaram sa imong friend. Pero, aram mo, sa totoo lang, mas makulog ang pagtago. Mas makulog kung itatago mo pa kesa sabihon mo na bako man right there and then, pero siguro makahanap ka kitamang tiyempo, tamang oras. Kung naaraman mo na gusto ka na ni A, ay ni B, na crush ni A, and lalo na kung direkta ining nag-amin sa imo, mas maray nang hali na sa imo ang impormasyon kesa sa iba. Mas maray nang direktahon mo si A, no? Pwede mong sabihon sa iya ning mahinahon. Uy, A, may kaipuhan akong sabihon sa imo. Kasi, syempre, importante para sa kuya. So, friendship ta. Syempre, nakikig man ako kasi ako nga ibaga ang tulay. Ako ang dapat nagko-connect sa indong duwa. Pero sinabi kaya ni B na sa kuya siya may gusto. So gusto kong maging honest sa imo dahil abo kong tigtatago ko ini sa imo. No? Simple. Direkta. Wara kang hambog. Warang panunumbat. Ano? Pagkatapos kayo ito katindugon, syempre, tawanan mo din siya ng space para talagang maramdaman kung anong nararamdaman niya. Syempre, dahil mo man siya kaipuhan pirito na maging okay tulos. Syempre, valid. So, kung nakulugan man siya, valid ito. So, kung kaipuhan niya ki-space from you, it's valid, katindugon. And ikaw man, kung may nararamdaman ka man, let's say talagang naging crush mo din si B, kaipuhan mo maging honest sa sarili mo. No? Pero tandaan mo na ang love nagpupuon, o ang love na nagpupuon sa pagtataksil sa tiwala, ayun na nga, talagang may balik iyan. Well, bako man ibig sabihin na bawal na kamong maging maugma, pero dapat malinaw, dapat may respeto ka sa gabos na tawong involved. Siguro, kung mapaghuhuro na nindo ang magulong sitwasyon na yan, diba? Kung masasabi mo kay A na may feelings ka na rin kay B, tawanan mo siya kay space and intindihon mo na nakukulugan siya kasi nga siya yung dahilan kung nataka mo nag-meet. Let him or her, you know, take as much time na kaipuhan niya para i-process ang gabos. And maybe, you know, maybe mag-abot ang panahon na maiintindihan niya rin. And mas lalo na kung pipiliin mo si friend mo, siguro naman, maiintindihan naman yun ni B. Kung pipiliin mo ang friend mo, no, kung i-reject mo siya, pero syempre in a nice way pa rin. Oras na po, alas 2:22 ang oras sa Tudsa Indo, kan Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Iba po dyan na business courses, education courses, computer courses, and more. Bisitahan sindas Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, or visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Ikakatindugon, ano ang gigibuhon mo? Pag ika ang crush, kang crush ni friend. Nakakaloka. Hello kay 7077. Sabi niya, halimbawa ako, may gusto ako sa'yo o kaya may crush ako sa'yo, hindi na ako maghahanap ng tulay. Never. Okay. Marita, sinabi mong day ko na i-on air ang name mo. Day ko natabi banggiton kung sisay ka. Shout out sa Purok Uno, Santa Cruz, Malilipot. Hello sa Binyas and Brutas family. Salamat po sa pagtutok. And sige, hanapunta ang sa imong request. Nakasalang na tabi. Maray na hapon sa Indodrans sa...

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako. Makidistrove. Parang walat.
15: At parang batang-bata dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay
18: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tindugo na! That was Morissette with Akin Kanala. Time check! Alas 2.51 na ning pagkahapon. Time flies fast when you're having fun. Sabi nga ni. And this is still DJ Chloe, the love ambassadress. It is a one for the heart. What if Wednesday edition? Salamat po sa inyong comments and text messages, mga katindugon. Pahabol na bati. Pabati po, ma'am, sa mga taga South Star Drug ATB3. Sina ma'am Jess, ma'am Jane, ma'am Andrea, ma'am Lorna, Sir Marvin, Sir Angelo, ang pagbati. Nagahali po sa magiting na SG Perez Roderick. Hoy, thank you po and happy listening sa Indogens South Star Drug. Lalo na sa imo, Sir Roderick. Thank you po sa pagtutok. Sa Indogo Boss dyan, sa mga na-mention ko kanina. Maray na hapon! Bukas tabi ka mo dyan. Piesta bukas. Sige, hello po sa inyo. Bago ako magpaara, mga katindugon, gusto kong tandaan nindo ini. Bako po sukatan kang halaga mo kung ika ang pinili. Ano mo ang mas dako lang sukulan ka ini nga tindugon? Mas dako lang sukulan kang pagkatao mo kung paano mo pigkakaputan ang sitwasyon na may respeto and honesty na dahil sa love kaya. Bako lang puro puso ang kaipuhan. Siyempre, kaipuhan tawan yung prinsipyo. And kung minsan, ang pinakamagayon na paagi para day ka makulugan, maging totoo ka as early as possible. No? Kesa naman, mauti ka hanggang sa naghaloy kinaghaloy, hanggang sa mas magiging magabat kaya ang impact ka ito, lalo na sa nakaagrabyado. And ako po paparam na, this has been DJ Chloe, the love ambassadress na nagpapagiramdong na minsan ika ang tulay na nagdudugtong sa duwang tao. Pero pag ika na ang naging destinasyon, ay mo paglingawan na darahon ang honesty in every step. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Verna. So don't go anywhere, hindi ka lang magtutok sa One Radio, 91.3 News FM. Team Dugo na! Ako lang salamat po sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tobacco Electronics dyan sa AA versus Street San Juan, Tobacco City. Tara na at mag-best cafe green na para healthy ka na, sexy ka pa. Bye mga katindugan! I love you all so much!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It is now 2 minutes after 3 o'clock on One Radio.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: so One Radio 91.3 News FM.
2: Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana an bareta sa oras na ini. Atod sa ilo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Ipigayaga ni Attorney Michael Poa na bako kasalan kang defense team kung natahaloyan na pre-trial conference process para sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi pa kay ni na bako man subot totoo na kulang ang mga ini sa staff kung kaya maluway ang proseso kana pagmarka kan mga dokumento. Ipigdepensa man ni Poa ana sa inyong desisyon na magkaigawa ni na siperadong marking kan mga dokumento imbis na gibuhon ini sa mungkahi na common marking kana piskalya para sa mga dokumentong kapot kan mag-ibong nalado. Punto pa niya na an insidente kasudma ni na pagkaaga ko na sa ina discovery na igwang nawawarang pay na sa versyon na kang dokumento na kapot kan piskalya kumpara sa kopya kang depensa. Paliwanag pa kang defense team na masunod sinda sa proseso sa oras na matapos na ana pre-trial conference sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Dugang paninda na makaliis ang pagmarkakan ebidensya as in pagsumider kay ni sa impeachment court, mapaluwas na nin pre-trial order ang korte na kinakaipuhan pang magsumiter ning komento ang mag-ibong lalado kan House Protection Panel as in defense team. De inya man subot masasabing delayed na ang impeachment proceedings ulit ang nakatala ng deadline kan pre-trial conference sa Hunyo 25 taong 2026. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Team Duguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: so One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
6: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Verna, tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan.

0: Hello! Dong, diggy, diggy, diggy, dong.
1: And this is Regine.
0: Hello, hello, hello, hello, hello. Yes. Happy Fiesta.
2: Ay, Happy Fiesta! Sudah rin pagkamuot, Tobacco City. Sudah rin tunay na pagkamuot. Nag-search ako kasi sabi ni Inda, nata-da inapod na syudad nin pagkamot ang tabako. Sabi ni Inda, kaya da inapod na syudad nin pagkamot ang tabako. Di ko alam kung totoo ito yung nailing ko ha. Sabi na kaya, mapagmahal ang mga tabakenyo. Syudad nin pagkamot. Tama ako mga katindugon. Sige daw, sabihin daw ni Dong kung tama.
0: Ang mga tabakenyo talagang tunay.
2: Biro, siring man gan pagkamuot may syempre sa mga katindugon. Oh, diba? Naisingit. Naisingit.
0: Diba? Ay, happy, happy fiesta. Sa mga barangay na may fiesta. Sa pirang barangay. And fiesta today! Kumusta ang Gabwa?
2: Napunta daw sa mga lugar na piyesta mo niya.
0: Barasog. Ay, dyan sa Cormidal, sa Bacolod, sa Bumbon, sa Basuad.
2: Ay, toon mo pala.
0: Si iba.
3: Si iba.
2: Toon niya pala.
0: Siyempre, kay Puan mong itoom ang mga arog ka iyan. Oo. Ay, syempre, toom naman yung duini. Pag alas tres, magturugtuga naman kita. Syempre, magkakaibahan lindo kami. Ako si Eric Soy.
2: Hindi man po si Verna Banawon.
0: With our guest again,
1: CJ the DJ.
0: Diba?
2: Nandito na naman siya, mga gandugoy.
1: Ito may request tayo. Ano naman
0: ako? Ano nito? Di pa kami nagpupo. Ay, nakul na ang anadigde, ang mga chika-chika.
2: Bacolod, Basud, Bumbon, Cormidal, Divino Rostro, Pinale, San Juan, Santo Cristo, Tagastay.
0: Alright, congratulations! Ang isa to yung top performing today. Pare na pagkahapon sa Indo. Baka may tada pa ka mo dyan. Ay, sa aga. Sakto. Magarma araw tingin ni sa aga. Sa brown. Ay, oh, abaan. Diba?
1: Sa mga tadang pagkaon mo niyan, idara sa aga.
0: Diba? Saktong-sakto yan. Napakinabangan sa brown out. Ngunyan lang. Ngunyan lang nag-egwa kipakinabang iyan. Ay, syempre, may pakinabang man ang satuyang turugturan, ang satuyang istorya. Ay, maraming na pagkabon mo na dyan sa Mercado Publico, mga merchan ng mga patabakal at mga drivers, bicycle drivers, shipping drivers, pajak drivers.
4: Bye-bye sa lang pagkabon.
0: Ang nagkabos sa mga nakatutok na kunyan sa Tugtugan on One. Alright. Ang mga katindugan niya to, kasi ako ka dyan sa Santo Domingo, baka kay Malilipo, Tabaco, Malinaw, asin sa tiwi, asin sa naabot pa kan sa tuwing istasyon. Inin na po ang Tugtugan on One. Alas tres hasta alas singko niya na pagkahapon. Sa mga followers man, hello. Sa mga followers kan Tugtugan on One.
1: Pina na ba?
0: Hello. Ay, syempre. Takol pa kitang aabangan at chismisan nun yan. 14 minutos na magalisan alas stress nin pagkahapon. Mabalik pa syempre ang Tugtugan on One. Ikdilan yan sa One Radio. Pirming Tintugunan.

Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't

0: One Radio
1: 91.9 FM.
0: Tinduguna. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 43 minutos. Magkalisa na last stress ng pagkahapon. It's bleeding a lot. Because pero pag nasa City of True Love, hindi. Diba? Kaya ang ako lang pa ang taga-tabako din diha. Parehas ka mo taga-malilipot na duwa. Ano ang slogan kang sa indong sa indong banwaan?
2: Sorry, wala pa naman.
0: Wala pa. Pero kung ikaw magbibigay ng slogan, kung ang tabako ang City of True Love, ano ang malilipot?
1: Municipalidad kan mga taglipot.
0: Ano? Ma-cold ka mo dyan?
2: The municipality of cold.
0: Kung sa tabako, mainit mainit ang pagkamuot. Sa indo, malipot.
1: Malipot.
0: Nata, malipot. Is it dahil nagiging cold kayo?
2: Okay. The word itself, malipot.
0: Pwede, no?
2: Nasa name na eh.
0: Wow, parang pinag-isipan po talaga nila. Kung bakit. Pinag-isipan namin yan, mga
1: punta daw
0: manakit. Sige daw. Ang malilipot ba ang cold capital? Ang ice capital of Alban? Ang mga apo, ang apo, kung sa tabako, di ba, mga tabakenyo. Sa tabako, ano sa indo, maliliputenyo?
1: Yes.
0: Ay, iyo? Ay, hula ko lang yun, ha?
2: Alam mo kayo lang.
0: Maliliputenyo. Kumbaga sa Tagalog, ay kung sa ano, maliliputenyo. Mga maliliput ng kamo, ha? Tarakigil, tigkatarakigil ka mo.
2: May pero sa panahon ngayon,
0: shivers.
2: Malayo-layo pa tayo sa tanan.
0: Malayo. Mainit pa ngayon. Summer pa ngayon eh. Kaya, kumbaga tahimik mo unang maliliput. Pag cold na, pag maliput-lipot na, ay pabubuhay na naman ang maliliput. Hindi mo nang gadade ang maliliput. Kung sa kuya, kumpara sa kuya.
1: Hindi ko kung ano ko ta sa ano.
0: Anong ikaw connect mo?
1: Maliliput baga, kilala siya sa mga abaka. Hindi ko makonect. Siguro pag-iisipan.
2: Pag-iisipan tayo. Hindi ko
0: makonect. Sa mga ano pong ini, kami mo muna mag-i-receive-isip. Kung si Orange, magiging Charmaine. Kung si Fly, magiging Melanie. Si Melanie pala. Si Avocado. Isipon mi po muna yan. Maagyan sa tamang proseso. Sa legal na paagi. Ay, marino pagkahapon sa mga taga-malilipot. Sige, boss na... Ano ni tabing duwag ka iba ko taga malilipot ni niya. Diyan tabi ini sa indo.
2: Shoutout sa buong malilipot.
0: Wala ang taga tabako dito. Ay, syempre, ang pagkahapon na inyo, mas magiging kung tiglilipot ka mo dahil mga paros-paro sa Aropropan Higupan na ang Best Coffee Green 6-in-1 pampainit na sa indong nga namamati pampainit kang ginawa pampa-healthy pampa-sexy diba? Anong na iyan? Ano ba niya ito iyan? Tantaod.
1: Kaya malilipot. Talagang malipot.
0: Ay, iyo talaga.
1: Talagang.
0: Kumbaga, kung dyan hinali, dyan inano. Siguro ka mga inot na panahon, kaya araw ka iyan, so malilipot, kang mga inot na panahon man sa kuya. Kan mga inot na mga ano, kang mga panahon kang Kastila kayo. Yes. Yeah, Malipot dyan.
1: Sabi hindi. According to the, ano, according to one legend, Spanish colonizers arrived in the area in the in December.
0: Malipot.
1: Yeah, the weather was so cold. The Spaniards, ano, tigli minda na talagang very cold.
0: Ay, wow.
1: Kaya malilipot.
0: Malilipot.
2: Ang tara mo ka mga kasila dati, ang tara mo daw, muy frio.
1: Yeah, muy frio. Muy frio.
0: Kaya pala may malipot.
1: Ang tinig ang muy frio daw, very cold.
2: Cold, very cold.
0: Very cold. Maganda yun ah, ang inspirasyon sa Indungan. Digde, ano kami, digde, terigpasan kami. Dae, syempre, tabak ang ano, ang mga
2: mga warriors.
0: Mga palaban na mga ano, naglaban kami sa ano sa Kastila.
2: Yeah, yes. Ba?
1: Sarang sa tirig ba?
0: Pantig ba sabag ang ano? Tigbasan kang mga kahoy, mga araw ka iyan. Yeah. Tigtetesting kaya kung matarong ka na. Hindi po. Yeah, ba? Mga matibay kaya mag-ibon tabak ang mga taga-tabak. Kaya araw ka iyan. For more ano chikahan, mabalik pa ang tugtugan on one. Nigdalang yan sa One Radio.
1: Tindugan na.

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Ikaw ang kailangan ng isang katulad ko. Oh, mahal na mahal kita. Sa'yo ko lang gustong tuparin pangarap ko. At sa'yo ko lang din gustong simulan ang bagong kabanata ko. Mahal na mahal kita.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras ni Nina Todsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Purple Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagluwas sa inisyal na investigasyon kan Department of Education na posibleng planado ang nangyaring pambabadil sa sarong eskwalahan sa Tacloban City na ikinagadaan nin tulong individual asin ikinairido nin painting iba pa. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, basado sa report kan sarong advisor, tahimik ang nasuro sa mga estudyante na imbwelto o sindai ni naglaog sa eskwalahan dinharo sarong semana antes ng yari ang insidente. Nagluwas man sa investigasyon, napigtataram na igwasindang activity sa Manila. Sinabi pa ni Angara na may impormasyon na posibleng igwang group chat ang mga suspect na minor de edad asin pigtutupoy na sarong mission ang naginibong plano kan mga ini. Dugang pakan opisyal, nalagad pakaupay ni pinal na konklusyon na nagluwas na posibleng pinag gandaan ang insidente. Sinarto man kan DepEd na magtataonin na psychosocial support sa mga paratakdo asin mga empleyado kan eskwalahan asin magdedesignar man in guidance counselor ngani na magtabang sa mga apektadong estudyante. Sa presente, nasa kustodiya kan Tacloban City Social Welfare and Development Office ang duwang minor de edad na suspect na edad 14 anyos asin 15 anyos. Iyan ang dagdag na barata sa oras nani. Dapat lambang barata, aramo sa Erickson Brutas din.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
4: Tabaco City's Tindugun.
5: Na radio station.
6: One radio.
4: One radio.
7: One radio. 91.3 News FM.
8: Tindugun on one.
9: With Erickson and Berna.
10: Ay, nako. Ayan. Kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap, asalapin. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, diba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo, dahil kung hindi,

Big, montou o Nike.

0: kaibigin mong tunay.
1: Huwag na uwi, huwag na, huwag na.
0: Umani ka ng pangit.
1: Huwag na uwi, huwag na, huwag na.
0: Umani ka ng pangit.
1: Huwag na uwi, huwag na, huwag na.
0: Umani ka ng pangit.
1: Huwag na uwi,
0: ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit nang shy. Nakita ko mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagkat kahawig na kahawig niya si Sorayda. Maniwala ka't ako'y napaibig niya. Bakit?
2: Eh kasi ang bait-bait niya.
0: Lahat ng aking hiling hindi tumatanggi. Palagi siyang nakahalik sa aking pisngi. Ako'y shock. Ha! Araw-araw na tuwing kasama ko siya, gusto ko tumigaw, gusto ko iwanan siya.

pangit. Ibigin mong tunay. Sige na.

0: on Radio.
1: Meron ang Point Renews FM.
0: Tindugo na. Tindugo na. We're back on Tugtugan
1: back
0: on
1: to Point.
0: Back. Oras niya to, 24 minutos mag-alisa ng last 4 nin pagkahapon.
2: Yeah.
0: This is
1: ay naka-live pala.
0: This is last. Hoy.
1: This is Erickson. Alas ko to na pala.
0: Diba? It's just a matter of second. Mabilis ang mga pangyayari.

0: not today. Ano man sa imong pigme rin talan. Ang tamang-tama iyan, partnerin mo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herb Mix. Sa pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Sexy burns. Bago pa man ninyo yung kape.
1: Best Coffee.
0: Siyempre, and yeah. Best Coffee Green. Habang mag-chirismisan kita, mainit-init ang chismis. Mainit-init man siyempre ang sa iyong inumuhay na Best Coffee Green. Da habang nadadalasuan ang dila mo. Nagtatrabaho iya. Nagngalab-ngalab iya. Kaman lain-lain na ang pwedeng paghurunan. Ay, lalong-lalo na ngon yan. Na ano, na piyerestahan naman ang sa tuyang question. Pero bago yan, mapasiring unang kita sa tuyang portion. Talk to Gana.
1: Oy, medyo dakol-dakol ngun yan ng ano ah.
0: And, ano, and syempre, dahil dakol-dakol, dahil ano, kumbaga very familiar sa inda ha, ang pag-urun.
2: Ang delicate siya today.
0: Oo.
1: Kaya, naisip ko, ang tanya ko, ay, fiesta mo niyan sa tabako.
0: Sige daw.
2: Why not talk about foods today?
0: Diba, minsan din nagluluwas sa mga ano, pag mga fiesta nagluluwas dyan sa mga pangmalakasan, pang bongga. mga litsoin. Wow, may mga crispy pata. Wow! May mga... Ay, sabi ni, Ma'am Premi, maray na hapon. Happy fiesta sa Indo, sa station.
1: Happy fiesta ko lang ni Ma'am Premi kasubago.
0: Sabi niya, dahil daw ako maisip na food na di nakakasawa. Happy fiesta na lang daalig di sa, ano, sa station, sabi ni Ma'am Premi.
1: Happy fiesta.
0: Ano na pagkakun sa Indo dyan sa Bongga Bakake Alba? Kay Ma'am Cherry Carborja, good afternoon. Maraming na pagkahapon ng tabi dyan sa may barangay San Lorenzo, Tabaco City. Ay, syempre, ang mga simbag na ito. Ito ang mga pagkaon. Nagsuwapot mo na pala. Ano ang paborito mong pagkaon na daim mo pagsasawaan na kaunon?
1: Maski oral daw mo pa yan, nating kakaon.
0: So tipong baga, daim ka magsasawa na day ka mauumay sa pagkaon na ito. Sabi ni DJ Chloe, sa iyo da, sushi.
1: Sushi.
0: In English, ki.
1: In Tagalog.
2: Ano?
0: In Tagalog, sushi. Okay.
1: Sushi. Di ko ako yung nagtatry.
0: Di ko pa natry. Ako din.
1: Di ko siya mabebetan na sushi.
0: Ang sushi, di ba? Ano yan? From
2: fish.
0: Fish. Hindi ko pa siya na-try. Ang masiram daw sa sushi, tigdulutut mo siya sa wasabi. Diba?
1: May toyo.
0: Sana ma-try ko. Wasabi na ba?
1: Wasabi? Kulay green? Kulay green yun!
2: Ang wasabi kasi is kulay green. Kulay green siya. Parang ano siya? Parang may pagka...
1: Gano'n siya Colgate.
2: Yan.
0: Ay, Colgate?
2: Malambot yun, pero maanghang.
1: Yung kulay green ito.
2: Yes.
1: Tapos, ipart niyo mo man sa toyo. Maang yun. Maang talaga.
2: Sabi, akala mo, may kita mo, ay, akala mo ice cream. Ano pala, maanghang.
0: Sabi niya, ano daang sa tuya? Sa kuya, for me lang ha.
2: Sige lang.
0: Masira mo talaga hindi ako pagsasawaan dahil Bicolan ako. Ang Bicol Express. Masira
2: daw
1: mo
2: pigyo.
0: Talaga. As in talaga, ang Bicol Express na iyan, masira mo. Maski so, ano lang baga ka iyan. Maski bako sumismong laman. Maski so, sabaw-sabaw ka iyan. Lagi mo sa maluto, ay masira mo. Kaya ka talaga magsasawa. Kaya ka talaga siya pagsasawa. Okay mo, sige daw.
1: Siguro sa kuya, no, prutas. Kasi di mo na ako mahilig sa mga...
0: Ano prutas?

0: Yes.
1: Halata man gayud sa lawas na day ako mahilig magkaon.
2: Oh, sige.
3: Pero anong prutas yun?
1: Maski anong prutas?
2: Maski ano? Maski
1: ano? Ko dyan, no? Palag-palag na. Ano
3: mo? Sa kuya, kung sa pagkaon, chapsuy.
2: Ay, wow.
1: Yes.
2: Kung ano,
1: yaon dyan ka boss. Chapsuy.
2: Yaon dyan ka boss ang chapsuy.
3: Hindi mawawala ang chapsuy kung may kanin. Talagang yan, perfect pair.
2: Tsaka ano, healthy.
3: Yes, gulay.
2: Oo.
3: Kahit wala.
1: Bakit ka nagagali?
2: Nagpapaliwanag lang.
3: Paliwanag lang, ito naman. Basta kahit nga, kahit walang beef, mm-hmm. na sinam or baboy, basta gulay
2: pure
3: lang.
2: Pure gulay lang siya.
3: Yeah. Sarap, sarap, mm-hmm. sobra.
2: Sarap talaga ang chapsuy. Tsaka ano pa, ang kinagayon ka iya, maski oral daw mo kaunan, dahil ka ma-hype lang.
3: Kasi healthy, vegetables.
2: Healthy.
3: Yes, we gagapot na nating salad.
2: Mm-mm.
3: Vegetable salad.
2: Vegetable salad. Alright. Tingnan talo sa inda. Ang ano, ang sa inda man na hindi nakakasawang pagkain. Kayo, Ma'am Janalyn Kamu, good afternoon. Sa iya da ang paborito niyang pagkaon. Na dai siya nagsasawang kaunon. Manok ni Osa.
3: Eh,
2: pag ako nagpapatabako, yeah. kaya kami ni Manma, dyan kami nagkakaon. Ay, wow! Oh.
4: Siram,
2: diba?
3: Perting siram, indeed.
2: Oo, tiyan na siram talaga. Kasi may ano siya, may secret ingredient siya. Kung hindi niya natatanong, ang secret ingredient niya is syempre dahil nasa City of Jula, pagmamahal.
1: Yes!
2: Diba?
1: Diba? Diba?
2: Sabi ng guide kasi wag sa ano, sa live ni Mama Osang. Kaya babati siyang happy piyesta. Happy piyesta po. Libre po sa manok ni Osang today. May brunch pa kayo sa basod. Tapos sa ano, sa... Diyan pa sa ibang ano, sa ibang brunch. Diyan nga kami magkakaon sa ano, sa basod. Libre niya sa manok ni Osang. Bako man po libre.
1: Sabi ko kaya, piyesta, magbayad.
2: Piyesta, magbayad. Ang taumataya. Diba, Ma'am Janelena, siyempre, manok ni Osang. Sabi ni Ma'am Christina Cobilla, maluto, aga uto bangke. Ay, di ba yung katadi? Ay, aminin ito. Pero may kita mo yung maluto pag nagkakaon.
3: So, hindi siya nakakasawa.
2: Diba?
1: Diba?
2: No, sabi ni Mang Christina Cubilla, aga o tubang kita. Pag minsan nga ni, nag-merindal, maluto pa. Mm-hmm. More calories. Pero masira magmaluto, diba? Dipisil magkaon, dipisil na ako magkaon na. Puro isira lang, nawara siyang maluto. Maski ba warang namit ang maluto, diba? We have that kind of, ano, na... bilang mga Pinoy na pag warang maluto difficult
3: kulang
2: may pagkaroon may kulang pag puro isira lang diba kaya na talaga yan sa satuyang trademark na ka mga Pilipino ang maluto ang sabi niya si ano man si Tangkol Abrera Chan, good morning po, happy fiesta Tabaco City, maki fiesta ako, go na go. Yung sa iyong tabi ang sa iyong madudumanan.
1: Christopher Bragay, sabi niya, tanggos sigabo.
3: Sigabo! Sigabo!
2: Kanya subagong ano na de. Subagong.
1: Pelikula ni Coco Martin. Yes. Sigabo.
2: Sabi ni Ma'am Rosby, pagkaon ang maluto bagata, miski oral daw mo kaunon, de ikaw magsasawa. By the way, happy fiesta sa Barangay Basud na daing event this year. Maluto man, kaya Ma'am Rosby, ang kung daing mapagsasawa. Oral daw, same sinda. Kay Anthony, dakulon akong paborito para day afford kang budget. Kaya Paris na lang, Anli Sabaw and Anli Rice.
3: Uy, by the way, kay Paris naman, sarap-sarap niya.
2: Oo,
1: talaga. Mahal lang mo niya ng Paris, ha?
2: Diba, ang Anli Rice and Anli Sabaw.
3: Kikrikri. ayoko.
2: Diba? Sira mo ng
3: out
2: Paris.
3: Out of nowhere.
2: Lalo-lalo na pag ano, mag-crave kang Paris midnight. Oh, grabe.
3: Yung Paris, saba, ano, sabayan mo pa ng ano, lechong kawali.
2: Mm-hmm. Oh my God.
1: Talaga.
2: Pa-imagine pa talaga. Paano yan?
3: Matindi ng tibok-tibok mami.
2: Tawa, makakarang pa yan din. Makakarang rice ka ka iyan. Grabe, masirama. Ang para. Thank you, Anthony. Kay Sir Bolodo, sabi niya, ang favorite kong pikakaon, susubad ko na fresh galing pangdagat. Mga ano, mga sira na nakukuan niya. Fresh na fresh, diba? Maski kusiduhon mo iyan, maski tritusan mo iyan. Sira mo ng ano, ang fresh na fresh na fish.
3: Pag
2: pinuluto mo siya. Oo, diba?
3: Achievement yan sa sarili mo, diba?
2: From your heart.
1: Hindi talaga dyan masawa si Sir Bolodo yan. Siyempre, yan ang nagiging niyang libangan. At the same time, nagiging ano niya naman, pagkaon sa Urual daw.
2: Diba? Okay, Nathan, sabi niya, para sa akin, all time, favorite kahit sa kasalan, birthday, fiesta, kahit pa sa 40 days, ang igad o, sobrang favorite.
1: Sorry, grabe nakakatawa naman yung 40 days. Ay, grabe naman.
2: Favorite ko, lalo na kung crunchy ang sitaw, tapos yung atay, eh, malambot ang pagkakaluto. Ay, Diyos ko, makakailang balik ako niyan sa lamesa, may charol.
1: Warang pinalagpasan.
2: Lalo na kung igado iyan. Tapos sumaarang-arang na igado. Ay, abaana. Masira mo.
1: Teka, pangali ka na lugi. Pati 40 days. Sinabay mo, Sir Nathan.
2: Wow, yan yung gabos na event. Dapat ang igado. At yun yung pagsasawa. All-time favorite. Yan, nasisira mo ako sa atay. Oo, sa atay. Masira mong atay. Come on, nasira mo ako sa atay.
3: Yes. Minsan, sako.
2: Minsan. Atay kang rig. Atay kang ano. Masira. Pero may mga taong daisin na nasisira mo sa atay. Ako masira ang atay. Adobo, sa ilag, sa iga ko. Ay, masira.
0: Siram sana.
2: Alright, 38 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Ay, salamat sa mga ano, masisira mo na pagkaon. Napunaw kami.
3: Nagutom na naman.
2: Nagutom kami.
1: Happy fiesta.
3: Happy fiesta.
2: Oh, Lord.
1: Pero ang best na yan sinabi. Happy fiesta. Tabaco City.
2: Yes. Happy fiesta, Tabaco City. Mabalik ba ang Tugtugan on One? Hindi lang yan. So One Radio, Team 2.

0: Dawn Radio.
1: 91.9 FM.
0: Tindugan. Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to 6 minutos bago mag-alas 5 ng paghahapon. Diba?
1: Yes.
2: Soon.
0: Patsa 24 na nga. This is the last Wednesday of this month. Next Wednesday. Next month na.
1: July na.
0: July na.
1: Magdanga. Ay, may nagpapabol pala na comment sa si Romnick Bilaos. Sabi niya, good afternoon po. Pabati sa tugang ko na happy birthday, Myla Bilaos Binyala. Salamat po.
0: Happy birthday sa mga may birthdays today.
2: Birthday mo na,
0: fiesta pa. Diba?
2: Double.
0: Double celebration. Bongga ang handaan. Diba? Iraon ito gabos na ako. Waraki, may nagpaurito pala. Hindi, nagsasawa sa lumpia. Nagsasawa ka mo.
2: Ang lumpia. Fiesta mo.
0: Ay, ang fiesta mo. Diba?
2: Tipid.
0: Ano ka na? Nagsasalipid.
2: Hindi, hindi lang lugar mo. Hindi lang sa bahay nyo. May handa. Kasi sa maraming lugar.
0: Kumbaga, sinasalibrate. Ang barangay. Ang fiesta. Ay, ang birthday mo.
1: Pero walang makakatalo sa birthday ni Ann Curtis.
0: Diba? Umuwi ang mga OFW.
2: W.
0: Sa pag-uwi ni Ann Curtis. Obligado sinda. Na mag- Ay! 4 minutos na sa nabago na alas 5 ng pagkahapon. Thank you very much sa mga nakaibanan niya to. Sa mga followers, sa mga comment for today. Sa aga ginaray. Ang panibagong edisyon kan Tugtugan on alas tres giraray hasta alas cinco rin pagka.
1: Oy, thank you man kay CJ the DJ.
2: Of course.
1: Yon giraray sa agang ng biyernes.
2: Ayun na yun.
0: Hanggang Sabado.
2: Sabado
0: siya.
2: Diretso mo nang gagkita mo.
1: Deserve mo yan.
2: Okay lang. Sige lang.
0: Sa itong nakaibana, ako si Eric Soy.
1: Iman po si Berna Banaon.
2: And of course, CJ the DJ. Before po natin i-end, syempre sa mga nagkakarakan yun yan, hinay-hinay sana. Anghel, tabi, at amanon.
1: Thank you, Doc DJ.
2: DJ na, Doc ba?
0: Doctor DJ. Dikta lang yan sa One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na!

0: Dung Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na. Piculandia.
1: Rarasyada ang mga bareta. Parada 30 sa indo ng mandadangog. Parada 30 bareta ng international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30 sakay na. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
0: Parada 30!
1: Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
0: Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30!
1: Parada 30!
2: Sa headline, sa kan mga parada nin, barata.
1: Parada 30 headline.
2: Albay PPO nagsasagibunin mga lakdang ngani na maasigurar ang seguridad sa mga eskwelahan.
3: Apat na aldaw na life saving training para sa emergency responders sa Albay matrayumpong na isagibo.
2: Daraga MPS makikipagkoordinar sa mga schoolhead sa pagkundusir nin anti-bullying seminar sa mga estudyante.
3: High value drug suspect arestado. 374 mil pesos na kantidad nin shabu na kumpiska sa Naga City.
2: Albay, pinakusog ang pagkaandam kan mga ospital sa oras nin kalamidad.
3: Senadora Riza Ontiveros nagbisita sa siyudad nin Tabaco. Katakod kan pagselebrar kang Tabak Festival 2026.
2: Sa lado nasyonal, pambabadil sa eskwelahan sa Tacloban na posibleng planado kan duwang estudyante sigun sa DepEd.
3: Defense Team ni VP Sara pinahimutikang dainin da big delay ana proseso sa pre-trial conference.
2: CICC para mientras na ipinagbawal ang kawat na gore box kasunod kan pambabadil sa sarong eskwelahan na sa Tacloban City.
3: Propuestong higutan ang social media access sa edad na 15 anyos pababa liwat na pinag-ulayan.
2: Grupo nin manggagawa suportado ang propuestong da ipagpapasahod sa mga halangkaw na opisyal kan gobyerno kung

0: absent na warang bastanteng razon.
1: SP Gatchalian ipigbubusol an mas dakulang papelakan mga magurang. Asi ni LGU kontra sa kadasan sa mga eskwelahan.
0: Mga residente sa Tacloban City na trauma makalis ang shooting incident sa eskwelahan. Nagkaperang estudyante dai makaturog gahuli sa pangyayari.
1: Motion na ibasura ang 289 milyones de pesos na malversation case sa flood control scam. Liliwat na tinanggihan ka na sandigang bayan.
0: Sa luwasa kanasyon, 15,300 katawo kaibahan ang mga Pilipino nagtitinira na nakakulong sa scam center sa Myanmar.
1: United Nations, Piga Busisi na anasubot genocide sa Gaza. Huli si pag-target ka ni Israel.
0: Parada 30 Diyos maray na pagkahapon, Bicolan. Aldaw po kitang unyanin, Miyerkules, Hunyo 24, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapaghatod barat. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banabon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa naman, One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Alas 5:07 in paghapon, napasiring na kita sa detalya sa kan mga barata natod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30
0: Tinawan doon na kan Albay Police Provincial Office na puon na pasana sa pagbubukas sa kan klase kan Hunyo 8 niya na taon. Dahil nagpupundo ang mga kapulisan sa paglalatag nin mga lakdang ngani na masyarto ang siguridad sa mga eskwelahan. Ini ang sa tao kan pagkahadit kan nagkapira kasunod ka nagyaring shooting incident sa sarong eskwelahan sa Tacloban City. Sigun ki Albay PPO Director Police Colonel Noel Nunez na nagkakaigwanin kolaborasyon ang mga kapulisan sa mga paratokdo asin na sa mga magurang. Napag-araman na padagos man ang information drive kung sa ipigpapasabot sa mga jovenas ang mapadapit sa Safe Spaces Act, anti-bullying asin iba pang mga leya. Afwera sa police visibility, nakikipagtabangan man subot ang Albay Police sa mga safety enforcers asin holders para sa traffic management asin safety measures sa mga eskwelahan sa probinsya Kanalbay. Dagdag pa ni Nunez na mahigot na pigpapautob ang pagbabawal sa pagdadaranin anuman at matarom o armas sa loob ka na mga eskwelahan.
1: Mientras tanto, matrayumpong naisagibo ang apat na aldaw na life-saving training para sa Emergency Quick Response Team kan probinsya Kanalbay. Ang nasambitin ng aktibidad, iyo ang standard first aid and basic life support cardiopulmonary resuscitation with automated external defibrillator training course kung sain nagpartisipar digdi ang 48 na miyembro kan QRT team kan mga LGU sa probinsya. Suminairarom ang mga ini sa intensive instruction as in practical exercises, standard first aid procedures, cardiopulmonary resuscitation as in tamang paggamit kan automated external defibrillators. Iniman, pinanginutan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office sa pakikipagtabangan sa Philippine Red Cross. Sigon kay APSIMO Head Oscar Robert Cristobal, importante subot ang dagos-dagos na capacity building initiatives para mapreparar ang emergency responders sa saindang trabaho sa pagprotehar sa saindang komunidad sa mga oras kan emerhensya. Mayor na obyeto kang nasambitan ng training na mas mapakusog pa ang emergency response capabilities kan Emergency Quick Response Team kan Albay. Ulit ang nagtutubod ang gobyerno probinsyal na ang disaster risk reduction and management personnel asin iba pang emergency responders ang mga inot na nahihiling asin na nagpeprentera sa mga oras kan kalamidad asin medical emergencies.
0: Mientras tanto, makikipag-coordinar ang Daraga Municipal Police Station sa mga school heads. Ngani, tugutan sindang magkundusir ni anti-bullying seminar sa mga estudyante kasunod ka nangyaring insidente ni pambabadil sa Tacloban City. Sigun kay Daraga Municipal Police Station,

0: officer in charge sa Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtar na maliban o afuera sa saindang police presence sa mga eskwelahan asin kakalusadahan, masigutan ninda ang police visibility sa laog asin luwas sa kan mga eskwelahan. Makikipag-ordinar man sinda sa mga school administrator nga ni makapagtaunin lecture manungod sa anti-bullying, anti-terrorism asin kung paano maibitaran ang maging biktima kan cybercrime. Siring man ang mga iba pang leya kung sa inpig protiran ang diretso sa kan mga estudyante. Pangenot man na obheto kainiya na pakusugon pa ang sekuridad sa daraga sa mga eskwelahan sa pagkan pagdagdag nin kapulisan nga na maibitaran ang anumang insidente. Afwera sa indang deployment kan Oplan Balik Eskwela kan Hunyo 8, mas paiguto ninda iniya sa mga eskwelahan sa munisipalidad.
1: Padungman man kita sa mga detalye kan mga bareta sa Naga City. Pigtutubod ang high-value drug personality ang naaresto makalihis makuhaan ni na pigkakarkulong 374 mil pesos na kantidad ni pigtutubod ang shabu sa pigkundusir na bypass operation sa Barangay Concepcion na Grande Casugma, Hunyo 23. Susung sa Naga City Police Office, alas 9.50 nin aga kan ikasakan mga operatiba kan Police Station 2 ang pakikipagatabangan kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 ang operasyon laban sa suspek na pigbistos alias Nalando, 26 anyos, residente kang Naga City. Nakumpiskahali sa suspek ang limang heat sealed transparent plastic sachet na igwang laogan ng pigtutubo ng shabu na may pigkakarkulong gabat na 55 gramo asin standard drug price na 374 mil pesos. Dira ang suspek sa kustudiya ka ng Police Station 2 para sa magkakanigong dokumentasyon asin pagsaangat nin kaso. Base sa beripikasyon na ka na Crime Information Reporting and Analysis System, igwasubot na nairehistrong duwang nainot na kaso nin sa Republic Act 9165 o ana Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na igwang kinaraman sa suspek kan Marso 25 taong 2021 asin Disyembre 27 taong 2023.
0: Nagsagibo ang gobyerno probinsyal kan Albay sa pagikan na Provincial Health Office in Sarong Hospital Disaster Risk Reduction and Contingency Planning Workshop kan Hunyo 19. Nanganing pakusagun ang pagkaandam kan mga ospital na pigmamanihara kan gobyerno probinsyal sa oras nin mga kalamidad as in public health emergencies. Inatenderan ang nasabing workshop kan mga representante gikan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, Department of Health, Provincial Office asin mga hepe pati na ang mga personahe kan mga probinsyal na ospital tanganing mapaurog ang pag-aksyon sa emerhensya asin mga mekanismo ng koordinasyon. Sa isinagibong aktibidad, piktukara kan mga partisipante ang mga pagrepaso sa mga disaster risk reduction protocols, pagtukar sa mga emergency response frameworks, pagtukoy anin mga estrategya tanganing mapaurog ang kolaborasyon kan mga ospital asin mga partner agencies bago sa oras asin na pagkatapos sa kan mga emerhensya. Nakapokus ang aktibidad sa pagbilog ng koordinadong contingency plans na makakatabang sa mga ospital na epektibong makaaksyon sa mga kalamidad amantang pigsisyarto ang daing untok na paghatod ng mga pangyanot na serbisyong pansaluda. Parte ang workshop na inikan padagbos na paghingawa ka na gobyerno probinsyal na makabilog ng sarong masarig na healthcare system asin mapaurog ang pagkaandam sa kalamidad sa bilog na probinsya kan Albay.
1: Yan trastanto, mainit na sinabat kan gobyerno lokal kang tabako asin kan mga residente kang syudad si Senadora Risa Ontiveros sa sasayang pagbisita bilang parte kang selebrasyon na kang Tabak Festival 2026. Sigun sa lokal na gobyerno ana pagbisita ka na Senadora nagsiserbing oportunidad nganing lalo pang mapakusog agugnayan kang nasyonal asin lokal na gobyerno sa pagpapakusog kan mga programang nakatutok sa kapakanan kan mga namamanuaan semana, kabilang sa mga sektor na tinuwang doon, iyuan na salud, edukasyon at kababaihan, kaakean at siniba pang sektor kang sosyedada. Nagpahayag manin pasasalamat ang gobyerno lokal kang tabako sa pagtaonin oras ni Hontiveros, nganing makaibaan mga namamanuaan asin makisumaro sa saro sa pinaka-importanteng selebrasyon kang syudada. Ang Tabak Festival, saro sa taunang selebrasyon na nagpapahiling kang kasaysayan, kultura asin pagkakakilanlan kan mga tabakenyo. Parti man na subotin ikan mga aktibidad na may katuyuhang pagtibayon ang pagkasararo asin pagtarabangan kan syudada sa mga proyektong pangkaunlaran.
0: Alas 5:16 nin pagkahapon, pasirin man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasional, anotod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagluwas sa inisyal na investigasyon kan Department of Education na posibleng planado ang nangyaring pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City na ikinagadanin tulong individual asin ikinairidonin painting iba pa. Sigun ki Education Secretary Sunny Angara, basado sa report akan na sarong advisor, tahimik ang nasaro sa mga estudyante na imbalto asin day ni naglaog sa eskwelahan ninharo sarong semana antes nangyari ang insidente. Nagluwas man sa investigasyon na napigtataram na igwasindang activities sa Maynila. Sinabi pa ni Angara na may impormasyon na posibleng igwang group chat ang mga suspect na menor de edad asin pigtutukoy na sarong misyon na ang naginibong plano kan mga ini. Dugang pa kan opisyal na alagad bako pa ini pinal na konklusyon na nagluwas na posibleng pinaghandaan ang insidente. Sinarto man ng kan DepEd na magtataonin psychosocial support sa mga paratokdo asin mga empleyado kan eskwelahan asin magredesignar man and guidance counselor nganit na magtabang sa mga apektadong estudyante. Sa presente nasa kustudiya kan Tacloban City Social Welfare and Development Office ang duwang suspek na minor de edad 14 anyos asin 15 anyos.
1: Ipigayag ni Attorney Michael Powa na bako kasalanan kan defense team kung natahaloy ang pre-trial conference process para sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi pa kaini na bako man nasubo totoo na kulang ang mga ini sa staff kung kaya maluway ang proseso kan pagmarkakan mga dokumento. Ipigdepensa man ni Powa ana sa indang desisyon na magkaigwanin si paradong marking kan mga dokumento imbis nagibuhon ini sa mungkahi na common markings kan piskalya para sa mga dokumentong kapot kan mga mag-ibong na lado. Punto pa niya na an insidente kas ugma nin pagkaaga kun sa ina na diskubre na igwang nawawarang pahina sa bersyon kang dokumento na kapot kan piskalya kumpara sa kopya kang depensa. Paliwanag pa kan defense team na masunod sina sa proseso oras na matapos na ang pre-trial conference sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Dugang paninda na makaliis ang pagmarkakan ebidensya asin na pagsumiter kay ni sa impeachment court, mapaluwas na nin pre-trial order ang korte na kinakaipuhan pang magsumiter nin komento ang mag-ibong nalano kan House Prosecution Panel asin na defense team. Day niya man nasubot masasabing delayed na ang impeachment proceedings, ulita na katalaan ang deadline kan pre-trial conference sa Hunyo 25 taong 2026.
0: Mientras tanto, para mientras na ipinagbawal kan Cybercrime Investigation and Coordination Center ang game application na Gorbax. Sigun sa ahensya, ang pagban sa nasabing kawat ang ginibo kasunod na kan nangyaring pambabadil sa eskwelahan sa Tacloban City. Basado kaya subot sa inisyal na investigasyon na kan kapulisan saro sa grade 9 students na suspect sa pambabadil sa San Jose National High School ang nagkakawat kaini. Sa nasabing online game, pigpapabayaan ang mga players na mag o pag-eksperimentuhan ang manlain-lain na klase ng badil na bisto sa graphic depictions nin kadahasan.
1: Mientras tanto, pinag-ulayan liwat ang propuestong limitaran ang access sa social media para sa mga kaakean na edada 15 anyos pababa kasunod kan insidente nin pambabadil sa eskwelahan sa Tacloban City kan Lunes, Hunyo 22. Sigun kay Senador Joel Villanueva na presenting nangingenot sa Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education na dapat siya saton an man lain-lain na bagay na nakaka-influensya sa gawi asin pamumuhay kan mga estudyante kaiba na ana sa indang pagkalantad sa mga peligrosong mga content online. Sinabi pa niya na pigpapahiling kan insidente ang pangangaipon na pag-adalan ang mga lakdang nga ninaurog ng maprotehran ang mga kaakian o minor de edad kabali na ang mga propuesto na limitaran ang access sa social media sa edad na 15 anyos pababa. Sangon niya na pindyente pa na ang Kongreso ang nagkaperang bills na may katuyuan na ma-regulate o ma-regulate ang paggamit kang social media kan mga minor de edad. Nag-a-advocacy yaman ang senadora para sa mas intensive programs sa mental health arog ka na pagdagdag kang numero kan mga guidance counselors nga ning suportaran ang mga pangangaipo kan mga estudyante. Nangapodan man ang senadora na pag-adalan ang mga protocol sa kaligtasan na asin threat assessment sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon. Siring kan pagpapauswag kan pagbidbid kan mga sinyales kan kadasana, pagpakusog kan koordinasyon sa pangutangan kan mga eskwelahan, mga magurang, lokal na gobyerno, asin mga ahensya sa pagpapautob kan leya, asin na pagpapahewas kan inisyatiba laban sa anti-bullying initiatives, asin pag-update kan mga plano sa pagresa emerhensya.
0: Suportado kan sarong grupo nin mga manggagawa ang propuesto ni Senador Erwin Tulfo na di pagtataunin sweldo asin alawan sa mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno na di nagdalaog sa trabaho na warang balidong rason. Kaibanan sa mga inian mga kongresista asin mga senador kung sa'yin na segon kay Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel na dapat na i-apply sa mga opisyal kan gobyerno ang no work no pay policy na komon na pigpapautoba sa mga ordinaryong obrero. Baliwanag kay ini na ang nga karaniwang manggagawa na minimum wage earner sana ang otomatikong daipig papasahod kung dai makalaog sa trabaho kaya dapat na ipautob man ini sa mga government officials urog na ang mga legislador ang haros nasa 300,000 de pesos ang bulanan na sweldo. Tinawan doon pa kan opisyal na hali isabuwi sa kan mga obrero ang allowance asin sweldo na pigre-resibi kan haralangkaw na opisyal kan gobyerno.
1: Nangapodan si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga magurang asin mga lokal na gobyerno na aktibo nga makipartisipara sa pagpugol sa naglalalang kadasan sa mga eskwelahan sa paagikan mas mahigot na pagpapautob kana Parent Effectiveness Service Program. Inibo ni Gatchalian ang pangapodan kasunod kan pambabadila sa sarong eskwelahan sa Tacloban City na pigkakaimbueltohanin mga minor de edad. Marurumduman na sa pinakahuring report, apat na ang binawianin buhay sa naunang bitan ng insidente. Huli digdig, question na ka na Senate President kung papaano nagkaiguanin access sa mga badilan inbuelto na mga minor de edad asin kung papaano sinda nakanood na gumamit kay ni sa amay na edad. Sigun sa senador na importante na pakusugun ang papel kan pamilya sa paghubog sa ugali kan mga jóvenes nga ni na maimbitaran ang paglalakan kadasan sa laog asin luwas kan mga eskwelahan. Tinawang doon man ni Gatchalian ana Parent Effectiveness Service Program sa Eraram kang Republic Act Number 11908 o ana Parent Effectiveness Service Program Act. Opeto kang lay na pahiwason ang kaaraman asin kakayanan kan mga magurang asin parent substitutes sa pag-utoba sa indang mga responsibilidad.
0: Trastanto trauma ang hatoda kan nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City para sa mga residente asin estudyante. Kinumpirmara ka na sarong local correspondent na nagkapira sa mga estudyante ang DE pasangunyan ang makaturog huli sa pangyayari. Sigun na kay Tacloban City local correspondent kagawad Kaloy Mabansag na nag-respondi siya makilis sa makontakta kan mga estudyante sa laog kan eskwelahan sa pag pagikan siya. Sinabi kay ni na nangaipuhanin pulisya as ina ambulansya sa eskolahan ulit ay gawang estudyante ang nagpapaputok nin Badila. Pag-istorya ni Mabansag sa natulos siyang nakipag-koordinar sa 911 para sa magpag-responde as in pagpasiring niya sa eskolahan nga inailingon ang sitwasyon na tuminambad sa iya ang crowded na tao, mga nagpapanik na estudyante as in gabata kan trapiko. Idinaraman sa ambulansya ang natamaan sa bitis na hoven as in liwat na nag-apod ang sabing opisyal sa 911 huli sa kadakol na emerhensya. Dugang pa niya na traumatic man ini para sa iya sa ngunyan as in napag-araman na kairiba sa nagadan ang aki ka na sa indang barangay Tanod. Sa pagkakaaram kan opisyal na enot pa sa naining nangyari sa nasabing eskwelahan. Sa presente, trauma as in takot ang mga magurang as in estudyante, siring man, nawara mo ng klase sa Tacloban hasta sa ngunyan. Siring man, nawara mo ng klase

0: tindang motion para sa rekonsiderasyon na sa ruksan ng pag-utro o pag-file giraray kan mga argumento. Nayaon sa tindang motion para sa pagtugot na mag-file nin demurrer to evidence. Sinabi pa sa resolusyon na pinag-aadalan na asina pinagdidesisyonan kan korte ang mga naunang bita ng argumento sa resolusyon na pigahagada para sa rekonsiderasyon. Pagkatapos na ripasuhon ang ebidensya kan prosecution na asin ang mga argumento kan lambang partido ang korte na nagkonklusyon na ana pagtaonin permiso na ibasura ang kaso magiging rason na sanani na pagkaoktaba kun kaya binasura ang naunang bita ng mga motion. Sa ibong kainian korte kontra sa korupsyon nagsabi na ang mga akusado pwede ser paman giraray na magsangat ka na sa indang demurrer to evidence na warang permiso kan korte. Yan tras tanto, kasunod kan pagbasura ka na sa indang motion, ini ang nagbusol sa sainda na maghagad na ipaoktaba ang paglilitis asing ipadagos sa maabot na Hunyo 30.
1: Parada 30!
2: Alas 5:27 in pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan ng kana sa tuwing panahon na natod sendok ang Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas ng tawo ng iponian and minerals kaya guloy ng pag-inom ninsan ng kapsula oral tawa ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 16 unong kay Bagyong Francisco padagos ining nagluluya mantang nagiro pa northward sa kadagatan kan Philippine Sea as in east kan southern Taiwan ana sentro kaini nasa 320 km east kan northeast ang kang Itbayat, Batanes. May coordinates na 22.1 degrees north, 124.6 degrees east. May darainin ng kusog din paros na maabot sa 130 km per hora. May pagbugso na maabot sa 160 km per hora. Mantang naghiro pa northward sa kaskas na 15 km per hora. Nakataas pa man giraray ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes asin ang northeast eastern portion ng kan Cagayan, kaibaan Gonzaga, Santa Ana, kaiba naman ang Babuyan Islands. Iyan naman po ang naging katripunan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatudakan mga barata sa Technical Department. Yan po John Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsura, Camarines Norte, Masanda. Tayo po maghali ang programang Datita Pulyay si Tita Poli. Sa indaw naging tagapagatod barata ako sa...
0: Ako man po si Bernadette Manawa sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tintugula!
1: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
7: One Radio, Ting Do Gana.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam niyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bong gang bangi bikolandia. Yes. Happy fiesta, Tabaco City. Happy fiesta, Daet Camarines Norte. Talaga naman, ha? Umaapaw ang Lafanga Jones.
1: Lafanga Jones.
0: Thank you so much sa mga Lafang. Napakasarap. I really had a wonderful time. Wow! Bonggang bangi bikulania. Ini na naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong mag-iunoy. Pero mahamutoy. Garang na. Pero may harang pa. Woo! Tita Pollyanna. Magkakaibigan na naman po kita sa kunalas 9 ng pagkabangi. Sa The Tita Pollyanna Show! A 24 kan Junio, Feast Day ni St. John the Baptist. Kung kaya naman, fiestang fiesta sa Tabaco City asin sa Daet Camarines Norte. And of course, sigabos po ng mga lugares kung sa inang sa inang patron saint ay si St. John the Baptist. Happy Fiesta! Woo! Aldaw man ngunyan kan mga mother. Yes, today is Mother's Day. Don't you ever forget. Dito lamang po yan sa The Tita Pollyanna Show. Dahil nga, me-mer-kules. Oh, diba? Alam niyo paawat, ha? Me-mer-kules. Kaya po naman, special day na mga mami ngunyan. Relax ka lang, mami. Uro at dyan lamang igwa ka ng ensaymada. Dahil according to survey, pinakapaboritong pasalubong ng mga ina ng tahanan ay ensaymada. Lalong-lalo na yung maraming butter o di kaya mga green ay umaaboy sa asyuko at so malambot-lamboyan. Wow! Forever, kaibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Cold Cheek Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Beyond, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Paborito na mga bata! Yes! Snow Time Icebox, Deli's Condensed Milk, Deli's Condensed Milk, and Deli's Evaporated Milk. Drink of Float, Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito ng mga Bicolano, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Yes, kajoin din po natin ang Wanok Chicken Inasal Daet. Ngayon lamang po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, Centro Candaet. Para sa indong online orders, pasya lamang po sa indong Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Fast Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, GEMS products. And of course, para sa tuya mga magagayo na mga katindugan in the city of true love, kay po niya dukan oras para mamantinira ang sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sain pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, asin dumanaman kita mapa Hand Spa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Exhalers, Meso Lipo, asin kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi Tabaco City, Sambang Sanaka naman, Dokopi Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalyes, pa-share lamang po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumanas na kita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Chat, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
2: The Tita Poyana Show! The Tita Poyana Show!
0: Tuloy-tuloy na nga ba ang pagbabalik siya-o-o-o-obis? Ni Katrine Bernardo? Yes. Marami po ngayon ang nag-anticipate. At talaga namang tuwang-tuwa ang mga fanay. Dahil mukhang mapapasali siya sa part 2 ng Incognito. True ba ito? Aba, makakasama niya ang kanyang ex na si Daniel Padilla kasama yung kanyang girlfriend ngayon na si Kyla Estrada. Can this be true? Ano naman kaya kanyang magiging role? Kaya abang-abangan po natin yan dahil yan po naman ang lumalaganap ngayon na balibanita. Pero feeling ko parang ano lang to, fantasya ng mga fanay. Ha, Tita Alwin? Pakisabi naman sa akin ang katru-truhanan. Ito ba ay may katru-truhanan? O kiams-kiams lang. O kagagawa lang ng mga fanay. Pero knowing Katrine, she's a professional and anything for a project. And it would be nice to see her again on screen. Kahit ito lamang ay nasa television. Yung kasing isa niyang television show, hindi pala natuloy. Hala! Hindi pala siya natuloy na pumunta sa Channel 5. Kaya pala, sayang, magkakasama sana sila ni Maha Salvador at si James Reed. Sayang. Meron ding show ngayon, ha? International television show kasama si Anthony Jennings. At ito ay comedy. Horror. Comedy horror. Hanapin nyo na lang. Parang hindi ko masyadong masakyan yung title. Pero sabi sa akin, ang ganda doon ng trailer. Hindi ko pa naman napapanood. Chichika ko sa inyo pag napanood ko na. Na-excite lang ako kasi itong si Anthony Jennings, isa to sa mga magagaling na mga artista ngayong panahon natin. Natin? Nakikinati na rin ako. Kebs ko ba kung ako isang baby boomer? Wednesday the Wednesday on Fields. Dito po naman sa The Tita Poyana Show. Mamaya magtalakan. Talakan, oh. Magbabaliktaktakan ang utak at puso. Ito po naman ay bilang kasagutan sa katanungan na naipadala sa atin sa ating hotline 0961-447-3923 na itago na lang daw natin sa pangalang Vladimir. Oh, ganda nang na. Sabi niya, Vladimir na itawag mo sa akin, tita, pero babae ako. Hoy! Ay, siya mamaya. Oo, paulit-ulit na ito eh. Diba, nag-aaway ba ang puso at ang utak natin? I'm sure alam nyo yan. Kaya lang, maganda rin yung napag-uusapan dahil baka meron tayong mga corners o mga sulok-sulok ng topic na ito na hindi tayo aware. O diba? Kaya mamaya, ha? And of course, live na live po naman tayo sa ating Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Live na live po tayo. Ganun din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group. At sa Diet Public Market Facebook group. Salamat po sa mga admins. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: And honey, di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show. On the

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
2: The Tita Puliana Show!
3: Sa oras na 20 minutes before 7 o'clock in the evening, nigdiman po giraray sa The Tita Puliana Show. Konting paalala lamang po natin sa ating mga barangay tanon sa buong Kabicolan. Pakicheck lamang po kung merong nagsusulo dyan. Yung nagsisiga-siga, bawal po yan. Meron po tayong tinatawag na Clean Air Act. Kaya pag medyo may napansin po tayong ganyan, sitahin po natin at pagsabihan natin na bawal po yan. Dahil nakakasulasok po ang usok, lalong-lalo sa mga kabataan at sa mga senior citizens and for everybody. Kaya mga barangay tanod, manmanan niyo po ang inyong mga barabarangay para po naman maiwasan yung mga pagsusulo-sulo na yan, yung mga pagsisiga-siga na yan. That is kind of bawal po, ha? Pakilang. Anyway, dito pa rin po sa ating palatang tune-in. O, kasi maraming nagsusunog-sunog ngayon. Pumapasok sa mga bahay-bahay. Kanon. Si Vladimir ay nag-text sa atin actually last weekend ito, no? Kasi ang dami pong nag-chat sa atin, nag-text sa 0961-447-3923. Kaya iniisa-isa ko po yan. Ang kanyang tanong lang ay napakasimple. Bakit laging nag-aaway ang utak at puso? Aba, malay ko. Baka naman meron silang mga vested interest. Kaya nag-aaway-aaway sila. Ganon. Minsan din kasi naitatanong natin yun, di ba? Talamak yan sa mga pelikula, sa mga television shows. Biglang merong nagsasalita, may nagda-dialogue, nagmo-monologue, nagsasabi niyang, ipinangako ko sa aking sarili. Sinabi ko sa aking sarili. Ang tanong, anong parte ng sarili mo sinabi? Diba? Yung buong pagkaikaw? Yung puso mo o yung utak mo? Well, kasi naman, magkaiba talaga ang trabaho ng puso at ng ating utak. Diba? Magkaiba. Dahil meron silang mga gustong protektahan. Ang utak laging nagtatanong na, tama ba ito? May sense ba ito? Ano ang consequences? O anong pwedeng mangyari? Safe ba ako rito? O, diba, mga ganyan. Ang puso naman, laging nagbubulong ng, masaya ba ako? Mahal ko ba? Ito ba ang gusto ko? Pahinga-hinga pa. Kahit masakit, gusto ko pa rin ba ito? Ganon. So yan po naman ang tinatanong ng utak at ng puso. Pero bakit ba para sila nag-aaway? Di ba palaging meron tayong mga naririnig na nagsasabing gano'n na, alam mo, hindi talaga nagkakasundo yung utak ko tsaka yung puso ko. Ang gagawin ko. Ganon. Dapat kasi din maintindihan natin, no, na ang utak ay palaging ang pinagbabasehan nila, no, sa kanilang pagtatanggol sa yung damdamin ay logic o yung lohika o yung tamang proseso. Yung tinatawag din natin na survival, no? At yung self-protection. Pagpapanatili ng kapayapaan sa yung damdamin. Gusto niyang iwasan ang kapahamakan, kahihiyan, yung mga red flags at mga maling desisyon. Ganon ang gustong mangyari ng ating utak. Ang puso naman natin, syempre nandun sa feelings, yung mga longings, yung mga pagnanasa, yung mga hope, attachment. Gusto niyang maramdaman ng saya, lambing, kilig, at minsan kahit alam ng delikado, umaasa pa rin. Ito ha, mayroon tayong mga ito example at ito talaga napapanood din natin ito at kahit sa mga kaibigan natin, no, naririnig natin ito. Kapag may isang nanakit na sa'yo pero mahal mo pa rin, sasabihin ng utak, tama na, ilang beses ka nang umiiyak, umalis ka na. O diba, ang ganda ng boses ng utak. Sasabihin naman ng puso, pero mahal ko pa rin. Baka magbago pa. Baka this time, okay, no? Kano, eh? Ayan, di ba, ang gulo? Hindi dahil baliw ka, kundi dahil pareho kanilang gustong iligtas. Magkaiba lang ang paraan. Ang totoo, hindi ka dapat pumili ng utak lang o puso lang. Mas healthy na tanungin mo ay, ano ang nararamdaman ko? O, diba? Galing sa puso yan. O, yung isa naman, ano ang totoo at makabubuti sa akin? Yan ang galing sa utak. Diba? Palakpakan natin yan. So, yung puso, magtatanong, anong nararamdaman ko? Yung utak, magtatanong, ano ang totoo at makabubuti sa akin? Kapag pinagsama mo sila, doon lumalabas na yung tinatawag nating wisdom. Masasabi mong, oo, mahal kita, pero mahal ko rin ang sarili ko. O di kaya naman sasabihin mong, oo, gusto kita, pero hindi ako papayag na masasaktan ng paulit-ulit. O diba? So sabay yon. Nagsabay na ang puso mo at ang utak mo. Nagkasundo rin sila dahil sa kagagawan mo. Diyan na lumalabas yung tinatawag nating wisdom nga. Diba? Mamaya-maya sa ating pagbabalik, siguro mas magandang mapakinggan natin ang sasabihin ng puso at ng utak kapag sila ay nasa isang sitwasyon na kailangan mo talagang maliwanagan at mabigyan ng kapareraanan para naman malusutan mo ang dagok ng iyong kapalaran. Lalo't higit kung ang pinag-uusapan ay relasyon. O yung relationship. Diba? Yun lang naman yun. Hi, good evening. Kay Romnick Villaos, Eusebio Castillo, Nena Palanas Bobbies, at Daisy Bernal Buena Obra. Nakalive po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. I-follow po ninyo para palagi kayong may notif. O di kaya naman, pwede rin po kayo maging pahagi ng ating TikTok account. Johnson ang Kahibangan. Puro content lamang po yon. At syempre, Johnson ang Kahibangan. Ano ba naman ang ma-expect ninyo? Syempre. So, para dun sa hindi pa nagfa-follow ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio, follow na! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet with your Tita. 11 minutes before 7 o'clock. Happy Fiesta Tabaco!

0: wag nang...
1: Woo! Bonggang Banggi, Bicolandia! Welcome sa ikadong oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Happy Fiesta, Tabaco City! Happy Fiesta, Daet Camarines Norte! Yes! Naku, ang dami ngayon, busog na busog! Yung iba naman, weng-weng na. Why? O, ingat lang ha sa pag-inom ng mga Aqua de Patarante. Diba? Ano lang. Suwabe lang. Huwag masyado. Wednesday, Mampo Giraray. It's a Merkulis. Araw ng ating mga mummy. Ay, igwa pa ba dyan natada na ano? Leche flan. I love leche flan. Tsaka fruit salad. Ayan. Ayoko ng mga ulam-ulam. Kasi nakakataba.
2: Nakakataba, oh.
1: Anyway, nandito pa rin po tayo. Tumutuloy pa rin tayo sa text message ni Vladimir. Bakit daw laging nag-aaway ang puso at ang utak? Talaga. O bakit hindi natin pakinggan mismo yung utak tsaka yung puso na nag-aaway? O nag-aaway nga ba talaga sila? Diba? Minsan dapat kasi natin pakinggan yung puso natin tsaka yung ating utak na nagkukwentuhan. Paano? Pwede ba yun? O sige, eto siya. Hi, ako po ang gaganap na puso.
3: Hello, ako naman po ang gaganap na utak.
1: Oh, di ba? Ang ganda. Simulan naman natin. Oh, ayan, sige. Start mo na puso. Tama na, utak. Pagod na akong lagi mong pinipigilan. Minsan gusto ko namang maramdaman ang kilig, ang saya, ang pag-asa. Bakit ba lahat ng gusto ko, lagi mong pinabalaan? Pinalakpakan? O, sagot naman utak.
3: Dahil trabaho kong bantayan ka. Habang ikaw, nalulunod sa baka sakali. Ako, nagbibilang ng luha. Ako, ang nakakaalala ng mga gabing hindi ka makatulog ng mga salitang binitawan sa'yo na hanggang ngayon nakatusok pa rin sa dibdib mo.
1: Eh, ano naman ngayon kung nasaktan ako? Kasama yun sa pagmamahal. Hindi naman pwedeng puro takot na lang. Hindi pwedeng puro iwas, puro duda, puro what if. Paano kung siya na pala? Paano kung sa pagkakataong ito, totoo na?
3: At paano kung hindi? Paano kung inuulit mo lang ang dati mong pagkakamali? Paano kung ang tinatawag mong pag-ibig ay isa na namang anyo ng pagkapit sa taong hindi marunong manatili?
1: Ang hirap ang kausap. Napakalamig mo. Parang wala kang pakialam sa nararamdaman ko.
3: Mali ka. Hindi ako malamig. Maingat lang ako. Hindi ako kontra sa pagmamahal. Kontra ako sa paulit-ulit mong pagdurog sa sarili mo. Para lang may manatili sa piling mo.
1: Pero gusto ko siyang mahalin. Gusto ko siyang maniwala. Gusto kong subukan kahit may takot.
3: Sige. Sige. Walang masama sa pagmamahal. Ang mali ay kapag sa bawat mahal kita, unti-unti mo nang kinakalimutan na mahalin din ang sarili mo.
1: Paano kung mahal ko pa rin? Paano kung kahit alam kong mali, siya pa rin ang hinahanap ko?
3: Mahalin mo, pero huwag mong sambahin. Piliin mo. Pero huwag mong isugal ang buong pagkatao mo. At kung kailangan mong umalis, umalis ka. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil meron ka pang natitirang respeto sa sarili mo.
0: So, hindi mo ako pinagbabawalang magmahal?
3: Hindi. Ang gusto ko lang kapag nagmahal ka, huwag kang mawawala sa sarili mo. Kapag umasa ka, mag-iwan ka ng konting tapang para sa sarili mo. At kapag nasaktan ka, huwag mong isipin na kailangan mong manatili para patunayan na totoo ang pag-ibig mo.
0: At kung gusto kong bumalik?
3: Tanungin mo muna, bumabalik ka ba dahil mahal mo o dahil natatakot kang mag-isa? Bumabalik ka ba dahil may pagbabago o dahil sanay ka na sa sakit?
0: Ang sakit mo magsalita!
3: Mas masakit ang katotohanan, pero mas delikado ang kasinungalingan. Paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo.
0: Siguro kaya tayo laging nag-aaway kasi gusto ko lang maging masaya.
3: At gusto lang kitang mailigtas.
0: So, sino ba talaga ang dapat sundin?
3: Hindi ako.
0: Hindi rin ako.
3: Kundi ang bersyon ng sarili mong
0: marunong makinig sa damdamin.
3: Pero hindi magpapaloko sa sakit.
0: Marunong magmahal.
3: Pero marunong ding huminto.
0: Marunong umasa.
3: Pero marunong ding pumili ng sarili.
0: Pwede pala tayong hindi mag-away?
3: Pwede. Kapag natuto kang pakinggan ako nang hindi pinapatay ang damdamin mo.
0: At kapag natuto kang intindihin ako nang hindi minamaliit ang nararamdaman ko.
3: Dahil ang totoong laban
0: ay hindi utak laban sa puso, kundi kung paano mo ililigtas
3: ang sarili mo nang hindi mo pinapatay ang kakayahan mong magmahal.
4: Ayun. Sana po naman maliwanag na, ha? Solve na po yan. Hindi pala talaga nag-aaway ang puso at utak. Dapat ang talaga magkaroon ka ng maayos na pag-unawa sa mga nangyayari sa iyong damdamin. Listen to your heart, listen to your utak. Or brains.
5: Brains?
4: Pag wala kasing gulo sa ating damdamin, mas maayos ang ating magiging desisyon. Kaya lang naman nagkakagulo yan pag medyo naramdaman ng utak na sinasaktan mo ng sarili mo. Yung bang tipong syunga-syungahan ira ka? Diba?
0: Pasensya ka na, puso. Minsan kasi nagkakaroon ako ng tanga-tangahan ira.
4: O, diba? Ayaw ng utak nun. Gusto niya talagang kung magmahal ka, at least nauunawaan mo ang mga dapat mong maramdaman. At syempre, natatanggap mo ang mga katotohanan.
0: Ganun lang naman yun. At mas masarap kung pag ikaw'y nagmahal, ay minahal ka rin.
4: I love it. Diba kasi, kahit hindi sila mahal, go pa rin ang go. Kahit sila nasasaktan, go pa rin ang go. Kaya nagagalit yung utak. Kaya nakikipag-away ang utak para explain sa'yo na pwede kang magmahal na hindi ka naman nasasaktan. Hindi normal kasi yun eh. Nakaka-stress po yan. At alam niyo ba, pag nagiging bisyo nyo na ang ma-stress, iiksi ang buhay nyo. Ganun lang kasi. Napapansin ko yun. Ha? Karamitan kasi sa mga tao na, alam mo, yung mga busy-busy, di ba? Yung masyadong palaging stress, maiksi lang buhay nila. Kung ang lifespan ng mga Pilipino ay umaabot lang lamang po sa 76. Pag masyado kang stress, iniiksi-iksian yon. Yung iba, wana, Jegilu Blanco na 50 pa lang. Yung iba nga, 40 pa lang. Ay nako, may kilala ako, nasa 30 pa lang dahil sa sobrang stress. Kaya huwag tayong masyadong OA. Dapat nirerendahan natin palagi ang ating puso. At syempre, sakyan natin palagi ang ating utak kung anong gusto niya. Makinig tayo sa bawat isa ng puso at ng utak. Wow, parang alam na alam po yun. Diba? Parang alam na alam ko yun. Eh, hindi. Talaga nag-research ako para si Vladimir. O abangan uli bukas kung ano naman tong tinext. Meron yata akong mga hindi pa nakitang text mga 2 months ago. Kakalkaling ko. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-private message sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show on One Radio. I-follow po ninyo para naman palagi kayong man-notif kung ano pong nangyayari. Sa ating page po, iba-iba din po ang ating mga features doon. Meron mga bagay na hindi na natin binabroadcast. At meron tayong mga jokes, meron tayong mga reels. Pwede kayong mag-enjoy doon. Pwede kayong tumambay doon, actually. At syempre naman, meron din po tayong TikTok account kung saan meron tayong mga contents na pwedeng ikasisiyan ninyo. Pwede ninyo ikaiinis. Pwede ninyo mapagpupulutan ng mga konting kuntil-butil ng aral-aral. Pero mas lalo tigit para mas lalo tayo maging close. What? Yeah, I like it. Sa TikTok po, nandun tayo sa Diyosa ng Kahibangan. Para makita ninyo at masilayan nyo naman ang aking kagandahang hanggang ngayon hinahanap pa rin at nawawala. What? Kayo ba nahanap nyo ng ganda nyo? Malamang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 18 after 7 o'clock.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na! Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
9: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
10: Oh, the Tita Puliana Show!
11: Oh yes, ang oras, alas 7:27 na po. And I'm sure happy dyan ang mga nakikifiesta. Sana po naman ay matunawan kayo. Oo, dadaan lang ha. Tapos, nguyain ninyo maayos yung mga kinakain nyo, ha? Tapos, minsan-minsan nagiging problema yan. Minsan nagmamadali tayo. Huwag tayo magmadali pag tayo kumakain. Yan po ang isang bagay na hindi natin dapat minamadali ang pagkain. Dapat po, nguyain natin yan. Namnamin natin ang lasa ng pagkain ating sinusubo sa ating mga bibig at lunukin natin ng matiwasay. Huwag po tayong magmadali. Minsan, hindi pa nanguyang mabuti. Nilunok na! Kaya nagiging sanhi po yan. Nang empacho. Hindi po infatuated. Empacho. Aragoy. Technically tuloy. Ang medical term yata dyan ay dyspepsia. Oh, yung hindi ka natunawan. Kaya depende na po yan sa inyo, ha? Kung gusto nyo magdusa, sige, lunok lang ng lunok. Pero kung gusto nyo maging maayos at matiwasay ang inyong pamimiesta, dahan-dahan lang. Nguya-nguya kahit wala kang time. Lunok. With matching pantula. Tinuruan. Wala lang, naalala ko lang. Ang ating hotline 0961-447-3923. At ang ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. I open na. Pwede kayong mag-private message o di kayo naman mag-comment sa ating live stream. Audio lang po tayo dahil mas gusto kong maramdaman nyo ang traditional na radio listening. Yung hindi nyo nakikita yung announcer. Diba? Oh, actually, hanggang ngayon, hindi ako nanonood ng mga radio programs na nakikita yung mga announcer. Kasi nawawala yung fantasya mo. Diba? Walang fantasya. Kasi dati-dati nung bagets pa ako, syempre, ang hindi ko makinig sa radyo, no? Yung mga radio stations sa Mindanao at sa Kabisayaan. Talagang ini-imagine ko yung mukha ng mga announcer. Tapos minsan nakikita ko yung mga picture nila sa mga magazine o di kaya sa dyaryo. Sabi ko, ay, yun palang mukha nun. Aray! Although, kung nais po niyo masilayan ang aking kagandahan na nawawala pa rin hanggang ngayon, pwede po kayong mag-follow sa ating TikTok page, a TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Ang Diyosa po ay D-I-O-S-A. Hindi po yung D-Y. D-I-O-S-A ng Kahibangan. Ganon. Nag-text si Madeline. Sabi niya, kumusta naman po ang MMFF 2026? Actually, nagtatanong din ako niyan dahil marami pong mga nag-anticipate na, no, sa MMFF. Ang problema kasi, medyo humihina daw dahil mahal talaga ang tickets, no, sa mga sine. Although ngayon ay bukas naman po ang submissions para sa MMFF 2026 at meron na rin na set na deadlines para sa letter of intent at script submission ng mga gustong sumali. Ang ibig sabihin nito, nasa nagbubuo na ng lineup stage para sa festival. Hindi pa nga lang official ito, no? May mga usap-usapan din na posibleng ihabol, ihanda sa MMFF 2026 ang ilang malalaking projects. Kabilang sa mga iniintriga ngayon sa showbiz reports ay ang Dongyan Project, kung saan magkakasamang muli si Marian Rivera at si Ding Dong Dantes. Kung matatandaan, a few years back, nagkasama sila sa Rewind at talaga namang sumabog sa box office ang kanilang pelikulang Rewind. Although aesthetically, hindi ko masyadong nagustuhan yung kwento. Pero okay lang, pwede na rin yun para sa mga fans. Meron din daw mga reports na pwedeng magsama si Vic Soto at si Vice Ganda. Aba. So pag nagsama sila, malamang magda-drag din si Vic Soto. Parang alam ko na yung kwento. Pati nga rin ang Sex Bomb Girls ay meron din daw iniisip ngayon na project para sa MMFF. Ang main issue kasi dyan ay ang presyo ng mga tickets. Kasi matapos ang 2025 MMFF, sinabi ng MMDA, MMFF leadership, na re-revisahin ang posibilidad na pababain ang ticket prices para sa MMFF 2026 dahil isa ito sa pinakamalakas na reklamo ng moviegoers at ilang film personalities. Related din dito, nag-extend pa ng screening ng 2025 51st MMFF umabot hanggang January 14, 2026 sa mga piling sinihan dahil sa audience turnout at public clamor. Pero kasabay nito, lumakas din ang diskusyon kung mahal ba ang presyo kaya naapektuhan ang takilya ng ibang entries. Kaya naman, sa totoo lang ha, ang pinaka-juicy na usap-usapan ngayon ay ang posible talagang MMFF 2026 projects nina Vic at Vice, at Dong at Yan. Kasi kung matuloy yan, obvious naman, magiging major box office battle star power showdown yan sa Paskuhan. Pero hindi pa ito official. Hindi pa rin final MMFF lineup. Nasa level pa ito ng paghahanda at mga tinatawag na intended for MMFF. Kaya naman, tayo naman, abang-abangers. Sabi nila, abang-abangers sa mga susunod na pangyayari. Pero sigurado naman ako, no, lahat na naman ng mga pelikula sa MMFF ay very interesting. Yung sinasabi nilang pang-festival talaga. Di ba? Sana by December ay meron ng kahati ang puso ko para sabay kaming manuoy. Hoy! Pinasok na naman ang self. Hi, Beth. Kumusta ka na? Sabi ng utak ko, dapat daw iwas-iwasang kita. Sabi ng puso ko, sige lang, mahalin mo yan. Talagwa. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 7:46.

0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: Bonggang banggi, Bicolania. Welcome sa panghuling oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Nya ba kamo dyan? So iba kaya? Buruyong na. Paano kaya fiesta? Happy fiesta again and again and again. Diyan po naman sa Tabaco City. At syempre sa Daig Camarines Norte. At sa lahat po ng mga bayan-bayan dito sa Kabicolan, na ang patron saint ay si Saint John the Baptist. Happy fiesta! And you make ingat, ha? Don't basta-basta inom-inom na lang there. Dapat suabi lang. Drink moderately. Drink moderately. Hi, good evening. Nandito naman po tayo sa ating
2: greetings, greetings. Shout out, Boulevard.
1: Holding hands na tayo. Pwede nga magyakapan tayo, ha? Pag dito tayo sa ating shout out, Boulevard. Good evening, of course, kay Romnick Belaos. At ganun din po sa Bermas Barceliano, Belo Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay. From Ikaw na po family, diyan po naman sa Fatima Tabaco City. From Eusebio Castillo. God bless you too. Of course, kay Nena Palanas Bobby, sa mga nagdarawag dyan ngunyan sa SUA, Marino Albay. And of course, kay Daisy Bernal Bonaobra. Thank you so much. Sila po yung ating mga commentators sa ating live stream. Audio live stream lamang po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-follow. Follow lang ng follow. Pwede nyo rin i-share. Ganon. Hi, good evening. Diyan po naman sa Barangay Balading, Malinaw, Albay. Lalong-lalo na kina Barry Bausa, Marvin Buelva, Corang Benvenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, at Roy Perez. From Cogs Canyon. Ganon din po ang ating pagbati dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Happy fiesta! James at ang kanyang minamahal na asawa na nakikinig sa One Radio from sign on to sign off. Ganon din po sa kanyang family dyan sa Floodway, Pasig. Dyan po naman sa Mandulungan, Daet. Good evening kay Tita Dolores Pacao. And hello kay Kagawa John Bonggalon dyan sa Baranghawan. And of course kay Tito Noel Bonggalon. Bonggay family, kumusta kayo dyan sa Binitayan? And of course hello kay Erol. Good evening po kay Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Loie Burse, Carlito Borillo, and Rudy Cabria. Ayan, dyan po naman yan sa Kabangan. Kasama rin po dyan sina Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban. Of course, good evening kay Dr. Sylvia Beloso Prado dyan sa Tabaco City. Ganun din po sa Bongga Bakake Albay. Good evening to Tita Sardi Barha at ang kanyang apo na si Jacob Maxwell. And yes, good evening kay Tita Frammy. Kumusta na mga tambay dyan, Tita Frammy? Siguro walang tambay dyan ngayon. Namimiyas na lahat sa Tabaco. Ang daming tao sa Tabaco City, ha? Hi, Tita Weng. Kumusta ka na dyan sa Barangay Tres, Malilipot, Albay? And of course, Buenabajo Compound. Good evening kay Tito Ricky Buenabajo at sa kanyang hipag na bikula ng bungal. Hindi pa rin nagpapustiso? Why? At syempre ang kanyang sidekick na si Alampudin. Tito Weng, dyan po naman sa Barangay Tres, Malilipot, Albay. Kumusta naman daw si Let Borillo dyan sa Zone 3 Burak Street, San Lorenzo? Ansarong lalaki pero, o simpleng lalaki pero ang sarap daw magmahal. Wow, marami tuloy gustong magsabi sa'yo na paranas naman. Gano'ng kasarap? Sure! Hi, good evening kay Larissa Banias. Sa Daet po, kumusta dyan sa Ophelia Street? Sa Manzo family. Hi, good evening kay Kuya Albert Manzo. Abilgos family sa Puro Cuatro, Burabo, Daet. Abais family naman sa Lagon. At dyan po naman sa Kamambugan, Sofranos family. Good evening kay Tia Anastasia Biscocho sa Puruk Uno, San Isidro, Eraya, Malilipot, Albay. Of course, kay Mr. and Mrs. Rudy Calisin, dyan po naman sa Riosa Street, Kuya Rudy, Tita Tez, and of course, si Ariawa. Good evening. Hello po naman kay Tita Chris Barameda. Dyan po naman sa Chris Resto Grill. Hello sa mga mami-mamihang ko dyan. Mami Lani at Mami Evelyn. Kamusta na kayo? Dyan po naman sa Malilipot Albay. Binabati ni Denden. Dyan sa San Francisco. Ang Romano, Rosero, Solano, Adornado, and Melia family. Mami Puring, dyan sa Matagba, kumusta na? Ganon din kay Marlin Bron Valdez. At syempre, dyan po naman kay Mayor Ray Bragais and family of Tabaco City. Good evening po, Mayor. Happy Fiesta! Balitang-balita na talaga namang success ang Tabac Festival at ang Fiesta sa Tabaco City. Congratulations! Of course, dyan po naman sa Kinale. To the Vergara family, happy Fiesta, amiga kong magayunon. Of course, Maria Emma Vergara Gonzalez. Mami Uping, kumusta na? Tita Nora, Tita Nalito. Tita Jealousy, at syempre kay Tita Al. Diyan pa rin po tayo sa Riosa kay Ate V Bongala. And yes, kay Mami Normita Contreras. Kumusta na po ang mga paratuge? Mga para bakal nin wrapper as in para tokwa? Diyan po naman sa Tabaco City Night Market. Maski ba may piyesta, may night market? Siyempre, busy sila sa pamimiesta. Ayun mga naghanda ng lechon, itabi nyo ako, ha? Dadaan ako mamaya. Tita Cherry Borja, good evening. Ganun din kay Christian. At syempre, dyan po naman kay 30 Rio Perez Chanleong ko. Kumusta ka na dyan, 30? Happy ka na sa love life mo?
3: What?
1: Text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong shoutouts. At syempre, pwede rin po kayong mag-comment, mag-PM sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio FB page. Every night, sa inyong best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 14 after 8 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert!
4: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
4: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black.
9: Also available.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: 12 pesos lang per sachet.
12: Ang init!
13: Patata!
12: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
13: Patata!
12: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
13: Patata!
12: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
13: Batata!
12: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
13: Batata!
12: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
13: Batata!
12: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
13: Batata!
14: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit.

0: ate. Laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
2: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: And Lola Nor Pansit Bihon, mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
6: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
7: The Tita Poliana Show!
8: Hola, hola, hola. Alas 8.35 na pang oras. Kumusta naman pang fiestahan dyan? Marami pa rin bisita. Hindi pa ba nagkakaubusan ng ulam? Dakulong pa. Tara, magruluto pa kita. Dadakulo pa naman abon. Char! Yung iba nga dyan, makikikaturog na sa'yo. O, drink moderately lang, ha? Huwag masyado magpakalango. Maharap na. It's not also good for our health, okay, to be over-drinking. Kasi nagkakaroon tayo ng intoxication. Hindi na tawag na alcohol intoxication. Hindi maganda yan. Kaya pag uminom tayo, yung pampagana lang. Saka yung for the sake of camaraderie. Iba kasi pag uminom talagang lugmo ka na. Kaya you make ingat-ingat when you make drinking, ha? Tsaka if you drink, don't drive, please. Never, ever, ever, ever, forever. Huwag kayong mag-drive pag kayo yung nakainom. Nakakatawa doon. Of course, Gaban and Punyado forever is at the Tita Poliana Show and Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, and Deli's Evaporated Milk. Drink or Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat ng mga supermarkets, groceries, convenience stores, sari-sari stores, at sa mga pamilyang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Yes, pasyal lamang din po kayo sa Facebook page ng Wano Chicken Inasal Diet for your online orders. At ang Wano Chicken Inasal Diet ay nasa Ginto Building 2, Governor Panates Avenue, Centro Candiet. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Tricle Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. And of course, para sa to yung mga magagayon in the city of true love. Sarong lugar sana po para sa to yung me time as in self pampering. Of course, sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang foot spa 150, mani pedi 50. As in dumana mabukita mapa hand spa, glute drip, glute for push, slimming excellus, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Ang Pink Spa niya ang pujan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Pasyal naman po sa sindang Pink Spa Facebook page. Hindi kaya magdumayan na sa nakita. Hanapun niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle.

God, sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong araw ng Miyerkules, Fiesta ng Tabaco City, Fiesta din ng Diet Camarines Norte. Hanggang bukas, eto naman po yung lingkod na bago masyadong magayunan pero mahamutuan. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang. Hindi naman problema kung maganda ka. Hindi rin problema kung hindi ka maganda. Ang problema kung wala kang damdamin. Paano yun? Sweet dreams!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: 91.3 News FM.
1: Indugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: música, balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: LTO Medical.
1: Isa rin ka pong nurse? Sa,
0: baka, MedTech.
1: Ah, MedTech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Maski digde, so maligdod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Hanap ninyo ang Basin Sir Action Sugang Barato. Asirya
1: SJA Enterprises.
0: Makbos nakaipot sa Hard Traction Supply, Argon, Travelers, 3-4 Materials, Hollow 4, 5 and 6, Decorative Blocks, and Electrical Supplies. Jabo Cemento, Argon, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, Juan mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Door, Yakul Pabul na Maya, kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin service isang kaya sa mo. Jaya Enterprise. Kung sa asin Jaya Enterprise. Green text or magapo 908-813-1564 or 09-3661.
1: Jaya Enterprises.

0: Baco City Baker Order 4-8.
1: Mga surpresang bareta sa lado lokal, nasyonal, international, at talagang surprise ka to the max! Kig presang surpresang komentaryo, kig kig, bueno, surprise, kig sa One Radio.

0: po, ang sendong kapitan.
1: Lato ba na yan?
2: Galing mo! Bang lato ito?

0: si Bueno King King.
1: Karan sa siyudad din asin bilog na Pilip. 5 minutos na makalipas po. Alo, Diyos maray na aga sa sa indatindugan. Digdi sa presentasyon kan programang. Ano man po sa indubab po.

0: birthday kay Madam Cherilyn Binlan, kay Bueno Vilches, kay Isairon, kay Madadora, pag-iriban niya mo dyan sa National High School, asin syempre kay Benjamin siya. Sa mga katindugon niya to na panagos na kajing sa mga hospitals. Oy! Parahay na kamotay! Singko na kan 2026 sa mga tumpadagos na nagmumundo. Condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman nagagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Bear in mind that failure will be regret. Enjoy! Sa mga katindugon niya to, digdi sa 1st District,
1: good morning.
0: Sa 2nd District,
1: good morning.
0: 3rd District,
1: good morning.
0: Martigan Provincia ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate,
1: good
0: Provincia Canalbay.
1: Good morning, good morning.
0: Ini po ang 91.3 News Sakura. Sa pangaral po, Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Fulante, Boss Madam Kagandahang Osang, at sa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nungka masayumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
2: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Sa enot naratsada kan programang Kig-Kig, ang kamugdakan kan panahon, base sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kaso bago ang severe tropical storm na si Francisco. Pinagkakarkulo base sa gabos na available na datos, 400 kilometers northeast kan Itbayat Batanes sa 94 degrees. Ini iguanin maximum sustained winds na 100 kilometros kada oras sa Radisa Centro, asin Dangkuros na maabot sa 125 kilometros kada oras. Ini nagihiro norte-northeast sa kaskas na 15 kilometros kada oras. Mantang southwest monsuno paro sa bagat ang nakakapiktar sa Luzon, asin Visayas.
2: Si Bueno sa King.
0: Mantang ang tropical cyclone na nasa luwas kana Philippine Area of Responsibility, alas 3 kaso bago ang tropical storm na si Higos, makukua on 1,750 kilometros east kan Central Luzon sa coordinates na 16.8 degrees north, 138.5 degrees east. Iniiguanin maximum sustained wind 5 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, asin Dangkuros na 90 kilometros kada oras. Parago sining nagihiro westin sa Smago na balomet kada oras. Dahilan po katidugon alis bataan oksidinto iguanin malan po sa paro kasabamet Ilocos Antarctic bilog na Kabisayaan dahil sa southwest monsuno paro sa bagat. Mantang ang Mindanao apiktado mga katindugon kan localized thunderstorms.
2: Si Bueno sa
0: Marata. Oras na naman takaning mag-ipos-ipos sa kusina. Mga taga-syudad nin tabako, balik na po kita.

0: Balik na po si Buda, trabaho sa matapos astahan. Mga naod na gabos kita na kipag ugma sa tuyang mga amigo, sa tuyang mga kafamilya para po nabita na siya. Sa mga street sweepers, oy, si Manayglo, kumusta? Diyan sa banwaang kan malilipot, mga miembros kan Solid Waste Management Team, digdiman sa siyudad nin Ligas at Tabaco, mga miembros kan na Senro, mga batang Senro di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Good morning! Sa mga yauna sa merkado publiko, nag-iiskusar na tangani na makadilin siya lamang mga katindogon para sa pangangaipo sa Oroaldaw. Ito man na mga naglilibot sa mga bulod na parte, digdi po sa satuyang distrito, firming magpasiguro na ibaling luway-luway ang pagpadalagan kan sa tuyang mga bihikulo ang pinaka-importante salbado kita na nakakapag hanap buhay dahil lanta sa mga oras na ini labi-labi talaga ang kapigaduhan ang sulamenting kapital higos
1: si Bueno sa King.
0: Sa mga mister asin misis na naging ano sana ang mabaro-baro ang importante. May pamahawan si Nini, Buda, si Nunoy, kamuman, Mr. Buda, Mrs. Antis na magpasiring sa indo mga respektibong workplace. Mamahaw ning tuda, asin siyempre magkarigos, asin magpahamot.
1: Si Bueno sa King.
0: Be a blessing in your workplace every day. Tangani nagabos maging produktibo. At sa tuyang mga kliyente, mapagserbihan po niya to ning tudo. All with smile. Always treat our clientele as special. Na, umamabuhay ka mo, mga parasira, pirming magpasiguro tanganing day mabugtak sa peligro. Ang programa ng iniatod sa Edokan Best Cafe 8-in-1. Kasabayan Best Cafe Gold 20-in-1. Best Cafe Black 4-in-1. Best Cafe Green 6-in-1. Gabos with herbal mix. Kung kaya apuer sa mahamot na, masiram inumon. Igwapanin marairahay na epekto sa lawas kan tabo. Kaya Best Cafe sa pagkaaga, Best Cafe sa pagkaudto, pwede man. Best Cafe sa pagkahapon, sin, banggi, manay puping, manay gansing, baluonindo, and Best Cafe Green 6-in-1. Tunay. Ang pigtataram ka ni ba? Sexy ka na? Happy ka pa? Yangon bangan ang manok ni Osang Pride Chicken na kakaiba ang siram. Sabayan panin libreng gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay taram manok utang tilam. Igwa dyan sa banwaan kan malilipot. Digdis ako. Igwa naman sa banwaan kan malinaw. Tiwi asin syudad kan ligaw.
1: Si Bueno sa
0: sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, kig-kig, mangreta!
2: Are you looking for a school that builds a strong for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit their office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko ang pananakit ng katawan, maging pamilya at kaibigan.

0: iwas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
1: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
2: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hanyang, gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
7: Ha? Nata, masaing ka.
6: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
6: Aram mo kaya, bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
7: Magpabit!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances na sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV. Lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes! Ilabas na!

0: Polyware Trading, makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa Kikikin.
4: Philippine Standard Time, 15 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa Indugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsada Kan Kikik Barreta. Enot sa lado lokal, may kinaraman muna sa power interruption na ipinag-schedule kan Albay Electric Cooperative. Ngunya naal daw duwang pago ang power interruption na enot mapuon alas 8 sundo alas 12 ni Noodo. Ang mga apiktadong lugares kan brownout, iyo po ang bilog na pinagsiserbihan kan Tabaco Substation, Feeder 1 to 4. Apiktado particularmente ang bilog na syudad din Tabaco, Apuera, kan mga barangays dyan sa Isla San Miguel, porsyon kan, dyan sa may party kan, porsyon kan Pawa, San Carlos, porsyon kan Bunbon, Taihi, Kinali, Cormedal, Bacolod, Santo Cristo, Asin Divini Rostro. Mantang bilog na banwaan kan malilipot, apuera po sa Barangay Salvacion, San Antonio Sulong, Asin San Antonio Santicon. Sa banwaan kan baka kay mga katindugon apiktado ang bilog na Barangay 1, Sundo 14, Sugod, Panarayon, Hindi, Gubat, Ilawod, Gubat, Iraya, Igang, Baclayon, Basod, Bayandong, Binisitahan, Basod, San Pedro, Kahugutan, Pili Ilawod, Asin, Pili Iraya, kasabay ang Banawa. An ika an rason mga katindugon kunyata taigwanin brownout, iyo po ang pag facilitate kan pagbalyo pa kan topping para po sa Tabaco Feeder 4. Mantang an ikaduwang brownout alas 8 sundo alas 5 mga katindugon in pagkahapon, an apiktado ka ini, iyo po ang Tabaco Feeder 4. Particularmente ang mga barangays kana Purok 1, Asin Purok 2, Bangkilingan, Matagbak, Pinagbubong, San Vicente, San Antonio, San Isidro, Buring, Oson, Magapo, Basagan, Buknot, Kinistilyuhan, Bini o Bantayan, Buhian, Tabigian, Ura, Suwaigot, Asin Buanga. Sa malinaw ang apiktado, iyo po ang Barangay Kumon, Suwa, Bulang, Istansya, Labnig, Awang, Ugob, Asin, Jaro, ang rason iyo po mga katindugon magkakaigwa nin clearing activity.
3: Si Bueno Sa.
4: Mientras tanto sa mga taga malilipot magkakaigwa po ning water service interruption. Na Malilipot Water Services Administration poon alas 8 din pagkaaga sundo alang lugares isla asin San Isidro Ilawod. Ang rason mga katindugon kunyata magkakaigwaning water service interruption inyo po ang paramientras na pagdiskonektar kan 2 asin 3 diameter distribution water pipelines na mina cross dyan sa Chagao River asin Barangay 3 Poblasyon Malilipot tanganing taonan po ni Buelo ang mga heavy equipment asin ang mga truck na pinagagamit sa dredging operation dyan po sa Salog kan Chagao in preparation po ini sa mga tag-uran parte kan pinagigibong flood mitigation activity kan Malilipot Albaye.
3: Si Bueno Sa.
4: Yan po sa banwaan kan Bakakay. An water service interruption po din do mapuon na kunya na aldaw alasays din pagkaga asin matatapos mga katindugon alasays nin pagkaaga man sa maabot na Hunyo 26.
3: Si Bueno Sa.
4: Marata. Dai ng kuryente, dai pa nin tubig.
5: Doon ako nalungkot.
4: Kunyan mga katindugon sa detalyes kan mga nagdadangkuros na mga baritang lokal. Nakatalaan gibuhon ngunya na aldaw kan gobyerno provincial kan Albay ang sarong capacity building seminar. Tanganing tabangan ang mga lokal na gobyerno. Makabilog din investment ready industrial zones na igwang katuyuhan. Makaingganyar ning negosyo asin magkaigwang oportunidad para sa trabaho. An aktibidad, igwang titulong from CLUP designation to PISA ready investment attractive industrial zones, a capacity building seminar na gigibuhon sa pagi kan local economic development and investment promotion office sa proxy da oriental sa Legazpi City na organisar ang seminar sa pakikipagpartner sa Department of Trade and Industry DTI Albay Philippine Economic Zone Authority PESA asin iba pang development partners o beto kan aktibidad na pakusugon ang kapasidad kan mga lokal na gobyerno na i-convertir ang identipikadong lugar sa saindang comprehensive land use plan si CLUP pasiring sa industrial zones capable asin mapahiwas ang economic opportunities. Pinaglalauman na ang naunabita ng inisyatiba masuporta para sa pagkriar ng trabaho, mapakusog kan lokal na aktibidad sa pagninegosyo asin ibusol ang pangmatagalan na industrial development goals sa naunabita ng pagtiripon. Gigibuhon man ang commitment signing ceremony para mas ipahiling ang suporta kan lambang lokal na gobyerno tanganing marilisar ang naunabita ng kamautan.
3: Si Bueno Sa. King.
4: Pinag-aprobara na kang Committee on Budget and Appropriation kan sanggol ang panlalawigan kan Albay ang municipal ordinance kan banwaanin Bakakay na mataonin one-time fuel subsidy na nagkakantidad ding 1,000 pesos sa mga kwalipikadong drivers sa sin operators kan pampasahirong bihikulo kasabay ang pampasahiro asin tour boat operators. Ang naunabita ng lakdang pinaglalauman na mataoning tama sa oras na suporta sa transport asin tourism sectors na apiktado kan paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Konsain, ang komitiba sa pangyanot ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abanes sa Armadilla ipinag-indursar ang ordinance sa matapos madeterminaran na ini nakapag-comply sa legal asin financial na resikitos na ang subsidya ang pupunduhan sa paagi kan assistance to individual in crisis situation AHEX program kan

0: Waan gamit ang available na budget, igwa ni na mga panugdan na susunod doon para mas maasigurar tama ang pagkuakan mga beneficiaryo siriman, magiging libyano ang pagdistribuer kan ayuda.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Ipinagturol na ka Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol kasabay si Alcalde Sinod Binyas Volante kan banwaanin malilipot albay ang mga cheque para sa duwang Sustainable Livelihood Program Association sa banwaan. Nakarisibi nin 1,000 pesos ang Bulawan Tailoring SLPA sa Barangay San Francisco tanganing mas pangmaging progresibo ang sa endang proyektong pagtahi. Mantang nagresibi man din 160,000 pesos ang pagtatarabangan SLP Association sa Barangay San Isidro Iraya para sa saindang proyektong pagpapabakal nin bagas. Ang naunabitan ng mga pondo, masirbing dugang na suporta tanganing mas mapakusog ang hanap buhay kan mga miyembros kan sabahan asin makapagtao nin mas dakol na oportunidad para sa saindang pamilya asin komunidad. Konsain, panagos ang pagtatarabangan ka DSWD asin lokal na gobyerno kana malilipot albay para masustiniran ang mga programang nagtatao ning panghaluya na kabuhayan asin pagtalubo kan namamanwaan.
1: Si Bueno sa King.
0: Tawag-tawag ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Shop ay matalik o malihin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan pamilya, lalo na ng mga

0: 32 minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman, tanganing magbadag. Manila, good morning kay Madam Elena Sinfrosco Calios, Wilma Fuliero Clidoro, kay Laboy Buda, kay Madam Tuna. Pasensya na tabi na di ako nakapasiring dyan sa indong puwertiho na harandaan kasuod ma tanagluya so under chassis mga katindugo
1: si Bueno sa King
0: bay nang ngebuin gurang ka na kay Eva Angeline Kinaban Angeline Duel kay Manong Dan Vitara, Wilbert Vitadora, nakaluto na kibunay-bunay hotdog.

0: kay Rule Bitadora, ni Nita Bitago, oy kay Lady Barangay Tanod LB Reyes. Kan hindi baka kayalbay aliping sa gigilid maray na good morning. Pa-shoutout sa gabus na opisyalis asin miembros kan MCO na pirming tindugon asin nagdadangog sa programa mo. Ano nga ni ang MCO? Malilipot. Kinabahan! Bien Rey, Ronnie Biren Binosa, kay Asun Binamira Birmas, Jerry Kanya, Arsin We Bueno Che, kay Erning Molar Jacob, kay Manong Radin Tison dyan sa Sugod, mga kapatid. Sa mga taga-barangay 4, oy, kay Ihadong Joseph, marata, kay Cherry Car Borja, at sinasayang panabang mister na si Jerome, kay Pading Noel Bulanti Banyal, kan Albay Operators Transport Cooperative, Jennifer Buelya, Marcelino Burdeos Consuegra, Yosibio Castillo, Tilio, Randy Bilista, Maricel Bilen, kay Madam Asun Binamira Birmas. Asin siyempre kay Madam Josephine Bio, kay Madam Noems Bilen, kay Mami Dil Madrid, dyan sa Dos Montes, kay Bruso Binyalba Brutas. Batiyon ko po mga paradangog sa Hacienda San Miguel, Analisa Binos Balmaceda, Bernadette Cirillo, Inti Bilyo, at sinsay do po, kabos!
1: Si Bueno sa King King!
0: Ang programa giniatod sa Dukan Dinil Bakery, tinapay puwerte rasog pang mainit sa presyong dati, makukuha sa likod na party kang Tabaco City Hall, pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Permiñaon ang Barsaga Eatery, mga masiram na menu sa presyong barato, pamahawan panguntuhan, mirindalan pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na agahandig di po mga katindugon sa Sentro Kansyonad din Tabaco. Ang Barsaga Eatery, 24 oras nang nagsiserbi. Iguaman sina nin air condition na inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayo, dinabot nin gutom. Diretso sa Barsaga Eatery, pirmingyaon si Ate Beth Barsaga. Yan mga nan, malilipot kakpit kulisiyong. Pagsadirikan familia Beya, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa ay San Isidro, Ilawod, malilipot talbay. Sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyong. Aninot sundo 30 ang sultada, ang magana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pasan na registration. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan. Alas 9, 1, bakbakan. Partner, kan mga mister asin misis na habu mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lack Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya kung kayaan mga musingon nindong labahon. Pagluwas sa makina, itsurang baguna. Maham, we wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha dyan sa Purukuno Poblasyon. Malinaw Albay. Marina, good morning kay Sir Nads asin Mambing Kalmada. Siyempre sa mga mapagayon kan opisina, mapagayon kan sa indang House of the Rising Sun, Iguanin Beautification Project sa mga barangay asin sa mga eskwelahan. Naghahanap ka mo ng di kalidad na pintura sa inkaw maduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase ng pintura, Iguasin da, color na korso na ipatimbla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwenga. Siyempre, partner kan Kikig si Tabaco City Councilor Riner Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King King King
0: Direct Italias kan mga kilokal. Sundo na sana 2020 tax amnesty program para sa real property tax. Ikadgobikan albay sa 15 banwaan sa bilog na probinsya. Konsain, pinagdirihiran ang gabos na real property taxpayers na magpang respektibong municipal treasury office ang sa indang propriedad. Ini, tanganing ari.

0: deklaron an sa indang obligasyon sa pagbuwis asin makapag-aprobitsar kan magkakanigo. Pinakita ng notisya ang ipinagpaluwas basado naman sa Provincial Ordinance Number 047-20 na nagtatatibo sa mga tulos nagbabayad kan sa indang real property tax.
1: Si Bueno sa
0: target ni First District Congresswoman Crisel Borsi Lagman na antes magtapusan sa iyang termino bilang representante kan Primer Distrito Canalbay, matawanan manin adult o senior citizen daycare center. Ini ang planong ipinagdayag kan kongresista sa mga taga-media matapos gibuhon ang blown over kan kainot-inuting adult daycare center makukuan sa Hirayang Manawari Nature Park San Vicente, Tabaco City. Konsain, kita sa aktibidad si sinasa kaibanan si Akbayan Party List Representative Percy Sardinya Sindenya. An adult daycare center ang daran sa isang krisel durante kan ini alkaldi pakan siyudad din Tabaco ang kaini dahilan sa tabang ni Senador Risa Juntiveros. Matapos ang third over ang lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco kanang pasilidad asin iyo ang magiba nung no makakapag-avail nin serbisyo ang mga senior citizens digdi sa siyudad din Tabaco.
1: Si Bueno sa
0: nadakop na kan mga ahentes kan National Bureau of Investigation NBI Bicol dahilan sa reklamo kan Albay Electric Cooperative Aleco ang sarong personang nagpapamidbid bilang Aleco Verifier. Ang naonabita ng individual nagpapamidbid bilang empleyado kan kooperatiba asin nag-opreser nin serbisyo sa nagkabilang residential consumers manungod sa pag-inspeksyon kan Metro pag-verifying account sa ilinte kasaliban bayad na kantidad. Sa ngunyan ang suspitsadong persona na sa kustodya kan NBI para sa magkakanigong legal na disposisyon na sin proseso. Liwat na nagpagirumdom at Albay Electric Cooperative sa mga miyembros konsumidores na maigot na ipinagpapautob kan kooperatiba ang Act 7832 o ang Anti-Pilferage Act konsain. Maigot na ipinagbabawal ang paghabas ng kuryente sa paagad na yung connection. Amper na sin ibinitanganing malikayan o mapababa mga katindugon ang system loss na nakakaapiktar sa mga konsumidores dahil anta pigpapatong sa saindang konsumo. Ang banihamyento kan Aleco kaibanan mga katindugon ang mga otoridad nagsasakyada sa mga reported na igwang illegal na koneksyon.
1: Si Bueno sa
0: mientras tanto, kanya tratehiyang unyan ang mga eskwelahan sa kapalibutan para mas maasigurar ang singa estudyante na ma-insusident kulahan na igwang nagkagaradan asin na irido. Konsain, nagpuon sa General Trias City, Cavite, sinundan sa Tacloban City asin sa Negros Occidental. Enot kaini, ang Department of Defense 2026 na igwang guide tape in motivating learning ESM konsain ang ESMLE framework na kaguot sa whole of the society approach na ang gabos na sektores kasabay ang ahensyas di gobyerno, pribadong sektor asin civil society igwang kolektibong papel para masuportaran ang DepEd na masimbagan ang mga komplikadong isyo arog kan environment digdi pigtatawanan ng importansya ang mga lakdang para mas protehiran and learner rights and protection konsain pwedeng marilisar sa pagtatarabangan sa pag-eskwelahan sa presente kay pumintar din mga lakdang na pwedeng makapugol sa mga planong maraot sa laog kan school campus.
1: Si Bueno sa
0: tamara ang iba pa.
2: Imagine this: the juice of watermelon, the calming, the crisp freshness, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A rape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an especially for you, for only $179 only. Available across LCC.

0: Essentials branchness, you can smell. Cleanliness, you can feel. LCC Essentials Liquid Hand Soap Difference. Grab yours now.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang diverse batteries at oil and lubricants. Plate service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, exquisite surfing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free wheel balance, mag clips at tire valve. So ulit na, di ba? Vizno Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albas. Now at 0921-660-2099, 0951-433-0092-229, 3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong at...
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusuga, turmeric ginger tea. Ang salabat na ang nag-iisang orihinal. Available in tunay, ringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores.
3: Hello! Si Consi Ram vs. Jungle. Imitis!
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture, orgulyo, ang gayon, kansyudad, kan tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw, tulusog.
5: Disaster and ligta, ano ang bilog na siyudad, kan Tabaco.
3: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Sir Cafe user. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong Cafe. The best ng Best Cafe.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
8: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Apat na put siyam na minuto na makalipas po ang umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, sinampahatong patog na reklamo ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Saran High School, Tacloban City. Ayon sa Police Regional Office 8, isinampa 3 counts of murder, 3 counted murder at multiple counts of serious physical injuries laban sa 15 anyos na suspect. Paliwanag ng pulisya, ang 15 anyos lamang ang kinasos isagawa ang pag-unawa o deserve sa isinasaad ng Republic Act 4 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Tala, walang kasong isinampa laban sa 14 anyos na suspect dahil exempted ito sa criminal liability sa ilalim ng batas, ngunit sa ilalim sa intervention program. Resulta ng paraffin test na sa gunpowder nitrates ang kanang kamay ng dalawang minor de edad. Nagpositibo rin ang baril sa insidente na nagpapakitang ito ay pinaputok. Nabatid kay Police Lieutenant Colonel Analisa Armenza, tagapagsalita ng ESP.

0: Pulis sa pagpaputok ang dalawang suspek ay umano ang partikular na individual na mga sa mga ayon sa isyon. Pumunta muna ang dalawang suspek na nabanggan upang hanapin ang kanilang pakay. Ngunit nang hindi nila ito naglakad umano sila sa pasilyo at nagpaputok sa mga silid-aralan na kanilang nadaanan. Sinabi ni Armesa na patuloy pa ang iniimbestigahan kung sino ang tinurget at kung may kaugnayan ito sa umano'y karahasan ng mga suspek sa pambuboli. Wala pang pinal na desisyon ang standing officer sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ayon po ito kay Senate President Sherwin Gatzalian kahapon. Gatzalian na seniors on impeachment trials ang sinin ang dapat mamuno sa mga proseso ng impeachment. Sa ilalim ng aming mga patakaran, ang presiding officer ng impeachment maliban sa Pangulo ay ang Senate President, sabi ni Gatzalian. Pero sa rules anya, kung ang tingin ay dapat mag-appoint ng iba, pwede yung pag-usapan. Gayon man, nilinaw ni Gatzalian na hindi pa formal na napag-uusapan ng mga senador ang usapin.
1: Si Bueno sa Kikig!
0: Na prosecution team na buksan na ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng income tax return ni Vice President Sara Duterte sa isinasagawang pre-trial conference sa Senado. Ayon kay House Prosecutor at Party List Representative Laila De Lima, kabilang sa manifestasyon na iniha sa impeachment court ang pagpapabukas ng DI pang makasama na sa isinasagawang marking of evidence. Maski papabilis anya ang paglilitis kung mamarkahan na ebidensya na nasa loob ng BIR box na hindi sa kamera. Samantala, kinwestiyon ng Malacanang ang pagtatangka ng kampo ni Vice Duterte na ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga ebidensyang ihaharap ng impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang naturang mga dapat na maging pangunahing bahagi ng kanyang depensa laban sa mga hindi maipaliwanag na yaman. Giit ni Castro na sentro ang aligasyon tungkol sa hindi maipaliwanag na yaman at kung aalisin ng depensa ang SALIN bilang ebidensya, hihina ang anumang pahayag na walang itinatago si Beefy Sara.
1: Si Bueno sa King.
0: Pabor si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na higpitan o iban ang mga marahas na online gaming sa mga kabataan lalo na sa mga minor di edad upang maiwasang gumawa ng karahasan ng mga ito. Sa harap na rin ito ng ilang insidente ng karahasang nangyari sa mga eskulahan sa pagsisimula ng klase nitong buwan ng Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, napag-usapan na ang posibilidad higpitan ang access ng mga kabataan sa online gaming dahil nagiging marahas ang mga ito lalo na yaong nagugumon sa laro.
1: Si Bueno sa King.
2: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching, for incoming college students requirements, two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Requirements: certificate of grade 10 card, completion certificate, two pieces photo picture, 2x2 white background, PSA birth certificate, good moral certificate, white folder, avail our scholarship for college, Tulong Dulong program, Gen Priority course, DSWD, Listahanan, OWA scholarship, and Testa scholarship. Enroll now in links with financial assistance upon

0: 0946-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Paisi, halik sa Albay Electric Cooperated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 7 of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2020 susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidad 7 in pagkaaga. On-site registration. Alas 9 in pagkaaga. Program proper. Alas 11 ng pagkaaga, business propaganda, presentasyon, financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan our corporation as in mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gapos na miyores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.aleco.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain. Pwede kang 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,500 pesos. Maghirilingan po mas mabal.
3: Kigin! Philippine Standard Time, 3 minutos na makalipas po alasays. Thank you so 71 scan kigig. Marina, good morning. Kram Maricel Binyas. Pa-shout out po sa Binyas family sa Aswell dyan sa Bunbon. Kay Jason D. Guzman Piñaflor. Marina, good morning. Tagabal sa Malinaw. Sa family Piñaflor, Sara Camille, Jason, Jaika Carmelo, Jace, and Kuki. Kuko Kuhi. Madam Eden Biron. Asin, sagabos na para nagkig. Kay Edwin Bilan, Hilda Binyas Alano. Ano nga yabuin ang pahit? Webis ng unyan, pizza 25. Advance ko an sa kuyang Kalyone Martires. Mabert Lyone sa pizza 25. Kumusta sa mga pinakurados ni Chalyone? Panahon na nagpa-practice pa ini kan sa inyang profesyon bilang para pakurados. Mga katindugon, midwife, yeah? Ako nga ni City Councilor na ito si Chalyone ang panduwami. Pero ang gabos enot buda panduwa Chalyone ang nagas. Chalyone, pira na si Chalyone. Sobra, mga katindugon, makusugon pa. Okay. Ngayon, buwin o, nagtataram ang mga announcement, lalong-lalo na sa service interruption na magkitubig.
1: Si buwin o sa King!
3: Para buwin po ng tubig, magpadigdi sa bakakay, dahil naman... Iyan ang pinakadakulang problema ngunyan. Banwaan kan bakakay mga katindugon. Dahil ang ta, indaman kon ano ang pinagigimo kan mga kan bakakay water district, mga junta direktiba kain, kunyata ta, dahil na kakakuanin mga bagong source para po na masustiniran ang mga ngaipo kan mga konsumidoris dyan sa tubig. Sipon po nindo mga katindugon ang sa indang water service interruption puon ngunyan alas size o dahil nakamong tubig igwa nagbubulos kung igwang nagbubulos sa gripo nindo alas June 25 ang water interruption dyan po sa puwerte pa man dakol pa man ang nagbubulos na tubig sa Kitnong bridge hindi maray pa ang salog dakol na tubig.

0: dagat ano ha. Pero itong mga makukubig, mga gurang garo, ah, sa pagpreparar nin pagkaon, ay eh, napapaano daw inya na ano ha. Tandaan po niya to, an baka kay, ah, iguamanin sakop na pamitisanin Bulkan Mayon. Sa madaling sabi, aramtaman baga na ang Bulkan Mayon, maski tug na nakapalibot dig ang tataunin na tubig dig ibabang paarong sa mga katindugon, ang pinakakapungulan ka man sa manbulong kasugar ay tinido ang tubig na. Grabe kan mga kakayanos sa si kakayway sinusulutan sa kana tabangko mga katindugon magso ninundo alas 12 mainit na day ka pa ng tubig. Grabe ano ha. Dapat niya katindu nararesek ha and brown out magtunin pagkaaga sundo kunin pagkahapon
1: si Bueno sa
0: ano ngayon Bueno pwede man magtipon ng kuryente bahala po kamo kunigwa kamo dyan ki mga na battery na sinaksak na nindu iyan kasun ma. Pero balikan po niya to ang tubig mga katindugon importay. Oho, sabi na iba, ah, dahil bali dahil kuryente, basta may tubig, ta, isipon mong mapreparar ka, kan sa indong, papa, ah, dapat urual daw magkarigos, lalong-lalo na ngunya na mainit, isabay pa na, dapat, igwanin, ah, masasariga na, source ning tubig na pwedeng inuman, dahil ang takon, magiging dependent kita duman sa mga water refilling station dasos nagbay 30 na
1: si Bueno sa King
0: 30 na mga katindugon ang sarong container iba niya isipon mo kon pati na ang water refilling station paano kita kaiyan o boss ang sa tuyang pirak
1: si Bueno sa
0: Kumbahan lamang kung makahanap ba ni na maray na solusyon ang Bakakay Water District. Tanganingan sa inang mga pinagsisirbihan na konsumidores. Dahil mga katindugon magpara inagrangay, ha? Magpara agrangay.
1: Wow.
0: Ayuguyugon mo han. Maski daing serbisyo nin tubig, nagsisingil nin bayan. Kinaban! Paano man ngaya buwin magkaigwaning konsumo kunday man kito mga katindugon arin ngaya buwin ang makusog paros yata ang paros manong mani nakakapahirukan mitro awiyo yugu-yugun mo ang talagang grabing konsumisyon ang aabuton gan sa tuyang mga konsumidores
1: si Bueno
0: sa malilipot ang rason kung nyata ta igwa po ning water service interruption at siya na alas 8 so padagos po ang pinagigibong improvement and then igwang mitigation activity ang lokal na gobyerno dyan sa Tiagaw River dyan sa barangay 3 sa Isla Nua pasiring dyan sa barangay maaapiktaran po para mientras. Iyo, alas 8 nin pagkaaga, sundo alas 5 peryo kana mahihigos na empleyados ka na munisipyo kan malilipot dyan po sa pinagigibong dredging sa Tiagaw River. Siyempre, maagi dyan ang heavy equipment, lalong-lalo na ang bako, asin itong mga truck na pigkakargahan kan mga aggregates na pigti-take out dyan po sa naunang bit. So, dahil man po kita ning problema ning sa supply dahil ang tamakusog po ang tubig dyan sa banwaan kan malilipot. So, pwede po kitang makatambak, makatipon para po sa tuyang konsumo poon alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, ala una, 2, 3, 4, 5. So sa laog nin siyam na oras, sigurado igwa pa kita nin sufficienting supply nin tubig.
1: Si Bueno sa
0: King! Mga katidugon, makangirhat mano, gari abukuman.

0: nagtubod sa bagay kadakla na basis na iman ako nagtutubod sa mga surusurbe ano ha. Pero ang resulta kan Reuters Institute Digital News Report nagtataram na 28% na sana kan mga Pilipino ang nagtutubod sa mainstream news outlets. Ang mainstream news outlet mga katindugon kasabay digdi ang telebisyon, mayor na newspapers, radio stations, as in mga magazines. Aram tama na ang TV, ang radyo, mahiwas ang pigaabot ka ini, mantang kita nag-ngungunoy-ngunoy. Sa madaling sabi, mas nagtitiwala na sindamanong mani dyan sa online. Kaya, si mga nahihiling ninda dyan sa online, mga nababasa dyan, na kaipuhan, maging kuyan, maging maikmat, as in dapat nagsasabot, dahil lanta dyan na kita mga katindugon, kikaon kan mga fake na information. Lalong-lalo na kung pag-uurunan ang manungod sa politika, manumani, yaon dyan ang grabing mga salang propaganda, yaon dyan ang mga panratak. And kadakla na beses, ang mga account fictitious, dahil mo man mamimidbidan kung sisay ang nasa likod na individual. Kaya, ang mga arog po kayan mga katindugon, bako iyan katubod-tubod. Pero kung ang mga nagungudoy sa broadcast, sa internet TV, midbid niya to, nakakasalamuhan niya to dyan sa palibot, and aram niya to ang background, siyempre, matubod ka mo duman, mga katindugon. Pero kung nagagamit nga ni Ki Alias, ay, da ikaw magtubod dyan, takadakla na beses, ang sa iyang mga punto de vista, pagprotehir sa nagbabayad sa iya, as in, panratak duman sa kalaban kan sa iyang amo.
1: Pasaway ka!
0: Latubay! Kinaban! Taod-taod ang iba pa.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa huwag na mag-alala ang Boy Enterprises sa Salvasco City. New Tacalicap Tires, Nitrogen Tire Inflator, Pickup Center Tire App, Wheel Balancing, German Packaging, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may mounting na sa stay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprise ang inyong tumawag o mag-text sa 0819-4768. Boy Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Taran!
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng kukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco College is here for you. We offer the following master's programs: management, majors in business management, educational management, and public management. Master of Arts in Teaching, Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses: Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free shirt. We are pleased to announce that Tabaco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first year college school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Batch in Business Administration, Majors in Financial Management, Economics, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Computer, Bachelor of Science in Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, majors in Filipino, English, Math, Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn.

0: We're excited to accommodate you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: Si Brent Osa,
2: Size minutos na makalipas po ang alas size. Si ibang mga lokal na gobyerno na kundosirnakan sa indang ulat sa bayan ang lao indang mga naginibuhan sa primerong taon kan sa indang termino o bagong mandato mga katindog. Public service announcement, igwapo ki nawawara kung sisay mantabi ang nakakuha kan driver's license, Jerbombita, nawara kan o alas 7 po din pagkaaga kanakalis na June 23. Nawara sa may party ka NFA warehouse mga katindugon. So nagabiyahi siya marirok pasirin dyan sa warehouse. Baan lamang kon mapurot nindo, pakibalik nindo. Siring man, kung sisay mantabi ang nakakuha kana ladies wallet nawara. Ngunyan na maagahon o kaso bangging alas 11 mga katiyan sa may party Calibard Tabaco City. Yan po, pagsadam Violeta Binaday kan sa Isidro Iraya malilipot. Kung na po nindo ladies wallet ito ni radio. Okay. Luwa mga social media posts na base datos na naka-record mga itong mga buwelto sa massacre Manong Mani. Iguasin daning suklot na t-shirt na iguanin tatak na KMM. Ako Manong Mani, na curious ako ka ini, re-research ko. Ini pala na KMFDM sa ruining banda mga katindugon, German industrial band na ang mga kanta matindi, igwanganing kantang Stray Bullet mga katindugon. Piga-associate mga katindugon na ang mga suspitsado na influensyahan kan mga kanta kan KMFDM lalong-lalo na kan mangyari kan 1999 ang Columbine High School Massacre na ang perpetrators si Dylan Klebold na saro sa mga panatiko kana KMFDM band mga katindugon nakasulot igwamaning merchandise o t-shirt na igwanin tatak na KMFDM sinaguman sa Abundant Life School shooting kan 2024 sa Madison, Wisconsin kin si ang shooter na Manong Mani siya ang tatak KMFDM and itong nambadil saro sa nambadil duman sa San Jose National High School Tacloban City 14 anyos igwamaning tatak ang t-shirt niyang KMFDM si mga katindugo na mga nakasurat o narratives na i-research sa social media gari naglalataw mga katindugon tangani sa nang magkaigwaning identity ining mga perpetrators gari naggamit sindan in na simbolo so nagkaigwaning ararug-arugan Manong Mani so nagkaigwa sindanin modelo bako sa kikaratan ang pinahit ninda so kanain ang perpetrator na kabado na may tatak na KMFDM kan 2024 KMFDM and digdi sa Pilipinas ang 14 ang traitor mga katindugon igwan man ni na t-shirt na KMFDM ang saro sa sikat na kanta ka ini po ini na ini Stray Bullet

0: Dagon. Ah, kaya yo itong mga kana iba niya itong mga lehislador na limitaran. Plano kan gobyerno na limitaran ang access kan mga 15 years old below na mga kaakian sa social media, siguro maninigo asin dapat ini. Ah? Pero dapat baga sa familia na naman inimapuon man. Minsan pa no kita sa familia tangani na alingon niya to ang satuyang tamala, kulang ang satuyang para sa sainda. Ta, dakul na trabaho sa harong, sa trabaho sa opisina, ha? Machismis pa. Kapigigibo, aling niya to ang satuyang mga aki, ha? Ang pigtataon niya to gadget, ha? Cellphone. And sa atab na sa lumbon mga kaakian, mga matibayo na mag, kuyan, mag gamit kan cellphone asin nag search na sinda dyan po sa social media. So kung siguro mapatunayan na ini nagtataoning negatibong influensya sa mga kaakian, dapat mananggad mga katindurlon.
1: Si Bueno,
0: dapat mananggad mga katindugo na ang mga hobiness, anyos pababa, pugulan na maging mahiwas ang access as in exposure sa mga social media. Basidigdi mga katindugon sa narrative, gari

0: rin ang mga perso dyan po, mga eskwelahan, lalong-lalo na katong padagos na daikitaning kapasidad na tanganing magkaigwa nin license bodyguard security guard, mga katindugon. Maray ang arog kang tabako nationalized kung tanakulaon an sa endang maintenance in other operating expenses na problema. Paano itong mga saradit? Kulang an sa endang mga pirak muda paroy o dependent sindangon niya. Tabang kan barangay. Tabanod. Ingon yan mga katindugon si Madam Buda si Sir dahil mo naman tanin additional na trabaho apuira sa pagturo ta violation iyan sa DepEd order lalong lalo na DepEd order number 5 diba? Na kunsain bawal na ang mga administrative function para sa dahilan ta sinda dapat mag-focus lang sa pagturo igwa dyan kimagurang na pwedeng mag volunteer day naman ngunyan. Sa labi naming pagtiyos mga katindugon, mahiling po nindo ang espiritismo. Gari na sana. Pakudak na sa naman manong mani. Sa pinangani, mahiling mo sigin-sigin, pagkatapos kan sigin-sigin, picture, post, mga ganyan. So, out pa man lugod na post. Igwaning DepEd Order number 6 series of 6 mga katindogon kunsain piga reconocer na ang just ni gobi institusyon tor city ni skikular med tindu panjulen buwan daw pasana iyan pagtakan tutok na kuna purakan sa imong pandok iyan king relensya exactan na sila ting DepEd order number 36 kumanan magsuang marin na magamit ki gadget super and mga malaman gadyan daimanisan pat magpahili ID mga karigo na iskula ng CCTV maasiti mga yaakla o katabot yang hihilingo ue isan manong tinganin ko dalmanong mani saru iya kaipuan ko taksi ngani paglawas tawon king po tan magwanaya good morning po ano to yung mga paraan tabay kay Mabi Christian Monica Kala Sara Joy no pudding klase man to pa si lampat taki supply niyo po nagsip na magkaigwaning mag-adman duman sa basic in education hinay ito. Pero ako, dahil lang ta, saro ako buduman sa mga pagakan mga gurang. Enjoy ang kanis 26-20. Kaya sa naiis na sabi kan mga ang sumpa, dapat sangyan boy. Ang raan ang sakuduman na siguro. Ay man sa tisyon, dapat nagdidesisyon mga katindugon, lokal na gobyerno, and Iskos Division Office. Kami pwede sa naman magdesisyon kung talagang nahihiling ng maray ang peligro, manong mani. Pero sa mga preventive measure, dapat local government unit muna ang SDO ang magpahit kaiyan. Sabayan pa, ng DepEd issue 1 na taram, ngunyan na nasa instructional block po kita, iyan po talagang daidapat na pag-ulangon, maulang ning anuman ng mga activities sa mga puwera sa pagturo sa nananggan.
1: Si Bueno sa Biggie.
0: 40 minutos na mo asa imandat kay Sara Joy Kalingasyon. Monica Conauta po alas 8 ang brown out. Alas 8 sundo alas 12 po. Kan tabay from 1 to 4. Pero di tapos kan 8 to 12 apik mag as 8 din pagdalmin bon nagkapira sa barang barang dyan sa Banwa now pero siring sa barang po kami ng alas 12 to God nangyari at iba anta sa remis kaliman sa indresyon balik na nindo at tatami grabe ang ako kanong buda na ako yan maangan high school at tukaw na tukaw na magkuit di okay lang ako sundo sa si

0: Madam Congressman. Mata, school hanggarin niya ako. Malang, bigla ga wellness leave, mga katindugon, pahit. O kaya, tas yung Christmas silang mana, umanta fiesta, o kita nakandek, runal. Madam Engineer Bursi, so ila Madam Chona, tutuan special bangos, lamang na namitan gon. Mo talaga iyan, yung sex pan mga minsan-minsan na raan. Sa mabuot na iskin ay NCO si Pembre Golaklop isir na sin kay Lian Kalmada tabak mi ay urboda Madam Helen na spa miyesta ti council si kun naga asir din ang gadlamit kan fistahan sa Reno urboda sa Teres nyako sa birthday na lang ni Chalyo ni ako mapasiring sabot na June 28 sa Domingo dumanasan ako makifiesta. Siyempre mga katindugon kay Tabaco City Council Orinir Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Sa kabus na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 New Team, dungaran ni Manong Bani. Enjoy the rest of the day. Be with your family.
1: Natin grasman, ugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad para sa ulit sa inyo ng Bursi at doon ng alternate sidang.
2: Mesay po ha, kulogram sa atin reha. Siyempre yan sa matlara at magdudunare at tanggal ha. Kasi dapat pa nagkakapi ka, ininano, aroma, relax na ang stress, tutunan dagan. Pagdating po sa tun, mga ano, sangka at dyan, hindi po katunayan. Ha? Pinili po ng Goldest at Customer's Choice Annual Awards bilang pinaka-pinakamaganda kape sa ating bansa. Ha? Yan siya. Siyempre, ng original blend natin na 8-in-1 coffee. Ito, mahigit 12 years na po. Ating number sa ating, ha? Tapos tayong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang. Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ha, ang paborito ng mga mag-asawa. Alam nyo na ha, para sa ekstrang gana, kailangan nyo ba ng ekstrang lakas? Baka mas matindi ang labanan ha. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sabi nga, basta may black, may balak, okay ha? Yan ang Best Cafe Black. At syempre, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ito ay tulong ha, para tumunaw ng ekstrang taba, ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan na yung pinapangarap. Pero syempre, maliban sa mga benepisyo na yan ha, kahit i-research nyo po ang mga ingredients ng anumang variants ng Best Cafe, tulong ang mga ito ano para maiwasan at malunasan ang iba't ibang karamdaman. Mataas ba ang blood pressure mo, ang blood sugar mo, ang blood cholesterol mo? Ayaw mo ba na magka-cancer? Ayaw mo ba na ma-stroke ka? Ayaw mo ba na magkasakit ka sa puso? Eh dapat maging matalino ano sa pagpili ng lahat at dyan ang pagkakape. Kung magkakape, syempre the Best Cafe ha. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa property owner ng Department of Trade and Industry at halayd ay kakit sa...
3: Langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto niyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay ang mundo upang lalong maging malakas. Digasa!
4: Ani, maagad mga biya.
5: Hey, Black, kahit basa.
3: Tulong lang na ang inyan at maiwasan ng maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Alright, mga ka-wellness, napakaganda ng topic na inihanda ko ngayon. Dapat pakinggan yung mabuti ha. Kasi lahat po tayo tatanda, okay? Bata ka man ngayon, darating ang time, tatanda ka. Ano po, mga ka-wellness, kaya bagay na bagay sa lahat itong topic na inihanda ko ngayon. Ha? Pero bago ko talakayin yan, mga ka-wellness, okay? E nais ko munang muling ipakilala sa inyo ang isang napakagandang produkto natin. Yan yung Era Hair Regrowth Shampoo, mga ka-wellness. Alam nyo kasi, nag-ikot ako sa mga grocery stores, ano, iba talaga yung Era Hair Regrowth Shampoo. Una sa presyo, yung mga shampoo na nagsasabing tumutulong na pampatubo ng buhok, eh libo-libo ang presyo. Ang Era Hair Regrowth Shampoo, napakamura, eh napakatagal pa bago maubos kasi talagang napakabula at napakabula.

0: Masarap gamitin. Mayaman sa mga minerals, sa vitamin D, sa gugu extract, mga ka-wellness, na ang mga ito ay tumutulong tumubo ng maganda, ano, pampakapal, ano po, patulong din para maiwasan ng balakubak, mga ka-wellness, ano, para gumanda ang ating buho. Era Hair Growth Shampoo, available in supermarket sa inyong lugar at syempre, aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hair Growth Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
0: Mga ka-wellness, oh, etong tatalakayin ko tong araw na to, ha. Yung dementia, mga ka-wellness, kasama na dyan ang Alzheimer's disease, ano? Yan pwedeng mangyari po kahit kanino, ano po? Lalo na pa nagkakaedad ang tao. Ang totoo niyan, merong ang mga mas bata pa nagsisimula na magkaroon po ng dementia, mga ka-wellness. At walang excuse po dyan, kahit mayaman o sobrang yaman, anuman ang katayuan mo sa lipunan, pwedeng mangyari yan. Marami nga pong mga artista, yung iba Hollywood actors and actresses pa, ano po, sa kanilang pagkakaedad ay meron na silang dementia, so halos wala na po silang nakikilala, talagang yung iba hindi na nga halos makakilos, hindi makapagsalita, pati yung pagsasalita ay nakalimutan na po nilang gawin, ano, kung paano po magsalita. Yung iba naman ay totally bedridden, so yung kanilang elderly years, hindi na po talaga nila na-enjoy. Again, ano, mga ka-wellness, ito ay pwedeng mangyari kahit kanino, pero ang good news, pwede po itong maiwasan. At yan yung ituturo ko ngayong araw na to. Ayaw po natin, syempre, na pag tayo'y nagkakaedad, yung magkaroon tayo ng iba't ibang sakit, kasama na po yung demensya, yung halos walang maalala, nakalimutan na lahat, pati yung pangalan niya, pati yung mga taong nakapaligid sa kanya, ano, mga ka-wellness. At maniwala kayo sa hindi, ano po, pag ang demensya ay very severe, pati ang paghinga ay pwede nilang makalimutan na pwede pong magdulot ng ikamatay po nila. Kaya dapat, mga ka-wellness, mag-ingat po tayo, ano ho. Pwede yung through genetics. Ano ibig sabihin? Pwede po na ang lahi ninyo ay may ganyan. Mas malaki ang chance na ikaw din ay magkaroon po ng demensya, kasama na po dyan yung Alzheimer's disease, mga ka-wellness, ha? So pwede naman yan na sa iba't ibang factors. Ano po? Ang mahalagang pag-usapan natin ngayon, paano po yan maiiwasan? Ano po? Po ganito, mga ka-wellness, ha? Alam niyo po ba na kapag binawasan natin, ano, o iniwasan natin yung mga key factors, mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakademensya po ang tao, bakit nagkaka-Alzheimer's disease, kasama na po yan bilang bahagi ng demensya, ano po, pag yung mga factors na yan, ano, ay maiwasan, pwede pong maiwasan ang pagkakaroon ng demensya ng halos 50%. At ang isang pangunahing paraan po dyan, mga ka-wellness, alam nyo kung ano, walang kagastos-gastos po ito. Quality sleep. Ibig sabihin, kapag ang tao po'y natutulog ng sapat, 7 to 8 hours a day, ano po, mas maliit ang chance na magkaroon siya ng Alzheimer's disease, ano po, magkaroon ng dementia sa kanyang pagkakaedad, mga ka-wellness, okay? Kaya dapat po matulog po tayo ng sapat at hanggat maaari, yung ating tulog ay tuloy-tuloy, malalim tinatulog. Tulog na pagising-gising po, quality, mga ka-wellness, ha? Sundin nyo yung ito na 2-1-1 rule. Ano po? Ano yung 2-1-1 rule? Ibig sabihin, dalawang oras matulog, huwag ka nang kumain ng kahit na ano. Okay? Yung 1 naman doon, isang oras bago ka matulog, huwag ka nang uminom ng kahit ano. At bago ka matulog, umihi ka na, itodo mo na. Kasi isa sa mga abala sa pagtulog ay yung lagi kang bumabangon para umihi. At yung huling 1, isang oras bago ka matulog, wala nang blue lights. Ibig sabihin, wala na po dapat gadgets, mga ka-wellness. Cellphone, tablets, or TV. So dapat pwedeng magbasa-basa ka na ng libro o kaya magkwentuhan na lang kayo, ano po, ng konti habang kayo ay nakahiga na po sa inyong higaan. So 2-1-1 rule. Baka katulong yan, ha? 2 hours before your sleep, wala nang any food. 1 hour before your sleep, wala nang any drinks. Then umihi bago matulog, ha? And then 1 hour before your sleep, before you sleep, mga ka-wellness, wala na pong gadgets. Yan ang 2-1-1 rule. Makakatulong yan para

0: po maging masarap ang tulog. Dahil ang quality sleep, isa po sa pangunahing paraan para huwag tayong magka-demensya sa ating pagtanda.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
2: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
0: Okay, mga ka-wellness, o bago pa yung dagdag na tips, ano, makakatulong para maging masarap ang tulog, mga ka-wellness, ay yung mag-relax ka sa masahe o sa pag-aplas gamit ang Qsai Massage Oil, ha? Qsai, Qsai Massage Oil. Napakalaking tulong para gumanda ang blood circulation, ma-relax ang katawan, sumarap ang tulog, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan, ha? So bago ang isa pang tip, ha, muli niyong makilala dapat ang Qsai Massage Oil.
3: Bilang isang MP

0: nakakatas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulong na mabawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Mucide Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Okay, another tip mga ka-wellness ha, para po maiwasan ng demensya kasama ng Alzheimer's disease sa pagtanda, magkaroon ng regular exercise, kahit simple walking lang. Maliban sa ito'y tutulong para sumarap ang tulog, ayon sa pag-aaral mga ka-wellness, ang mga tao nag-e-exercise, 38% ang chance po nila na hindi magkaroon po ng cognitive decline. Ibig sabihin, hindi humina yung utak sa pagtanda, so mas malaki ang chance na sila ay mas matalino pa rin, mas malakas pa rin ang memorya kahit tumatanda na yung mga tao pong may regular exercise. Ang totoo niyan, yung 10,000 steps a day, nagbabawas yan ng 50% na chance na magkaroon ka ng demensya. At yung 5,000 steps naman a day ay nagbabawas ng 25% na chance na magkaroon ka ng demensya or Alzheimer's disease, mga ka-wellness. Kaya magkaroon ng regular exercise, kahit simple walking lang. Ngayon kung gusto mo mag-jogging, ma-engage sa sports, mas maganda. Ano po? Kasi tumutulong din yan para gumanda ang blood flow sa utak, ma-reduce ang systemic inflammation, ano po, at ma-improve ang insulin sensitivity sa mismong utak po natin.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Okay, mga ka-wellness, o bago karagdagang tip mga ka-wellness, nais ko rin ipakilala po sa inyo ulit ang Dr. M's Amazing Tea. Ang pagtsatsaan nito, ano po, makakatulong din para po lumakas ang ating utak, yung memorya, yung talino ng tao habang nagkakaedad. Ano po, ang Dr. M's Amazing Tea na pili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Ibig sabihin, pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Aprobado rin ng Food and Drugs Administration. So bago ang another tip, eto ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
5: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
4: Masakit ang

0: Katawan, relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tina also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. Ang Dr. M's Amazing Tea, your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: All right, tuloy-tuloy pa rin po tayo ha. Mga ka-wellness, para maiwasan din po ang demensya kasama ng Alzheimer's disease sa pagkakaedad, dapat makontrol po ang blood pressure, ano, maging ang blood sugar. Kasi kapag tumataas masyado ang blood pressure at blood sugar, yan ay doon nagdudulot po ng mga damages sa ating blood vessels na naghahatid po ng dugo, ano po, sa ating utak, mga ka-wellness. Kaya dapat makontrol yan. Yung mga binibigay kong tips sa inyo para makontrol ang blood pressure, blood sugar, ay gawin po ninyo. At kung merong maintenance na nireseta sa inyo, walang masama na yan po ay ituloy-tuloy, mga ka-wellness, ha. So dapat po makontrol, ma-regulate ang blood sugar, blood pressure. Yung marami kong tips sa inyo ay sundin nyo po yon. At ma-engage po sa sports, mga ka-wellness. Ano po, dahil maliban sa yan ay isang uri ng exercise, yan ay magdudulot po sa inyo ng kaligayahan. Siyempre, pag nag-engage tayo sa sports, ang ating utak na cha-challenge eh. Kumbaga, gumagana yung ating utak kapag na-engage po tayo sa sports, kasi yung practice po ng utak, ano, yung mental activity, kahit yung simple board games lang, kahit na yung pagsagot lang ng mga puzzles, mga ka-wellness, basta na-challenge ang utak, kumbaga napapractice ang utak na mag-function yan, mga ka-wellness. Napakalaking tulong ng mga yan para manatiling matalino, active, ano po, at mataas ang memorya natin kahit nagkakaedad na tayo. At syempre, magkaroon ng maraming kaibigan. Ano, ano po? Yung social connection, mga ka-wellness, malaki ang kinalaman po niya na kahit nagkakaedad na yung tao, pag marami tayong kaibigan, marami tayong laging kasama, marami tayong kakwentuhan, yan, napakalaking tulong po niyan, mga ka-wellness, para manatiling active, masaya ang atin pong utak, manatili tayong matalino, mataas ang memorya kahit nagkakaedad na. I-enjoy nyo po yung social connection, yung inyong time sa mga kaibigan sa paghigop ng ano, Best Cafe. So kayo po, pag nagkakape, kwentuhan ng masaya, yan, Best Cafe ang inyong pinagsasaluhan, siguradong malaking tulong, ano, para manatili po tayong malusog maging yung ating utak habang nagkakaedad tayo. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one radio. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindupik. One Radio. One Radio. UM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: Ang isang motolite country sa Anli, tanang ito na at baking at pangmatagalan.
3: Come to where the motolite is. Come to Dali Enterprises, Karangahan Boulevard City, with parking access. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1990 for you to buy like tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
0: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
4: On the road again, like the band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends.
5: Iwasan ang anumang sakuna, maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub. Help thicken and grow and restore hair and reduce hair fall. Era Shampoo. Cash
2: mo. Ramang ini hatod sa Endocat. Tinidong for 1K. Cash in or cash out. Gan sa endang mga jigsaw. Sa jantabi sa tubangan PW Albay. City or Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro, Ilawad, Malilipot Albay. Porok 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Tapsinipap sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema.

0: Makamosa sa inyong GCash, magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
1: Shada ang mga bareta. Parada 30 sa inyo ng mandadango. Parada 30 International Sports Update. Parada 30 Kada pa mga maiinit na bareta. Parada 30 sa Parada 30 80.3 News and Academy with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-8 Best Cake Essential Oil and Team Food Supplement Mabigan Nationwide. Parada.
2: Diyos marami ko lang dyan. Yung natabian parada ka sa tuya mga barata. Ngunyang pong aldaw na inin in Webes. Kasing kunakan Hunyo taon 2020 sa Technical Department si Manny Almoguera. Ako mantasan sa inyong barat sa mga detalye sa kita ka sa tuyang mga barata. Enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang pada. Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon natod po sa Sendokan Kaping Natural, Kaping Herbal, Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, as in and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos tabi iyan, mababakal nindo sa mga butika, as in sa mga supermarket nationwide. Alas 3 kaso baagong mag-umagahon ang sentro kan tropical storm na si Francisco. Pinagkakarkulo base sa available data na nasa 400 km northeast Kanitbayat, Batanes sa coordinates sa 23.0 degrees north, 124.9 degrees east. Naiguaring maximum sustained winds na nagabot na sa sanggatos kilometro ang kada oras rin sa sentro as in ang gustiness na 125 kilometro ang kada oras as in ini nagiro north-northeastward sa kaskas na 15 kilometro ang kada oras abagat ang nakagras sa Luzon as in sa Visayas. Miantras tanto kasubaguman po na alas 3 na ninmagumagahon ang tropical storm na si Higos. Nasa lokasyon na 1,750 kilometro east kan Central Luzon na si North, 8 points na may max winds. 75 kilometro ang kada oras rin sa sentro as in ang gustiness kanin. Nag-abot na sa 90 kilometro ang kada oras. As in ini po nag-hero west-northwestward sa kaskas na 20 kilometro ang kada oras. Dahilan po sa epekto kan habagat, magkakaigwa ni mga pag-uran sa may parte po kan Zambales, Bataan, pati na sa may parte kan Occidental Mindoro. Southwest monsoon man ang nakakaapektar sa may parte kan Metro Manila, Ilocos Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, ibang parte kan Cagayan Valley, as natatanang parte kan Central Luzon, pati na sa natatanang parte kan Memaropa. Layo ang magdadaran ni madampog sagot sa mas madampog na kalangitan na igwang isolated ng mga pag-storm. Abagat man ang nakakaapektar sa natatanang parte kan Luzon as in Visayas, mantang localized thunderstorm ang magdadara po ni madampog sagot sa mas madampog na kalangitan na may isolated ng mga pag-uran or thunderstorm may parte kan
1: Parada 30.
2: Talis kita kan mga bareta sa lado lokal. Ang mga bareta sa lado lokal hatod po sa Sendokan 2-stand-in-1-plus-1 health drink. Ang lawas po nin tawo, nangangaypuan po yan ng mga minerals. Kaya ugaliyon man tabi ang pag-inom ni Sarosan ng Kapsula kan Beral Food Supplement. Sa mga mapabalon man na mga magurang sa senda mga kulahan, dapat juice na masustansya. Best juice, one health drink. Tinah, nin pagkaaga na kinakaipuan na magpasiring pa sa City Health Unit at mga senior citizen kan Tabaco City, tangani na magpakonsulta kan ibang mga pasyente ko sa roonang operational day adult care center duman sa may party kan Hiraya Manawarin Nature Park. Ini ang pinagshare ni Dr. Lisel Duncan, officer in charge kan Tabaco City Health Office, kasabay ni kan ginebong inauguration kanaw ng bitan ng edipisyo. Sigon sa iya, pabugtak ang syudad ng doktor at siniba pa mga health personnel sa klinika kan adult day center na iuman ang mapadalagan kan konsultasyon para sa mga senior citizen na mabisita sa lugar. Dagdag pa ni Dr. Duncan na magiging paborable sa salud kan mga senior citizen ang sentrong inidahilan sa iba-ibang aktibidades asin sa gigibuon pa pwede nindang saraon asin makakatabang sa indang pisikal, mental asin social na kamugtakan. An adult day center ang nagkakantida din po kumas umenos 10 milyones pesos ang pinakang enot sa probinsya Calamay. Tindog, hali sa pundong ipigtagama ni Senador

0: Senador Risa Ontiveros bilang kasimbagan sa kahagadaan ni Congressman Cristel Agman, kanini alkalde pa digdi sa Tabaco City. Alas 7:22 na po nin pagkaaga. Ipigbubusol kan Albay Provincial Agriculture Office and Project Sagana on Sustainable Agriculture and Gulayan for Albayano Household for Nutrition and Advancement. Obeto kang programa na inganyaron ang lambang pamilyang Albayano na magbugtak din sa derinindang household gardens. Sa tao ini ko sa paglangkaw kang presyo kan mga barakalon sa merkado, pinagtawanan doon kan APAW ang pagkakaigwaning sa dering. Tanuman ni mga gulayon sa sain na mga arong. Bilang sarong magayon na solusyon, ang lambang tanom na gulayon, makusan na sibling pagkakaan sa lamesa kundi sarong paagi. Tangan na masiguro ang seguridad sa pagkakaan, karagdagan ng kabuhayan, asin ang marhay na salud, kanin na magin matrayon po ang pagtatanom. Ipigiras kan APAW, asin ka mag-eksperto kaini. Pangenot na guidelines sa tamang paghahanda kan daga sa paagi kang project Sagana, pinaglalauman na milyang Albayano ang magiging katuwang kan gobyerno sa pagbilog ng sarong komunidad na mabaskog magkakanigong pagkakan. Inanunsyo ni Mayor Ray Bragais ang sarong educational financial assistance na pinagtagayon ng siyudad ng Tabaco para sa mga persons with disability kung sa inagkakantida din ni 600,000 pesos. Sa pahayag kan alkalde, ang gabos na baga Albayano na kasabay sa persons with papaeskwela pon elementarya sagod sa kolehiyo ang po pwedeng mag-avail kanaon ng bita ng programa. Dahilan kani pinag-inganyar ni Mayor Ray ang gabos na mga persons na magpasiring sa opisina kan CSWDO para sa karagdagan pang mga impormasyon tabail kanaon ang bita ng programa. Alas 7:24 na po. Duman sa Legazpi City, nagsasagibo nintulo sa investigasyon. Ang Legazpi City Police Station katakorinig ka nagwawarak sa social media manungod sa subot insidente ng rambulan na kinaimbultuhan ka mga estudyante. Duman sa Kabangan High School, sa Barangay Kabangan sa Legazpi City, sa pakikipagdaad sa administrasyon kan eskwelahan, ipigpaapo ng mga estudyante na imbuelto asin sila mga magurang tangani masimbagan ng insidente. Mientras tanto, ipigsa sa iraram na sa intervention kan City Social Welfare and Development Office ang mga minor de edad imbuelto sa federal na ipighanda kan Women and Children Protection Desk bilang parte ng mga lakdang pagmamantinir kan seguridad sa laog kan mga eskwelahan. Madagdag yung presensya ni mga polis sa palibot kan Kabangan High School, particularmente na sa oras kan paglaog asin sa paguli kan mga estudyante. Tamang oras, alas 7:25 na po nin pagkaaga, krimen sa Bicol Region naghuros nin 4.18% sigon sa PNP. Ang gulo nin extremism sa insidente kan pambabadil city, ilingon kan Department of Justice. Impeachment ni Vice President Sara Duterte sobra sa 50% ng ebidensya ang namarkahan sigon presuman Laila De Lima. Yan asin ang iba pang mga barata, masunod na.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services, test, complete blood count, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical sarun din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But more, dahil nakasalf ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, ADHD, depression at anxiety, COS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO.

0: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Parada 30! Barreta Lokal!
5: Diretso kita sa iba pang detalyes kan mga barreta sa lado lokal sa oras na alas 7.33 nin pagkaaga. Ipigpahiling kan datos kan Police Regional Office 5 ang padagos sa paghuros kan krimen sa Bicol Region sa inot na party kan taong 2026 sa pinagsagimong presentasyon kan Pro 5 na irisyon kabilugan on 1600 sabisin order alis upon Abril 1 hang sa 2026 na masababa ning 74 kaso o 4.76 na masababa ning 74 kaso o 4.18

2023 ng homies na nito 8%. Isto man nasok na porsiklo ni 23% sa propaiba. Pero ini sa salming mahiwas na asin mas rinasyon sa mga lokal na gobyerno asin sa komunidad. Maski medyo naglangkaw ng 70% o .70% ang non-index crimes, nagtitinera na kontrolado ang kabilugan na peace and order situation sa rehiyon. Sa ibong kandaklan sa mga krimen, nagtitiner na ang panghabas ang may pinakandakol na nairisong kaso sa Bicol Region. Gulping mahabas. Siya tuman kang Pro 5 na magpapadago sa ansin ng mga operasyon asin ang programang nakasentro sa pagmamantinir kang katrangkiluan asin kaayusan. Base sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na magatunig servisyong makaskas, honesto asin ang namamatian kan mga naman. Doon kan al probinsya sa kanis na sa tangan sa inisa tahong kinagkakangyaring siya sundaman sa Tacloban City. Albert Police Colonel Noel Nunez, nagkaigwaning kolaborasyon ang mga kapulisan sa mga paratukto asin sa mga magurang na pagraman na panagos man ang information drive. Ipigpapasabot sa mga hobenes ang mga manungod sa safe spentay bullying asin visibility. Nakikipagtabangan police sa mga safety enforcers, stakeholders sa traffic and safety measures sa mga insya at paninunyo may papawarom o arma. Kwilahan. Parada 30 ng pag-aaga. Ipigay ang kandidates sa ilingon at iba pang mga posibleng anggulo sa likod kan insidente ng pambabaril duman sa Tacloban na Hunyo 22. Ibigira si Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na pigiling nindangon niyan ang violent extremism o extremism na pwedeng nagbusol tangani na mangyari ang pambabaril. Nagtutubod ang ahensya na bako sa naimpling kaso o insidente ng bullying. Kaya pigihiling ka na ahensyang pang mga ikaw nandoon kay nina pwede sir na magtukdo ini ning mas mahiwas rason o kapareong siring na enot na nabanggit na violent extremism. Paliwanag kay nina obheto kan na ahensya na dai sa gilid ang insidente asin masentro ang atensyon na ini na ilang sarungking. Pwede sir subot kaya nakadakol huli sa CC spokesperson na posibleng naka-apektar ang online kan mga kahobinisan. Katakod kan baretang iyan. Sinangatanan ng patong-patong na reklamo ang 15 anyos estudyanteng embuelto sa pambabadil duman sa San Jose National High School sa Tacloban. Doon sa Police Regional Office No. 8, ipisangat na ang 3 counts of murder. 3 counts of prostrated murder as in multiple counts of serious physical injuries laban sa 15 anyos sa sospek. Kan PNP ang 15 anyos na ang kanasyon matapos isagibo ang krimen na may pagkaaram o discernment base ni sa nakapalaman sa Republic 44 Justice in 2006. Itong ibang sosempted ni sa criminal liability, criminal justice and welfare. Isa sa irarom siya sa intervention kan positive powder night mode o duwang minuto nagpositibo man ang balisida nagpapitaraman Colonel Anamesa tagapagtamayas police na baan garo naghahanap muna ning sarong particular na individual ang mga ini bago nangyari ang insidente. Nagpasiring una ang duwang suspect sa nabanggit na eskwilahan tangani hanapon ang sa indang target. Alagad kanda ininda inimahiling naglakaw na sinda sa gilid ka na eskwilahan danga nagpaputok sa mga laog ka na eskwilahan na sa indang pinabi pa ni Hermesa na panagos pa ang investigasyon. Tanaw ng bida ng insidente. Tanaw, tuminama ang 7 pong kanakaliis na unyo 8, liwag tapik pagiramdom kan Philippine Institute of Volcanology, Seismology and Publico na day pagbaliwalaon ang humakan binansaga na the big one duman sa Metro Manila. Sa sarong press briefing, sinabi ni PBOX Director Dr. Tresito na dahilan ka ini, kaya padagos hindang pigbabantayan ang mga aktibong fault line sa Metro Manila kasabay na ang West Valley Fault. Sigon kay maski pinagkakarkulong magnitude 7.2 ang posibleng kusog kandabiguan, pupwede pa man garar ini magkausa nin matinding distroso sa komunidad, infrastruktura sin sa kabuhayan, kan milyon-milyon ng mga residente duman sa Metro Manila. Dahilan kini pinagpapahigot kan ahensya an information drive asin ang pakikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno tangani na maaraman asin malinaw na mamarkahan ang mga lugar na pigagian kan fault line. Liwat yang pinagtuanan doon na bako magkakaligo ang pagpatindog ni mga harong sa laog kan 5 metros na easement gikan sa fault line dahilan sa peligro kan ground rupture kung magkaigwanin paglinog. Mientras tanto, sobra sa

0: 50% na kanmang ebidensya sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang namarkahan na sa pre-trial proceedings sa Senado. Iniipigayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Sigon kay De Lima. Panagos pa man grara ang proseso ang daesin na dai pinaglalauman na mapipindyente ang nakatalaan na pagpupuon kang impeachment trial sa Hulyo 6 para mapakaskas ang trabaho. Dinagdagan kang Senado ang marking teams alis sa 4 pasiring sa anom asin pinag-extenderan oras kang trabaho po na alas 9 sa good alas 7 nin pagkabanggi. Nagresulta subutin ni sa mas makaskas na paghiro kang proseso. Sinabi ni Dilima na posibleng matapos sa masunod na aldaw ang pagmamarka sa Article 2 kang reklamo na nagbota ang explained wealth talanta mas dikit ang dokumento kani kompara sa Article 1 na may relasyon sa confidential funds. Si Rigman, nagtitinar na mas magabat ang trabaho sa mga dokumento manungod sa confidential funds, kasabay ang mga acknowledgement receipts na iyo ang saro sa mga panginot na ebidensya sa kaso.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Tamang oras, alas 7:42, pasirin na kita sa lotto result. Nahatod sa Sindokan, kaping may marain na result sa saludin tawo. Inutong tanguna sa Grand Lotto 655, uyapon winning number, combination and any order. Makilista na po kan mga numero. Sa Grand Lotto 655, winning number, combination and any order. Makilista na tabi. 22, 51, 17, 23, 54, asin 29. Ang jackpot price nagabot na sa 47,239,000. 909 pesos point 78 centavos. Wara pa dyan kinanggagana. Sa Mega Lotto 645, uyaman po ang winning number, combination and any order. Makilista na tabikan mga numero. 41, 9, 47, 41, 29, 27, 21, 33, as in 19, 41, 29, 27, 21, 33, and 19. Jackpot price 78,580,468 pesos point 32 centavos. Wara pa dyan kinanggagana kaya pagirumdum sa natabi mga tugang. Dinagad po'y paglaom sa swerte ang sa inyong kapalaran. Magigos asin magtyaga. Tangani na umasenso ang buhay. Oras, alas 7:44 nin pagkaaga. Iyan ang tabi naging katriponan ka sa tuyo mga barata. Shoutout ko na sa 16 live viewers sa Facebook. Dahil tabi ka mo magrali, masunod tulos, mas pinaatab na programang Tirador sa Uno. Diyan sa Technical Department, nakaibahan ta sa paghatod kan mga barata, Manny Almuguera. Ako man tabi ang sinong naging tagapaghatod barata, Ed Borteo sa One Radio 91.3 News FM. Tin Duguna.
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butikan. Yeah, make sure ready ang sasakas. Way Setter. Siguradong alaga. Inadatize at oils pleats, computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tire thing, wheel balance, mag clips at tire valve, sulit na. Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951 219-4330 at 0092-229-3358 South Speedway Automotive Center. Biyahe mo siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, asin iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-482. Also like and follow their FB page, The Infirmary.
2: Mommy and Dad.

0: Tera tahun pa. Grabe ay mangunihong mangero mga to. Di pantab. Solution ang problem yan. Tanid kan alkalde mga ta buhay na ipag-anas kayo. Oh, so post ko sa kuyang Facebook account, unong sa sarupo na pasahero nin pa Jack na nagngurub-ngurub pa kan titawanan kan ta mga tugang, tapos iupan may kusog nin buot na magagdaduman sa pasahero niya na ibahan ta ka pa ngaya sa opisina kung mareklamo ka. Nagluluwasan gulpi na pala na ang kunyan in problema ni oy mayore. Mayore, kung nagdadangog ka dyan sa imong opisina tabi, it's high time gayod na hanalo ni Digiti. Uyugon mo, nagluluwas mga tugang sa mga nababasa ko na comment duman sa an singil sa plete palan sa padyak talaga ngunyan. Nagre-rate talaga 12.50 mga tugang. Talagang 40 pesos an hagad sir money. 40 talaga. Pag natawanan mo ning mas sa baba dyan, dagit an para padyak. Pero dilusubo sa mga kunyan, day nagdi-demand nin palabaw na singil. Ano ta, minsan mababaldi ka. Ako na-experiencean ko, Sir Manny, kan na naburol si pa. Siyan ko, ta si Boss Baga, naguruli duma, kunyan, nagdalaw man si Boss, buda sa mga pag-iriba. Nataon hunas, pero nyo na sa pierso mga daradara baga ni Boss, day may lang may transfer duman, ta naunasan nga ni, so, buda so bangkang di motor, nasa puro. May nag-volunteer duman noon ako nga ni tabuluntad. O day na nga, taligdi mo na sa nangayay karga sa kabal-kabal. Sir Manny, o di kinarga duman. Taka, kaya may masa na itong birit-biton ko. Tanong taka sino man ito. Mga magigian baga ito, Sir Manny, para so best kape buda, so best, so ano ito? So batata, di ba? Mga bit-biton pasiring, di ba? Kinarga sa sarong kabal-kabal dyan sa pier. Kuli na pasipara ko sana eh. Kan sumakarga na duman sa taon. Noon ako nga ni nag-volunteer eh. Noon ako, bistado kami na iguakay kasi ributan. O kaya may kamunduan sa pamilya na nagbuluntad man na, o ikaikargami na sana para sa saimo. Diyon ako, baga tugang, okay lang. Titawanan ko Sir Manny ni isang gatos. Tara na yun man sana, nasa pi. Tinawanan ko ni isang gatos, aram mo, nag-demand pa. Dagdagi na ngayon, kisingkwenta, uyugon mo yan. Taon ako nga, buluntad na sana yung servisyo eh. Di ba? Yun na nag-rani, yun na nag-approach eh. Kanso tinawanan ko na, ta haranihon man sa nangani, tinawanan ko na ni isang gatos, mga tugang, naghirit pa. Dadagi na ngayon yung 50. Kaya, bali Sir Manny, nasa pierna sukar pangarga ko, hinatod lang sa orinota na dikit. Oh, 150 ang singil. Grabe talaga, no?
1: Kala, tira.
0: Pang-abuso na mga katinggo. Kundi napasipara ako sana eh. Ta, aram mo, iba man ang kunyan, iba so direction. Ngunyan lang nag-sink in sa isip ko na talagang kunyan eh. Malala na ang helang kan sa tuyang nagkakapir ang mga mapang-aprobitsyar na kababayan nigdi sa Tabaco City. Nasa pier na anha, nasa pier na mismo. 150 ang hagad. Diyos ko kita.

0: Hala, di lang.
1: Nabaliwala ko lang ito, nagluwas lang Kasubanggi actually, na-recall lang Kasubanggi. Tamay nagreklamo, nagpadara sa kuya nin Minsay Bangatugang na hali, oh ni ah, pigpost ko sa social media ha, tangani na mga sabutan. Gan mga kababayan ta mga tugang sureklamo. Ay na ito. Ta gulpi ang kunya negative reactions mga katindugon kan mga nabibiktima. Ang problema manugaring sa mga pasahero bagatugang tadaiman po talaga nin formal na reklamo. Ang alkalde si Mayor Ray nagtataram na baga iyan na kung halimbawa ka muna abuso ireklamo nindo sa opisina kan public safety office tadaiman po iyan pigtolerate kan gobyerno daiman po iyan pigtolerar kan LGU. O sabi man kan mga paltarason na mga nga nagkakaperang paltarason agahanap po ay sa kalsada. Ano yung paltarason ay nahalian paltarason na yan. Sabi kan mga paltarason na mga kababayan ta o sikad. Hailing mo na yan.
0: Hala, tira.
1: Aram nindo, oy, ani ha. Isasabi ko sa sendo, tabi, sa mga naghahanap buhay dyan sa Tinampo. Mga para padyak man o yan o para tricycle, tabi. An kadaklan baga sa mga pasahero nindo dyan, mga tios man sana, mga ordinaryong tao, bibihira dyan ang maglunad kan mga sumanga uri iguahon. Lalong-lalo na kung iguana ning sariri pong lunadan, dahil naman dyan malunad sa sendo. Diba? Dahil nindo nagigets ang bagay na iyan. Gusto sabihin kayo, kapare-pareho ta ng mga tios ang kadaklan sa naglulunad dyan. Once na nagsingil ka dyan in palabaw, nabiktima mo na sinda. Nagtitios man ang mga yan. Kabrot man tabi ang pang-urual daw ka iyan. Pareho mo na naghahanap buhay dyan sa kalsada. Nasabutan nindo ang gusto kong ipaabot tabi sa sendo. Ha? Sa mga naghahanap buhay dyan, mga parapadyang, uy, sumanga abusado sa niniha. Subago abusado, exempted digdig.
0: Hala, tira.
1: Haloto nindo, pag naghapot sa indo nga niyan, pasahero kung gurano ang plete, itaran nindo ang tamang plete. 12.50 man sarang, approve. Kan sanggunian paglungsod kan syudan, 12.50 ang saro. Kundua, 25 pesos man sana. Konsolo, tapos na timing na yaon dyan sa parada naglunad sa Saindo, ang singil nindo, 25 pesos, bako 40 pesos. Maliwanagon baga?
0: Hala.
1: Ngunyan, ang pait arog kay ni. Ah, itaram nindo ang tama. Takon ang pasahero nindo nakakaluwag-luwag sa buhay. May suro-sobra, matao iyan ng sobra. Taara man ninda, kung gurano ka dipisil, ang pagpadyak, ang pagsikad, tabi. Pero kung sa puan pa sana, pag ginapot ka kung gurano ang plete, paiton mo na tulos ning 40. Talagang mahihidap sa indo mga tugang. O, honi na ang challenge ko ha, sa mga commuters. Sa karoon mga commuters, wara aning kasurog. Wara aning kasurog mga katindugon hali sa mga mapang-abuso na mga naghahanap buhay digdi sa Tinampo sa sentro kan Tabaco. Para mapundunan arog ka na bagay tabi, iusip nindo sa LGU. Iyo, iusip nindo, tamay karampatang padusa po yan. May karampatang padusa sagkod sa mauaran po yan ining prangkisa, sagkod sa dai natugutan iya na makapaghanap buhay digdi sa sentro. Abo takutakan arog kayan na suhanap buhay nindo babawion kaya so opportunity na makapaghanap buhay kamo tabi haliun sa sendo. Pero dahilan man iyan sa sendong gibo-gibo kaya pwedeng mangyari iyan. Sabi ko nga ni kung talagang dainaan mabulong ta uyan sa TRD tabi kay Ma'am Sharon Pirol. Ma'am Sharon, di ba dapat pwedeng gibuhan ng aksyon? Kamu na mismo tabi mag-initiate, magpagiribo kamu dyan ng karatula, obligahon sindana, ipaskil sa laog kan mga tricycle, sa laog kan padyan, ang tamang singil. O, buda kay Mayor eh, sa LGU, sa executive. Kung may magreklamo dyan sa public safety office, ang gibuhonin do, kamu na mismo tabi mag-upload sa social media, may magreklamo dyan. I-post sa social media, huwag tularan ang ganitong ano ba ang pwedeng magayon dyan na ibugtak? O yun na lang, huwag tularan.